0: sa ay.
1: Unya, buhish, vat, mga higala, 218. No? Kaya baka ning sagubangon, mga kaigsuunan. Kaya base, dito na po din mo bawi, may nga na po nga, o sige, wadoon na mo ng systems loss, pero dugangan na mo ang per kilowatt hour. Na maura, istorya. Kamalo ka, dapat na magmabinan tayo na ni ba kay basig istorya rin ni Taman. No? Basig istorya rin ni Taman, gipaganahan lang ta, pag ending ani, no, dapat yan ani, no, kung mo epekto na ni mga kaigsuunan, mahibaw ani mo, no, makita ni mo mga katropa, ang dakong kausaban, sa'yo mong biling. Kung wala lang gihapon niya, o itanggal na ang systems loss, but pasabot mga higala, nga posible, no, dito mga higala, sa imuha niya per kilowatt hour gyapon giigo or diskutihan ng imong billing na idaghan diha. No? Na idaghan diha may galang mga kuan, no? Na idaghan diha mga higalang kining mga charges. Argo na oh, tanggalon ako ning heading kay para makuan oh. Ano oh, kanang nastunga kana tanan. O oh, mga charges oh. Wala na lay pangalan na basig mga yun sila nga ay mo mangibulgar among billing wala eh. Oh, wala heading na oh kana. Oh, kinsa man ning billing bitag na ako ron ninyo be. Oh, mo mabasa diha oy, naon sa day mo. Oh, basta 20 ni kapin. Nga bayro non, no? Ang systems loss ani 2,000, grabe. Dako na tanan ng tipid sa among company mga higala kung kuan 2,000 god. Yo, anong nga kami may pabayro na na. So mao na mga higala, hinaot unta. Hinaot unta nga bahitabo na pero ay pero bantay gid mo kay posible man gud tanggalon to no pero adto na pud mga igala sa per kilowatt hour magdaog no ipagdano nimo ah, wala na may systems loss ngayon niya man gyapon mga igala ni mo man gyapon billing nako ah wala no na po nawa ang systems loss gipuli ang loss loss ay nawa may galang systems loss gipuli ang loss loss mga katropa. No. Sato pa mga igala, kita ray gilos-los. Mora ya po istorya ha mga kaigsuon. Isingit ras obang charges ang systems loss. Mao gani. So, dapat careful ta. Eo minenyo kay basi kita ray gilos-los ani giwagtang man to systems loss, pero gibutang ato mga igala sa obang mga charges. Matinga ka na may bagong charges. Unsa na man eh? Nawa na man systems loss, pagdan ani mo mao man gihapon ni akong billing sa una. O may nausap? Awa, gito gitanggal. O. Oh. Sa lakton niya pagka-istorya, katong mga panahon na, katong mga kanamaygala, kita na gilos-los. Oh. Alas 8:03 na may galang tag na sa tubag panagubanuan. Kung madayon, mga igala, no, ato gyapong diskutihon kay Basin og tinood, gitanggal dito, pero gisuksok sa lain. Ah, mga tirada niya. Para di ka kabantay mga kaigsunan. Wala pod kalibutan si BBM about systems loss. Sa ako pagkabalo, na-create ng systems loss kay hangtod karon daghan kaayo illegal tapping sa kuryente which is na mao number one nga hinungdan sa systems loss. Binuhatan gyapon sa mga konsumante ang systems loss. Oh, well, apil siya but dili pod makatarungan nun nga kami nga wa gabinuang makabayad sa gabinuang. Sugot na isad mo, no? Nga kamo nga wa gabinuang apilon mo bayad kay ga jumper inyong silingan ga illegal tapping inyong silingan dili pwede no dili pwede dapat na ay mas stringent no mas tawag niini bay gala stricto nga pagsubay no ang electric cooperative or might as well makuha kag third party diha nga mura na trabaho nila just to check that mga katropa. Kilisod na magkaayog amo pang trabaho ng konsumante ang pagpangita o kinsa ang gatapping para maundang ang systems loss. Dili man. Sige. Sa kadaghan tabi aning bangag unsaray tinuod guro lalisunod pa. Katong systems loss. Ninot man gyud siya, ninot pero careful lagi ta kay basin og tinuod bagay gala nag kanang ato mga kongresista ha di ra mas magunsa mga maro or bakay na mga tawhana.

0: sa langit ang maigo mga higala, ang mabukulan. Pero tinuod lang daghan kay mga kongresman, kongresista, may higala mga maro. Intahon mga higala ang mga tao, kaya kama na sila kabaloon sa ni. No? Anong kabaloon sa balaod? Sige, tanggala kung huwag ng system source, pero itago lang na ito na dito sa uban. No? I-charge na ito naglaing charge, no? Ya, ikaw karon pagtanong, danon mas billing. Ayo, niubos na 100 gamay. Giilad ra ka. So kanang matinood, mayo, mga higala. No? Sa internet pod naapod systems loss, mawala ang signal pero ang bayron nun, sa imo, kana. No, dapat hilab, kuanan po na, no, apilon po na, dili lang ipira. Oh. Pero murag duda ko, kurinti ra hilabtan ni BBM ba? Kay ipira ra man tong gilito. Dapat pati tubig. No, pati tubig. Kanang tubig nga lubog permente yung ipaawas. Oh, water district Tagum. Yan naman ang mabuntag nga mura maginag liguan ang pantat ng inyong tubig.
1: Pinawa.
0: Ha? Nindot pa mang liguan ang pantat, oy. Ano man nagitom-ito mangyuna, mura maginag. Adaw ko na be. Oh. Kana mga kalapat ka na mga serbisyong di maayo mga higala.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Kita sige bayad na. Oh, internet. Sa pod ni mga higala. Ambot lang makaya ba na nila nga anang internet mga tagiyaan na mga higala mga internet sa Pilipinas mga amigo ra magyapon ng BBM. Oh. Naka-monthly ka 1,500. Mabad ang internet may higala sulod tulo ka adlaw. Bawasan ba di ay diliman? Mora gito imong bayro nun. Nagpabilin gud na mga igsunan. No, musugot kag sa dili, kay kung di ka musugot, pagpaputol na lang. Wa kay mahimo. Nya asa ba kamang hitag laing provider? Wala sila ra. Ay, na pa ba laing provider ani mahigala ni Pilipinas? Murug isa ra man siguro gibahin-bahin ra man eh. Source of internet, wala isa ra man. Lain-lain lang kuno ay company mga higala to, Smart to, Globe. May pilditi, pero subayo ni mo, asos, ginoo ko, pareha ra mahinay. Marketing regalami. Kaya na, masugot ko, ana, mga higala, no? Nga, apilo na, uting kayo na, tubig, internet, uting kayo na, kay panginahanglan na naman ko na tao ron. Labi na ginang tubig. Idugang ng internet, mga higala. Layan sa kayo, bubayad niya, 1,500 kada buwan, may galaw niya. Hinay kayo? Sir, nagsular na jud mi. 560 na lang among bill pang resibo na lang guro na. Ha? 5.60 ba? Ay tama gid ay 5.60 gid ay, no? Ang ilang maayo, no? Ang mga pangutan na lang madugay mga higala. Kung moingon na ning mga electric company nga ato na nang paliton tanan solar kay murag
1: ay.
0: Adili, pag si Davao Light, lahi tong style ni Davao Light, no? I don't know sa style ni Nordeco, basta si Davao Light, ang ako na ibaon sa Davao sa una, ilan naman ang ipatuman, no? I don't know kung ilan ba nang ipatuman dire, no? Sa Tagum. Pero posible po, murag ilang na naisgutan nga. Kung da kay solar sa imong balay, pag manubra na, palito na nila, no? Palito na nila. Nagya po ni imong linya, pag manubra ng imuhang kuryente diha nga na-harvest gikan sa solar, muad to na sa ilaha, no? Sila pa noo'y makabayad ni mo. Pero, there is a reason, mga higala, nganong ang solar sa Pilipinas nagpabilin nga mahal. Di ba brato ang solar ba? Sulaig pataod, mga higala, o siguro mga duha ka panel, duha ka plywood size, mga higala, no, nga, kuan, sulay, ana. Yan na yung mga inverter, tanan, mga linya, mga igsoon. Siguro nas mga, kaya mga 50 kapin. 50 mil kapin imong magasto. Pero ang marketing na lang lagi diha mga igsoon, no? Ang marketing na lang lagi diha nga lifetime naman ka mga higala nga mugamay na gyud mo ubos na gyud imong kuryente kung naa man. No, pila na lang kay duha naman ang gasupply nimo ang gikan sa local distributor, no? Electric distributor, cooperative o kaha mga higala Davao Light or ang imuhang solar harvested energy mga kaigsoon. Papo na mga higala pero we cannot afford, no? Di man di ma-afford may gala sa matag pamilya. ang ma-afford sa matag pamilya katulog yun mga igalang ibulad-bulad sa adlaw nga pala na kamubo no nga mapalit ni mo sa mga tindahan inchik-inchik may son tag 500 niya pagkasunod adlaw di naman musiga binuang oh, alas 8 Jess na ang dag na may galang subag ba na gumanuban Gijo sir magpalupad daw si BBM o Gracket ilang ato na nangataga pagtaga niya Ronald Lim Sako bantay diha katrobang Arnel kaya magpalupad na daw Gracket si BBM. Katong BB Rocket, ano mo, mutaghoy? Kwiw, kwiw! Katong mana? Ito! Oh. Wala gil sila natagbaw dito sa Pilipinas, sa kupo na po na ito ang outer space, ano? Ismaila Sabiliano Asuncion, sir, dapat dili una mag-promise BBM para dili ta magdahom. I'm in co-op electrification. No to oligarch, exciting Pilipinas. Okay. Ano mga katropa? Nga ako ba? Pagkutanon ko ninyo kung kalang kadiri sa norte. Sugot ba ko mga igala nga mawa si Nordeco? Honestly na ako yung mga kalagot mga igala kang Nordeco sa una. Sa una. No, kay naadyo to yung mga panahon ba nga gamay na lang unta nga konsiderasyon atong gipangayo gani nga. Ma'am, akong asawa na adito buntis, nagbayad na. Na nakaroon dito, pwede ba mahangyong adin lang sa putlan kay tuwa naman dito nag-anak na magkwarta dito. Giputol pag yun in town. Pabaliki lang sir, ngato akong manay ato mga higala kay nagtabang mi ato nalinugan, no? Pabaliki lang na dito sir, ako, kay kuya yung masugo. Ang mabdos ng intawon dito yung biad-biad na ganiin taon. Wala ganyan lagi kaluyan mga higala, no? Pabalik, no? Anton nga, bayad na po, 180 ba itong reconnection? Ambot, o kasi makapahimulos ang ilang 180 nga reconnection. O niya, dugay pag yun gibalikan, siguro mga after 5 hours pa gibalikan mga kaigsunan and then gitaod. No? Kinanglan pa ka masuko. Pero ako nagpasabot mga igala nga uyon po kung nga mapapas na sila. Oh, magwapo gani ko pananglitan. Naa naman ning Davao del Norte, iya naman as Davao Light, okay na. Kanan Davao di Oro para mas malami po nilang serbisyo diha. I think mga igala. I believe, no? Kana mga isuong lugar, pwede na siya nga mooy trabaho ni kuan ni Nordeco. Ano na siya, no? Diha siya mga igala mo serbisyo para kanang usa ka probinsya diha, no? Usa ka probinsya, isa ka electric cooperative. No, dili na pud ipahakop mga igala kang Davao Light, no? Kay okay naman iya diri, no? Tagom kadako aning tagom. Sharo di pa siya matagbaw ani. Oh, napay Davao del Norte, no? Ako andiha, no? Para wa ni samok. Samok kayo makita sa internet sige magbinaghangay anang inyo. Mga problema sa kuryente ninyo. Gabisag asa ka ibutang karos kalibutan mga igala. I mean sa Pilipinas, mahal gyud ang kuryente, singil. Mga katropa. Ngano man na? Gira ko no mga igala dito sa Iran. Damay na butas gira. Pastila. Alas 8:13 mga katropa, mo commercials ako. Sa pagbalik nato may igala dugang pa mga katikaran iskutanan diri gyapon sa tubag panaguban-uban. Timpla sa tamay galag Santon Gold Coffee Mish kay paraon ako apit na mahurot na buda akong gitimpla mga kaigsunan. No? Santon Gold Coffee Mish mapalit ka na. Sa mga butika may galas yung lugar nationwide. Alas 8:13.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free gyud, walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apat sa dihang, sukan ng naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pay muligin.
8: Exciting!
9: Bullseye!
10: Oras may galado na kita ay 23 minutos na pasado, alas 8 buntag. O gining oras ato at ganin yung may gala sa Suntone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity, mga higala. Ang Suntone Plus Gold, mapalit ka na may gala sa nagunang mga butika sa inyong lugar. Doon na ni mga higala ay mangustin, ang palaya, malunggay, garlic o spirulina. Gining ang food supplement, makatabang na to may paspas ang recovery kung doon na kay sakit. O mas ligon mga higala, kung wa kay sakit, mas paligunon pag yun mga higala ang imuhang panlawas. Aron di ka basta-basta di mga higalang mataptan ni ining mga nagunang balatian nga buot may higalang mutakboy na to. Ha? Kini may higalang Suntone Plus Gold, mapalit na sa mga nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Yang Chen, di ba ang sona ang mga nabuhat, pero si Boy Tolo ang duha nang sona. Dako diha nga porsyento dapat ay imong nabuhat. No? Unya ikaduha, no, ang imong buhatunon pa. No, kay na pa may nabilin, July pa man ron, yan na poy 1 year, no, para sa another sona mga higala. So, ipakita sad na kung unsa mga higala imong plano sa sunod para sa tuing unya nga giangkod man nato mga labas diha sa Davao, no? No? Iyaha man daw to, iya daw nang mga labas daw. So, panasa ko baghaibaw, mga higala, ka ng mga nindot ka ba sa Davao? Paningkamot ba yan sa local government? In fact, mga higala, inutang na nila. No? Gikan mga higala yata sa Asian Development Bank. Kaya wa na hatagig pundo, mga higala, sa national government. Niya karon ang kunon.
11: Pinawa!
10: No? Di ba? Wala man na. O, nailahit diha nga gibutang mga higala si BBM. Pero dili ng bus mga higala nga naa sa city government, no, nga kanang gitawag nila pubs ba na peak hours augmentation bus, no, pubs, no, di na mao katong nindot kay porma, no, lahi na kanang mga katong lab bus ni BBM, katong mga pangit og porma nga mga bus. Prangka ra kay, no, pangit bitaw. Murang mga karaan, may galang ang mga bus. Katong pubs, muto yung mga nindot. Itong muranag na akag Japan. Oh, muto yung sa city government. Pubs to ba? No, sa pagkakaroon ka ng peak hours augmentation bus, mga katropa. Alright, tanan man ang kuno na nila. No, kung basta na under silang administration, mga kaigsunan, panalitan, plano nila nga by 2040 daw, dapat katunga sa ato ang mga sakyanan sa Pilipinas, e-vehicle na. Sao na lang ni atong mga di krudo ani. Na plano pa naman mga mangitag laing sakyanan. Inya di gasolina. Ah, sige lang, di lang ta mabilong dito sa 50% gab. Di lang ta sa 50% mabilong. Nga di krudo, di gasolina. Kaya maka-afford po na ng mga sakyanan may galang e-vehicle. Kada naman po na yung mga kwarta. Magka-afford ba na yung pobre? Ano, sa omnas pobre, huwag ka ni malungag. I-vehicle pa yung mauna. tinuod na. Huwag kayo malung agani, huwag kayo mapamahaw, Miguel. Mo pa'y unahon mo na mga ibihikil-ibihikil niya. Kaya mga kalambuan yung mga inga na mga kaigsunan, salaktor yung pagkasturya, para ragyo na sa mga manay mga kwarta. Para ragyo na sa mga dato, mga igsun. Pero ang ato, Adri, mga kaigsunan, bisag sa pagkaon na lang unta ba? No? Sipti ta. Pero bisag sa pagkaon, magani mga igala, wagi hapoy ayo, palpak gihapon, wagi nada. Alas 8.26 na may galadag na sa tubag panagubanuban. May buntag ka rin yung tanan. O gakinibahin na to, ganun yung may gala sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Nindot ni Paris ang Santon Vitamin C o Santon Plus Gold. Mga katropa, Imnonimus buntag. Ano man, kining Santon Vitamin C ba'y magkapabusab ni sa inyong immune system, unya makapanindot may gala sa brain function. Cognitive function na to, mga kaigsuunan. Kumaw dyan ni ang akong gina-maintain, mga katropa. Kay Dili Lalim. No, kining programa, pagkahuman mga igala, napatay dagang huna-hunaon. Pagkahapon mga igala, magbasa pa, mag-eskwela pa. Pagkagabi, ilagay mo ragibunalan. Wala lay vitamin C mga kaigsunan nga murag mo alalay. Ah, nako. Ipit yun ta. Ininindot ni partner ron, Santon Vitamin C o Santon Plus Gold mga kaigsunan. Ininindot kayo diyang i-partner. Bullseye! Mapalit na may galas na ako ng mga butika sa inyong lugar nationwide. Nansamtang kapaabot yun na may galas sa report sa itong mga kaubanan. 100 mga higala kuno nga grado ihatag ni Pangulo ni Auntie Claire ngadto mga higala kang PBBM. Auntie Claire, imo na
11: XFM Katropa.
12: Okay, napakataas po lang ng grado ang bibigay ko sa kanya.
10: No.
12: Sabi ko nga po sa dami ng mga accomplishments, kulang pa po yung oras. So for me, alam ko na hintututo yung iba, pero sa ngayon nandadali ko yung Pangulo kung paano niya to i-deliver, bibigyan ko siya ng 100%.
10: Wow. Sa ngayon na narinig ko kamu may nag-practice, anan usa day ka?
13: Pinawa!
10: As if ngayon mo lang yan narinig, Auntie Claire. Nag-rehearsal pa nga kayo kahapon? Oh, I mean, the other day, nandun ka eh. Auntie Claire naman. Pinagluloko mo naman kami ah. Diba? Kayo naman na-practice yan. Baka ikaw pa nga sumulat yan.
14: I talk to my talk. Oh.
10: Baka ikaw pa nga magsa-ano yan na dapat ganito ang sabihin mo, Mr. President. Ayun naman eh, pinagluloko nyo naman kami.
15: Ay!
10: As if, hindi mo talaga alam yan. Ngayon, ngayon mo lang nalaman yan. Ngayon mo pa lang narinig yan. Na speech ng Pangulo. Eh, ikaw naman ang nagsabi, nag-practice ang Pangulo.
13: Hawa!
10: Unsa man ka, Auntie Claire? Himo na sa minimong ugok ay.
15: Ay!
10: Himo na sa aming ilaron ba?
15: Ay!
10: Tsaka, ngayon na narinig ko na ang speech ng Pangulo, bibigyan ko siya ng 100 na grado. Aba! Makakon ngayon dako yun. Oh, kadugay na yung sigig uban, anak. Karun, ha? As if karun ba kakadungog, anak. Nga kamo may ga... Pagsugod pala, pagsuot pala, anak. Kabaw na ka... Ikaw po kamo magaling yun. May mga pasabog.
15: Ay!
10: Kaya siya may pasabog ato, be.
14: I talk to my... Talk.
10: Oh. Basig ka niya ang pasabog, kining sunod. Next video na siguro tagab. Kaya maura magyabon na siya, Dikler. Balik-balik mo na yan, ha? Ha? Standby na? Silar. Sige, kadali lang mga katropa. Kay tanggalan na si Auntie Claire, di kina to na dugayon. Maguba man yung adlaw. Sorry kayo ha, sorry. Maguba man yung adlaw, so di kina to na dugayon diha baga kay igsunan. Kansot na may kala kay di ay balita mga katropa. Dunga duna kunoy usa ka magtutudlo, usa ka maestro ay nga gitabangan kuno kulata may gala sa mga estudyante. No? Di kuno kini may gala na hitabo sa areas Davao de Oro. Ato ning subayon ug usa di ka tinuod. Ha? Sabi ni mga igala mga bata karon, mo na ni Kiko Pangilinan yun ang resulta sa imong kabuang.
13: Ayaw!
10: Ano ka ni nahitabo man ni mga igala? No, ato ni subayon karon, usa ba ni pag-istoryahan ni nganong ang mga estudyante na may mangulatag, maestro, tama ba ni? Naunsa naman ato sa mga igala, kompletong detalye sa balita, katropa mo sa balita, katropa ang Larsaniol.
11: Live report.
16: Katropang Arnel, sagol-sagol karon no ang reaksyon sa mga netizen kalabot aning talagsaon nga panghitabo diin usa ka maestro matud pa ang gitabangan og bukbok sa mga estudyante. Ginitabo ang maong nga insidente sulod mismo sa Elizalde National High School sa may barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro kagahapon. Wala pa nato makuha ang kasaktong detalye katropang Arnel no, kung unsang orasan itabo ang maong nagtaguliang kagubot sa maong eskwelahan kagahapon kay katropang Arnel. din makita sa video nga nagatubang una no ang magtutudlo og ang mga estudyante nga murag dunay nahitabo nga konfrontasyon. Din mi ulbo ang tension human nga gitabang sumbag sa duha ka mga estudyante ang nasangpit nga magtutudlo mga katropa.
10: Batan-on pa siguro o, ning maestro Lar?
16: Wala pa nato nahipos ang detalye kita pang Arnel no although nga dili kay makita sa video kung unsay itsura aning maong maestro mga katropa. Din ato makita una gisumbag kining ni atake to sa ka estudyante naka-atras gamay ang maestro iyang itudlo og ni segunda dito na santo duha na sila
10: santo duha na
16: tabangan og panumbag aning mga estudyante ang usa ka maestro og napugan ang dunay pipila ka mga estudyante sab nga gipugan kining ang mga kaubang estudyante nga dili na masigundahan pa og dito na katropang atel no, nga nakakaubot na og nagkaguliyang na mga katropa ang maong eskulan dunay mga naninggit mga estudyante og duna poy karaghanan na nipugong aron nga mahupa ang tensyon mga katropa.
10: Sige daw ato ni subayon Lolar.
16: Sa pagkakaroon katropa Adel ato pagpalayo pa natong dipanubay no kung unsa gyud kompletong detalye ani paunsa ba nagsugod ang ilahang kagubot usabay rason usabay kining hinungdan nganong misangpot sa pagpanumbag kining estudyante ngadto siyang maestro gani kadto pang Arnel no sa ato mga nakita nga mga comments sa social media nga matod pa nga gi sagol-sagol although kasagol-sagol ang komento sa mga netizen pero nakasentro ang ilang comment dito ang wa na gidaw nila masabtan nganong maabot na sa punto nga kining mga estudyante nga ma-involve na sa mga kapintasan sulod sa eskwela
10: mga no? Katropa but basabot lang gitabangan gi kulata gyud ilang maestro.
16: Kana katropa Adel ang ato nakita sa video no nga gipanumbag yon o gani dili
10: kay murag nahagba sumbag. Murag nahagba man na natumba sa may semento sa covered court nga bahin ang maestro nya gisundan pasundan bagyo kumo di ba
16: sakto na katropa Arnel no o dili lamang normal nga pagkasumbag gani ato makita nga mga hunat jug ayo nga mga
10: walop yon walop
16: atong makita no nga murag do na jud dakong kasuko ang estudyante pero kana ato pang panubayan kung sabay hinungdan ang anong niya misangpot kini gani adunay mga nag-comment nga kung do na may matod pay sala ang maestro dapat himuan lang ani isa kanang ganing formal nga pagreklamo di ba report sa ilang eskwelahan dili na unta mo sangpot pa sa ingani nga pagpanakit mga katropa unsa
10: man di ba kani senior high ni
16: kana kay pagkatelo
10: murag tigulango naman si sir Lar murag tigulango
16: medyo
10: medyo tigulango ng maestro ba.
16: Sa ako ang apas katropang Abdal dili sa muubos sa mga 45 pa natang edad siguro na ini kay medyo sumpo ko na si
10: sus Ginoo kog ako na maestro bay.
16: O gapo ang makita katropang Abdal no, grabe pa kayo ang bugso sa kana ganing iyan mga idara nga halos digid pagpahawid gani dunay mga nipugong pero makaipsot gihapon ang maong nagapanumbag nga mga bata no o gamuhimo gihapon sila hang pag-sugod o pag-atake sa maong maestro mga katropa. Gani ang maestro, ang aksyon sa maestro katropa Arnel, wala gin siya mumbalos o pag-panumbag. Mura lang, nanalipod lang siya. Nanalipod siya.
10: Pero di namadag panalipod ng tulo. Murag tulo yata nagtabang. Dungan.
16: Murag anak katropa Arnel. Pero pag-dasok naman gud sa mga bata.
10: Tulo upat. Murag upat lar.
16: Dili na nato mao makita ko pero dili sa maubos gyud sa duha ka tabang Anel ang ni tabang og pagpanumbag gato sa maestro mga katropa
10: gagbo ni mga bataan ni sige ilahon da nato ni ilahon da nato ni mga bataan ni bay kung unsa ni ka mga isog ni mga bataan ni og ilahan ni mo na mga bataan lar dadad dire ina nga si katropang Arnel makigsumbagay live. May man ko kay maestro god. Kanang ilang maestro pag mubaos na posible in taon nga magka-administrative case pa na luoy na in taon, makulbag kaldero. Dire sila sa ato kay wa may mo kuan na to no. I-live na to no.
16: Sakto katropang Arnel no kay naapo diri ato ang katropang si Andam po ni si mo si Paris po ni si Bungal Gabri po.
10: Oh, pwede si Bungal Gabri na lang sa pauna.
16: Saka po dayang high blood nakakita sa kanang mga bata nga tumbag sa maestro.
10: Kay bisag unsa man siguro sala sa maestro, bisag unsa man ka namang gyud maestro nga terror. Di mo na ikalimod. Bisag unsa pa nakakuha ng maestro, di wala gyoy rason ang estudyante nga mo dapat sa maestro. Kuna aman, pwede nimo na dalon sa kuna amay amin, kuna ay problema pwede na dalon sa principal, hisgutan. May tulo bagon yun ay nga na.
13: Good morning.
10: Nawa na nga bislit na ning good morning din. Sige lar, subaya na delar.
16: Ayan, sa katapag ando itong pangrayo, karong ipanubak ito ang kining insidente nga nitabo sa barangay Elizalde, Mako, sulod mismo sa campus sa Elizalde National High School. Ikan din sa gawas, alam sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, katapang lar, sanyol, XFM News.
10: Dengan salamat, katapang lar, ato na subayan to Daud Magaigala. Kaling ila-ilahod, ba? Andam lang mo dia, Elizalde National High School, kay mubutho, ramig kalit, ya. Lagi? Binuang maning kalakihan, Magaigala, sus, ako pa'y, ako'y na maestro. Pila edad na ko ato nagtudlo ko college? 23? Ano, mga anak siguro? Musukol yun itong pinangitay, mga higala. Abisag ka ron. No? Kaya mahawiran, daga. Di ko kabalo, anong bag, mahawiran, daga. Alsahon naman yung kagipusdak. Ha? Pag mapaak na ko na imong dalunggan, ayaw na lang yung dahong may dalunggan ka pa. Putol yun na. Hurot na siya. Hurot. Pag ilong ni mo may maingkiban ako, ayaw nagdahong may ilong ka pa. Hurot na! May anak ka, purma-purma ka. Unya, mubo kay tag kuya mo'y. Wala, igura takaw hato na itong bata. Ah, itong tirada, UFC ang atong tirada, mga higala, no? Oh, UFC! Tyson, imong tirada, mga Mike Tyson, imong mga tirada, di ha? Pag makahawid ka, ayaw nagyugbuhi. Ayaw nagbuhi, murag alimango ba? Nga bahalag maputol imong kuya mo'y, basta nakapaak na ka. Di ba? Kaya ako lagi mga higala mo'y na maestro. Yung sa una bitaw, may gala, dumduman ako katong nagtudlo pag college. College to, nakagbadlungo na to. No, kinuha ko mga badlungo na to. Grabe. O po nga to'y senior high. So, mga anak pong mga idara po. Mga 17. Ay, susagi itong sumbagay. What ay sabay? O, oh, hagi itong sumbagay. Yung huna na, di na magiging takapasaran ng tawanan ni gato ng suklan. Ay, di ba po kumuasa ba kumuatras mo nang pag kanang mga banha nga mga estudyante pag kahibaw nga kasi nagklase da Sir Cortez ay magbanha-banha da kay mugawas na labayon mo bangko ana tingi alsahon na ginang bangko ipusdak ni kay man po mga bata god mga higala nga wa gyud mga respeto labi na mga higala kanang ako sa una sa classroom di gyud ko paso di gyud ko pa close kaayo no ngano man pag mga close manggog ka, mga katropa sa mga estudyante, mo di naka, kanang kuan na lang ba, casual na lang, no? Oh, okay na 'tong mga babae kay mga okay mga buutan man ang mga babae.
15: Ayaw!
10: That was before, butan-on pa ko ato, 23, 24 akong edad. Kusog pa kayo. Kusog pa kayo. O pa mahilis ang piston ring. Pero mga higala, ala na, sahay lagi. Ah, basta pa, magyapon, musukol magyapon ko. Ako'y maestro, mga higala, basta mahawiran, langkat. Pero alkansi magod ang teacher, ana bay. Alkansi ang teacher, ng anuman. Mga bata, wagot yung mga trabaho. O imo tong paunda, di man to ni mo pwede, wala may balaod mga higala, ma-expel siya anak eskwilahan. Pero wala'y balaod sa Pilipinas, mga higala, nga magbawal niya, nga mo eskwila, sa laing eskwilahan, ano man. Eh, constitutional right ng education. Lisod din mo na, may galapak gangan. O, di na pwede nga mo yung kakakini nga bata, ban na nista ng eskwilaan sa tibuok Pilipinas. Di mo pwede na. No? Di mo na pwede mga katropa. Pero ang maestro, pagka, nahinayak ba? Nahinayak may galama, hawiran doon yan, ipakog doon yan itong mga bata, ah. No? Mahawiran doon, ipakog doon yung mga bata, mga higala, mga matay. Anong litan? Nya, ang maestro, ikaw lang ito nagdepensa sa iyang kaugalingon. Siya gyapon mga higala ang pakasadoon nga naman, siya man may galang mas naa sa authority. Mo lang na kinakapait niya.
13: Bullseye!
10: Pero grabe ni mga bata. Sige lang, ato ng panubayan, karoon doon mga katropa. 840 na, dagda sa tumag, managkong manuban, doon ay 42 anyos dakpan sa bypass operation sa Braulio Duhali. Doon ay detali, may galas, balita katropa mo sa balita katropang Bong Algabrisa Report.
13: Live report.
16: Nabatwa na gusto sa 42 anos bilang ang lalaki kumad pinimatupa sa itaigayon na baybas sa prison sa kapulisan. Batugato sa ilegal na droga sa Proctus, Barangay Duhali, Braulio E. Duhali, Davao del Norte, alas 8.30 sa kagabi. Ganit agad, pada suspechado ilang lumas pa nilang sa Kalyas Val, ninyo, o na natrabaho din ang isip sa elektrisyan, o garis din tiyo sa Barangay Salvacion, Tagabo City, Davao del Norte,
17: ang donasyon sa pagunahan din sa Braulio 800 Municipal Constitution sa Ubatong sa mga drug enforcement unit sa Provincial Dabo de Lorde at ito sa Pingas sa Dabo de Lorde Provincial Movement for Staff Company uguban para ahinsya sa ato at kapulitan at ito para ako sa kapulitan na na-recover gikan na ito sa suspektado ang dituhuan na pagpiti sa agadilis pulo sa pagunahan sa Dabo. Yan din para sa panahon na alitkutan na dinakpan ang binala ng inihing subhatan sa kapulitan para na mga maimbisigahan o asa sa bikang tinigiyang mga droga na nakuha ang kasong kalapasol sa 9165 ang anda ng sinindi pasaka nga to sa korte. Para sa sudan report, direkos anang sinasetipin ng paras ng Pilas sa Trupang Dung o Mas Yalgabri, FNU.
18: Live report. Live report.
10: Daga salamat ka Trupang Bow sa report. Good morning, diya siya. Naan na po yung chat din ako. Magtiayon. Tagatagom. Tigbaligya ko ng bugdruga. Pabirify lang ako, ha? Undangin na lang nyo daana para masipti yung kinabuhi. At least kung nakadungog mo karon, no? Di mo kabasol. Kaya binin nyo, kami din sa XFM, dagan kayo abot na mo message. May gala. Amo lang ang gina... Di man, may pulis. No? Amo nang ginapahibalo, may gala sa itong kapulisan. Sila na yung mga muhimog verification yan. Amo nang ako, ay, joke ko nag-inang na... Joke ko mutuwa na yung unirimulya, may gala nawa ng druga.
15: Ay, yeah!
10: Joke ko mutuong ni Daog na tas druga. Kasi pagdaog na tuwa nang sa una, mga higala, amahan rin problema. Kaya nga nung kadruga-druga. Karoon, mga higala, tibuok na pamilya. Dabi, asa man tanga aspeto ni Daog, ana, mga kaigsunan. Ha? Nga kung sa una, may higala, mga problema. Ang usa kabanay nga naman, ang ilang anak, adik, ha? Adiktos. Mapublima, may gala, ang asawa. Ha? Gumikan kay ang iyang bana, shigig, yup-yup. Ang trabaho may gala in town, kahaguan ng construction. Ipalit rang siya mo. Oh, why maulis balay? Ano man, mahurot may gala. Human magkabatak. Muinom man, no? Sa umani mo ng imong tama, di mapuslan. Ay, inom ta na. Pag baba na bus tama, may gala, follow upan. Mga perti ng niwanga, namiyahok ng agi, nisiga ng mata.
15: Ay,
10: sa una na, karon may gala lahi na. Kung sa una, ang banara mga gala, mamarigya karon, magtiayon na.
15: Pinawa!
10: Tinood na, mga igsoon. Kabalo ko, kamudiha. Oh. Naamoy mga kaila diya sa inyong lugar, no, di lang mo siguro kayo tantong maritis. Pero naamoy na ilhan, anak, may gala nga. Sa una, banare problema, garon, duha na sila mga igala. Wa na dyan problema, kay duha naman sila. Wa na siya away. Ano, mag-away pa man. Wa na may mamadlong, may gala. Kaya ang asawag, eh, kapoy na sa tingali. Una-una sa asawa nga, kapoy, sige, badlong, ani. Kuyugan ko na lang, ni. Sige, ikay balagya, ako'y takos. Bawa ba na, ingon na to, may gala nga, nagmadaugon to sa druga karong mga panahuna. Daghag inga na, daghag ko may galag mga nadawat nga report. Narasugi bago nadawat nga report karon. And i-forward na po dako ni mga igala nga to sa itong kapulisan. Ha? Salamat sa mga tipster na to. You rest assured, dili mo makanain yung mga identity. Dili mo makuan, dili mo mabulgar di. I-chat lang na sa XFM Tagum. Huwag may laing makabasa na kameraman. XFM 107.1 Tagum, i-message. Tarungag report. Butang ig-address. Di ba na dakpon diretso, i-verify na siya. Pero ka, kasagaran, may gala, magtiayon. Di ay magtiayon karon o, gireport. Couple. Kung sa'y trabaho nila, druga. So, naminaw mo ron, kung mahal pa na niya yung kinabuhi, kung di mo gusto mapriso, undangin na ninyo. No, ayon na yun mag-engage. Karon da yun. Pero gusto ninyo nga mupuyo sa mag-agwanta hotel, total, ha, mura mag-iapon, magkagawas naman ta. Kaya basta di lang mo taas sa 5 gramos niya to, magka-play bargaining ta. Kagawas na ta dayon. Muna, di na problema mga igalas gobyerno. Kaya gawas sulod, nagbalik-balik ang problema, wag yoy nasulbad.
18: Bullseye! Bullseye!
10: Alas 8.45 na may galantag na sa itong bagbaragubaduman. Marina Dunio, hala na unsa naman yung panahon garon, yan ang mga, muna ba na yung project ni Bangag o ni Pangilinan? Oh, Rilin Navarro, sir, kung dili maprisong bata, dapat prisuhon ang parents? Yan, pagsubay ni mo, ani, why mga parents? Nga naman, ang nagdako ras lula. Kasagaran ha, nga na. Nga naman eh, nga, walay parents, may gala. Kaya ang mga ginikanan, mga iso, nag-abot lang, no? Gumikan sa ilang mga biga, no? Sa ilang mga kabigat lang, may gala. nang giabot pagkauman sultada tusik pag namburot na gipamilin ang taon sa mga tigulang, gipamilin mga igala dito sa mga ginikanan ang mga bata. E karon ang bata nagtubo may igala nga way ginikanan, way inahan, way amahan, nagtubo sa lula nang inahanglag atensyon, badlungon, no, wala kasagaran mga igala, badlungon kana mga badlungon nga bata may igala, sabta ninyo. Susihan ninyo kay basig dunay mga psychological background ana nganong naingon ni ana na mga kaigsoonan ya tinuod mga katropa, no, susihan ninyo na pag kisa may depression katong lula muna pud ni nakaliso din ta kaluoy in taon muna ni karong problema, no. Alas 8:46 na may galang dagnas buntag ni Cosidero, yan ang bagong Pilipinas ngayon, student student na ang magdidisiplina sa mga teacher kuyaw. No, Nazario Biler, pa-shoutout sa Bisnar family from Inupakan, Leyte. Ayun, good dog. Felix Inpalina, good morning, doll. Wala na Joy Despito ang ubang mga estudyante karon, kulang sa disiplina. Ato nang atoon, mga igala. Ato nang, lamiaw pa yung mga ginikanan masukuan eh, pang kuanon ba? Pang tamparos yun ba, no? Kulang pa ng tamparos, may ma... Sabi na yung paggara lagi. Alas 8:47 na, balik ta mga igala diri sa isikutanan.
19: Bullseye! Bullseye!
10: Nan, kagahapon, mauna man siguro ni ang pasabog. Dol, hangyo ko anang gold coffee mix, 200 man ang box, baligya ni Langga. Tag 200 yun na sa kuan. Ani ato dai kakang palangga di ay larger. Sige, pohon. Mapalit ra na mag-deliver sa Mixtax. Pwede ninyo na mapalit sa estasyon o mga baba-baba, anak. Pera po kayo, baba. Eh, lisod po kayo. Wala po kay... Wala po ikumpra. No? Mga kaigsuunan. Sige. Kagahapon, mga higala, nagpaabot ta sa pasabog. May buntag ni mo diya, sir, 113, no? May buntag niya sa mga... Ato mga katropa. No? Diya sa DMs, rent a car, tago mga kaigsuunan. Inalan mo sa kenan, inalan mo mga higalang madriban, inalan mo mga higala gamiton para sa inyong mga laag ng DM's Rent a Car, mga higala nga nahimutang. Diya sa may Pioneer Avenue, dapit mga higala, Das Cantos, Cristo Rey, na diya mga higala ang ilahang garahe. No, niya, pwede niyo makontak sa FB. No, kontakan niyo sa Facebook, mga higala, ang DM's Rent a Car, Tagum. No, di basta-basta ning ilahang tag-iyag tagdumala si Sir Louis Villarosa. Okay kayo ni.
19: Bullseye! Bullseye!
10: Buntag ni Buda, sir. Okay, alas 8:49 na may galantag na subuntag. Nag-atantos pa sa pasabog, may gala kagahapon. No? Matod pa ni PBBM, sakit man kuno mga gala sa iyang buot. Pero, kinahanglan kuno nga may makasuhan yun. Dakini, daghan ko gusto sukmatan ani ba? No? Daghan ko gusto sukmatan ani mga gala nga pamahayag. Ani, paliyo ko, Gab.
19: XFM Katropa.
20: Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong.
10: Kani-kani.
20: Mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker.
10: Kailakon ba'y?
20: Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
19: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
10: Alright, alas 8:51 na may galan. Dagna sa dubag para kumanuman. Una, given nga tinuod kini. Mayroon lang ko given ha. Kaya wap man taba ibaho, goodbye. Nga no, pwede bang good ka nga story lang di ha? No? Niya, sige lang, tin, kay... Ikaw lang sa'y sakripisyo karon tin.
2: Katropang Arnel.
10: Kaya wap mag yung laing malitok, tin. Ay, maurag yun eh. Otherwise, bulabog yun ang tanan. Ikaw lang sa sakripisyo karon kay as long as nga ako'y presidente, atuwa man ang ombudsman, pakita lang na to sa publiko nga kasuhan yung ka dapat. Yan naman, nga ni Manguda Bay, di na ni mo mapugnga ng ebidensya. No? Ang tanan, paminawa ragod, no? Si Saldico kasi gitudlo. No? Si Tintin. No? Si Gutesa kasi gitudlo. Si Tintin gyapon. No? Si, kisa pa ni, si mga Marines, nga ilang taon may galang gidaot nila ang pagkatao. Gidaot ni Tulpo, utro po ning way mga pulos, may gala.
21: Aya!
10: Simhutra bagay gala sa sampot ni Marcos ning mga Marcos. Mga Tulpo, mga kaigsunan. Tinood lang. Oh. Labi na si Irwin, may gala nga. Ano yung gwapo na ipakita sa ang Irwin? Kini mga igalang batanon nga nangulatag maestro. No, kayo mas Irwin nga. Okay man daw ang, kuan, okay man daw ang, kanang, sani? Juvenile justice. Labon sa una, may galang tibaghak. Grabe niya pamalikas. Halos kauno na niya may galang pamalikas si Kiko Pangilinan. Karon, papart na sila. Muna ginaingon, iba talaga ang nagagawa ng pera.
21: Aya!
10: Lain yun. Kuya yun. Huwag mahimo, may galang kwarta. Oh. Kamaw kay biyahe naman ni siguro ni mga alipuris ni BBM karon muagi kay mo ani man ni silag Davao de Oro no wala mi kaapil ba dili na murag ini wala ni madawat among mga reporter diri mga igala kay na late sa lista pero sige lang kan-an niyo nang inyong presidente eh sabawa ninyo latin ninyo makaya ba na oh pero di na mga igala murag lisod na di na siguro na malatan gahi pa na mga igala stil sa lamisa Nan, kini mga kaigsunan, no? Maminaw man na sila. Sige, pag-monitor mo. Nindot noon na kayo. Pero, wa man mo'y mga bisaya diha. Pangita mo'y bisaya para makatranslate. Una, mga igala, wa takasayad kung kini tinud-anay ba? Ha? Kung kini mga igala tinud-anay ba? Di ko ka, di ta mga igala ka-assertin ni ana. No? Ang ato lang makita diha mga kaigsunan, may kasuhan gunaway nila, posible man gunabay nga, para lang na sa media or para lang may ma-headline mga kaigsunan o para lang yun maingon that indeed kaning administrasyon mga igala why ginapigan pero wala ka nag-wonder mga kaigsunan no wala ka nag-wonder nga no nga dugay ka isa nakasuhan nga when in fact mga igala kang Saldico kang Gutesa sa Itin Marines and everybody else mga igala nga naghisgot kalabot nini is pointing towards one person I mean two actually duha eh no is pointing towards these people doon na lang ginapuntirya ba ginapunting kinsa man una Martin ikaduha BBM now aron mga higala nga mapadayon si BBM mapaong mga higala ang ka BBM somebody must sacrifice para na ko ha mga higala man huntan aw kung pananglitan gisabutan no pero kung mga igala nag-iya na ni mga igala ang sipti ang iyang kaugalingon. Oh. Piyait mas day, no? May buntag diha, Biena Inita, shout out daw sa South Philippine Adventist College sa kilometer 68 Kamansilis, Matanao, Davao del Sur, daghan listeners sa XFM Tagum. Maabot ba ni dito? Oo. Mananglitan mga igala, tinud-anay na ni, no? Kay iyahay na ning safety mga kaigsunan, no? Iyahay na ning safety sa kaugalingon. Musugot mo po di ay ka former speaker Martin Romualdez kay ikaw ra dihay mabilanggo. Musugot ba po di ay ka nga sa gikaingon ni BBM, di ba? Hinanap natin ang punot dulo. Oh, hinanap natin ang punot dulo. At dumating na tayo sa punto. Dumating na tayo sa punto sa ito bawa pag hindi ay makasuhi. Oh, kung sino itong gifile nila itong Bernice? Di ba ingon man to mga higala si ombudsman gananay gi-file sa Bernes? Dumating na tayo sa punto, mas ingon si BBM, masakit man sa akin ito, ngunit kailangan kong gawin ang tama. Wadyo ko'y question, ana. Thumbs up yung ko, ana, mga higala. Thumbs up yung ko, ana. Kana akong tinuod, ha? Ngano na amang reservation ka, tropang Arnel? Na ako'y mga reservation nga naman. Sa kadagang ka-istorya, mga higala, no? Kadagang ka-istorya, isa na katawag yung punteriya, no? Kini mga igalang ato sang itpadaplin ang presidente kay atong hatagan may galag benefit of the doubt kay siya may galag pa imbestiga ko no. Di ba? Ay ko ina mga igalag mga karon pa lang kuno sila kabalo. Oh, murag ana man gud ani gawas karon niya. Karon pa lang gyud mi kabalo nga naman sinundan kasi namin ang ebidensya at talagang itinuro si Martin. Ano ba, murag ana, di ba? Oh, paminaw na ito, mga igalang. Balik ko na ito, paminaw. No? Sinundan namin ang ebidensya at dumating na tayo sa punto. Kung baga, maunay punto eh. Nga, sa una, wadzod din mo ito, ana. Pero karon isundan namin ang ebidensya. Paingon yung Martin. Sa ito pa karon ikaw, former speaker, ikaw, Diyong karon mamahimong sacrificial lamb aning blood control project para mahilom ni tanong. Di ba? Kay, panalitan karon kung isipon, mga igalang na ito, si Martin Romualdez as the talaon ipakita in town siya sa mga Pilipino ba nga siya na ang punot dulo bay no siya na mga igala ang mastermind kung naay sala si BBM wala na mangita wala na mangita gyud wala na mangita ang BBM mga kaigsoonan ano man di ana may na-identify all the while si Martin lagi ang kuan gyud si Martin gyud lagi unya di na tinuod mga igala no kay nakabenepisyo gyapon si BBM magpa dihado ka na lang in town di ay tin nga ikaw ra karoy kuan ikaw ra karon ang mahimong sakripisyo ikaw karon di ang madugta sa bilangguan ano no mampoy politiko na dugta sa bilangguan mapriso man lang pila ka kuan niya mabindahian dayon ang liog mga igala mo patambal sa Amerika pagbalik wala na mapwede na mudagan tanawara gud si Gloria makapagal aruyo Tanawara ko na si Gloria makapagal aruyo. Mugod na mga igalay larawan nga ang kana si Gloria mga igala. Mugod na isa sa mga example. Nga nung kita dere, luilisod kay palambuon ang Pilipinas. Nga naman, bisag dagko na kay sa ato mga igala. Pagdagan usab, bakalimot na yun ta. Daog yapon. Oh. Awa daw na, kalimot na itong Hilugar si. Kurya Buyag, tulo na ka presidente, may galang ni Agi. Naalang gyapon siya. Politiko lang gyapon siya. Kaya naman ka ni Pinoy, namatay na lang si Pinoy. O diba, Gloria and then Pinoy. And then Digong, mga higala, no? Digong na prison na lang. Mahuman na lang ka BBM. Si Gloria, naalang gyapon niya. Kongresista na gyapon. Ayaw! Bagtik kayo. Lalibag ka, may higala. Mahapit na mo tulo ka presidente ang iyang Kuya, no? Kuya, bay. Alas 8:59, mga igalang tagnas buntag. Balik ko na ito, kamaygab.
20: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako
10: balik pa ka itong sinundan natin ang ebidensya.
20: Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya.
10: Okay. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Kapo na siya nganuman unsa pasabutan nga mamahayag mga igala para di mo siya pwede masukmatan atong panahon mga igala nga nagdepensa sila kang Martin. Because in good faith nagtuo sila nga way sa si Martin. Mao na siya. Di man kun nimo ma-held liable mga igalang tao nga nagtuo in good faith ba nga buutan gyud ka na ba anak kuno hay ba no? Para

ana. Di siya gumuto og siya rin nakapahimulos. Na di nakapahimulos daghan di mga igala. Wala nagahilom-hilom ng mga tibaghat. Na di, labi na ng mga kontraktor. Ilan ang gilos-los pag ayos si Kuan sa una? Si BBM sa una? I mean si Martin Romualdez. Karon, ano nga, nakuha nila ilang mga bahin. Ang karon na makaluloy, mga igala, si Martin na. Ay nga na naman lang, former speaker, kung ikaw naman ay may butang dahil sa alanganin, ikaw na gitudlo sa tanan, they're pointing at you, isulti na tanan, kinsay mga, kuan ba? Kinsay mga nadiliberan yun o tinuunog malita. Kay, kung makonfirmar ni mo ang malita, dako ka ng butang ba? Oh, una-una ang tao, naagoy mga tao nga gidaot. Nanglitan ka tong 18 Marines, mga igala, kanus kapilago na yung tao, mga igala, panghimaraot nila tulpo, gitamay nila tulpo. No, kay mga kargador kuno mga higala. Gitamay nila anti-clair, di ba? Kunya pagka tinuod ay mga higala, tinuod man ay malita di ay. So na ako'y gustong sukmatan ng mga tao. Una, Ping Lacson, Senador Ping Lacson. Gusto ko manukmat ni mo po, Senador Ping. Bullseye! Bullseye! Tuo na lang sa imong presidente para madali. Takis ako presidente. Imo man Arimundo, naunsa deka, ipasa naman mo na sa ako na imong presidente BBM. Imo man na. Gusto na ko sukmatan, mga higala, si Ping Lacson, Senador Ping Lacson, nga maoy atat na atat nga mupuli kang Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Sir, and then, by the end of the committee hearing and investigation, magpasarag final partial. Partial final, o saba? Mga kaigsunan. O gikan sa yang ba-ba, may gala. Gikan sa committee chair. Nagtuo nga wala kuno'y mastermind ang flood control. Ayaw! Dali ramang kaayo na siya bawion. Dali ramang pag-iun nga, well, because of the evidence at hand, nagtuo ko nga wala ikon. Moro to kong appreciation of evidence, blah, blah, blah. Iba naman yung sa presidente. Pwede na. Pero sir, halata kasi masyado eh, no? Halata kasi masyado, no? Ang pangalan ni Martin, diha ka na bang he who must not be named para sa inyo, sagrado para sa inyo, ineffable, di malitok may gila sa ilang mga ngabil, no? Di ligid malitok sa ilang mga ngabil, mga katropa, di nila mapanganlan, no? He who must not be named. Ug sa Harry Potter pa na ang salida, siya si Voldemort. Gusto ko mga igala manukmat nimo nga niingon walay mastermind, di ba? Kisa may gingon na Lacson, may gingon na walay mastermind sa flood control. Unsa ingon ni BBM? Sinundan natin ang ebidensya, no? Kung sino ang punot dulo, kung may punot dulo, sabi tanon nimo na sa English, di na mastermind. Ano na lang, lain man po itong Bisaya, good anagod. Kaya mong yung kag-Bisaya ba'y mas laom na siya punot dulo, medyo gaan-gaanda, di mangguta Tagalog. Pero kung Bisaya, basta Bisaya unin mo ng punot dulo ba'y, although dili na siya mo'y literal translation, pero ang Bisaya sa punot dulo, mga igsoon, ugat hinungdan. No? Kung ay Bisaya sa punot dulo, ugat hinungdan. Ato na lang, sayon sayon nun, may gala, mastermind. Oh, ingon man ka, kuan, ingon man ka, Senador Pinky Lacson, with your pink ribbon committee. Diba ingon ka? Wala yung mastermind. No, iahay lang kuno may galag dasmag, kato mga kongresista, iahay kuhag pondo, iahay sibat, para na nun nahitabo. Ah, unsa gud ang istorya ha. May managkaon, mga igala, imo lang ipasagdan. May man nag-buffet na, kaya iahay lang kuha. Minuang mga istorya ha, mga igala. Sunod nga akong sukmatan, mga kaigsunan. Bullseye! Bullseye! Gusto kong manukmat nila Representative J.G. Suarez. Gusto kong manukmat, mga igala, ni J. Kung Hon. Gusto kong manukmat, mga igala, ni Adyong. Diba? Benny Abante. O keep ka to, mga igala, mga kongresman nga. Ila pang preubiran pa nila mga higala si Martin. Tapos at the end of the day, ang ebidensya siya rin itudlo. Ayaw! Gusto ko manukmat sa mga pari, mga higala. Nakulang na lang sutanahan, mga higala, butangan o kuan si Martin. Himuong

0: obispo. Gusto ko manukmat ninyo. Yan naman, gay ka na sa baba mismo sa presidente. Ang ebidensya may gala, paingon ni Martin. No? Salamat kayo ni Muda, DJ Sitoy, naghatag og 25 pesos mga igala din sa atong kwan. May nalang magkapalit niya na ginamos. Raimundo Manuta Ramos, English, main coast, Tagalog, punot dulo, Cebuano, ugat, hinungdan. May maslaom, ana, maslaom ng Cebuano, kay ugat ko na. Principal nga ugat. Maslaom na nga translation. Gusto ko manukmat mga higala sa progresibong pundok nga nagpakahilom sa mga giingon may gala nga mga iya kunos katawhan. Pero kwarta rin, giapas mga kanahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lastly, gusto na ko sukmatan si Representative Jervil Luistro nga kaya may AX, kaya may tupad, kaya may ayuda, kaya may bagyo, may baha, may mga dilubyo dahil kay Speaker!
2: Na,
0: mauna! I want to say that and blow that in your face. Tanawa ka ron. Kaya mayroon palang lahat ng ito dahil sa kawat.
2: Ayaw!
0: Grabe ka naman katropang Arnel. Grabe ka naman, gina-judge mo naman, wala pang kaso. Gina-judge na nga nila si Sara Duterte, wala pang impeachment noon, di ba? Remember, anong sabi ni Bini Abante sa committee hearing pa lang? Si Sara ay nagkasala sa taong bayan. Kinis Bini Abante mga igalag. Ako'y ginoo si Karan ko ginipag-abot may galas langit.
2: Ayaw!
0: Duterte ang nag-train ni Martin o ni Saldis kawat. Ah. Sa degya po ning digong. Marcel Paxley. Anha na ko mo bilib kung mapriso na si Mar... Yes! Same here. Kini mga igala, mo ganyan akong gisgutan, istorya ni, paukya bro ni. Basig panugang na ni Spusta mga igala, para lang yun, pressure. Actually, mga igsoon, kailangan nila may mention nun. Nga naman, ilang ginabira-birahan mga igala si Sara. Kailangan nila may mention nun. Kini mga igala nga, XFM Tagum City Point, Panali sa buhok. Sa naman po nang kuha ni John Kenneth A. Ryder Sige, panayon ta. Abot na sila lar. Video ilang gisend. No? Kini ilang gihimo, kinahanglan mga igala nga may mention nun sila. Ano man, ang tao, mga kaigsuunan, gabing nagsigig, nakita sa tao, manggunin nga niyo, sa tanan kay istorya. Saldico, Gutesa, Itin Marins, Diskaya, mga igala, na sila gina-point out ka tao. It's all leading to the administration. Ang kawat na hitabo, Raimundo, 2022 to 2025. Dili pwede ngailang ipasangil sa mga Duterte o dili gyud sila tuuhan mga higala sa mga tao. Musamot ka negative ang rating ni BBM kung mo na iyang himuon mga igsoon. So dapat may gawin talaga siya mga higala nga to the extent katong pinakaduol niya. Ang iyang anak way batasan? Si Sandro way batasan mga higala. Imong anak BBM way batasan si Sandro? Nagsona ka, amahan ka, nasilpon-silpon rang inaha. Way puangod, imong kuan imong anak, burag naguol siya nga gipakasuhan nimo ang iyahang uyuan. Pero BBM, Mr. President, kung talagang wala ka namang kinalaman diyan. Lubos-lubusin mo na, sinabi mo naman eh. Lubos-lubusin mo na, Mr. President. Show to us. Show to the Filipino. Nga wala pag-giday sila, totally nasayob sa pagpili nimo. Nga buutan na giday kakaayo. Ano pa matud-i ba? Nga mali ang ginahuna-huna sa mga tao sa imuha. Pamatud-i! Ipapriso imong agaw. And at the same time, mga igala, sa iyang agaw. Kung tinuon, manggalay na Mr. Former Speaker, nga wadyo kay labot, ayaw pong sugot nga ikaw rin karoy, himuon nilang sacrificial lamb. Kaysa yung ano nga panahon, kung naapakay pangandoy nga noon, dali raman makalimot ng mga Pilipino, may nga kaigsunan, kaya si Gloria Bito, no? Nakalimta. Pero di nakamudaog. Basig mismo di sa imong distrito sa Leyte, di nakabutaran sa mga tao. No? Kung pasagdan ni mo imong pangan nga maduhigan, madaot mga kaigsunan. Gusto na ko singlon. Keto mga igalang, halos mang lagpot ng laway mga igala. Dahil kay speaker. Anak, gusto na ko singlon. Gusto na ko syagitan sa iyang atubangan. Nya karon. Labi ang leadership ko, no? Ano ba? Sus. Wa mo na uwaw diha. Nasaan yung atubangan? Nyaghamutanan diha, naghalos kabi ninyong simba kang Romualdez, kaya mura na, kulang na lang imuon ninyong patron. Katong panahon na, di ba? Kamutanan nga na, diha. Kulang na lang eh. No? Himuon ninyong Ginoo. Kansot lang magkakatropa, putlon sa nato ni atong komentaryo, gumikan kay update na magaigala sa katong maestro nga gibukbuk sa mga estudyante. At usabay ka lang, Siren, kompletong detalis balita. Ka-standby ka ron, katropang Lar Sanyol. Live report. Lar!
2: Katropang Arnel, live na ka ron Rian, no? Mismo sa gate sa Elizalde National High School sa barangay Elizalde, Maco, Davao, de Oro. Din nahitabo mga katropa, no, ang pagkagulian kagahapon. Tali pag-sumpag ini ng mga duha ka mga bata o gisumpag nila tabangan o gitapag-sumpag ang usa ka maestro. Katropang Arnel, wala tama kasulod garon sa campus tungod kay mihangyo sab do ang mga school guard diri sa nasangpit ng eskwelahan nga dili sa daw mihangyo daw o bilin sa ilahang principal nga dili sa magpa-interview tungod kay under investigation pa ang insidente nga naitabo kagahapon nga katropang Arnel. Tulo ka mga school guard, Adria, katropang Arnel, mihangyo sila o nangayos sa dispensa
0: nga nagisunod. Lar, nanirado sila pinakalit. Lar, kasayon sila nga na yung media mo, anha?
2: Ah, murag ana, katropang.
0: Yes. Dati walang guard naman yan eh.
2: Ganina, katropang Arnel, adi pa kay Dugay, ato ang nahipos sa mga impormasyon diri sa palibot, no? Nga mga dool nga mga panimalay. O doon na po yung mga kabataan nga nag-eskwila diri sa nasangpit nga tunghaan, katropa. Ato ang na ilhan, no? Ang kining katong maestro nga sumbag matod pa, katropang Arnel, kining si Juan Pascua. 55 anyos,
0: 55 years old na lang. 55 years old.
2: Sakto na, katropang Arnel, no?
0: Kasi pangal? Ruan?
2: Ruan Pascua.
0: Ruan Pascua.
2: Yan, so ato ang initial nga nahipos, katropang Arnel, nga mga impormasyon gikan diri sa palibot, ang mga ginikanan, nga ang insidente na nag-ugat daw, atong gisita sa maestro ang kining nga mga aryos, aning mga bata, katropang Arnel. Ato ang nasairan, nga katong nanumbag is pagkahibalo sa mga tao diri ha, is duha ka bata gitong nanumbag magigsuon katropang Arnel.
0: Magigsuon, nag-eskwela pa tong mga bata aron.
2: Sa pagkakaroon na wala pa sila tubag katropang Arnel ang mga school guard, no, kung nag-eskwela pa magagapong kanini mga orasa ang duha ka mga na-involve atong pagpanumbag sa maestro. O nahitabo daw ni kagahapon katropang Arnel, no, during recess time. Oh, kagahapon.
0: Unsa man day? Unsa gitudlo daw aning maong teacher, Lar?
2: Ah, katropang Arnel, katuning
0: advisor, advisor ba ni sa high school man ni, no, Elizalde National High School?
2: Kana ang dili pod masulti sa to ang mga nakuha diri nga mga ato mga hinabi nga mga ginikanan, kay di sila ka suito kung unsay gitudlo aning maong teacher.
0: Taga-asa ba si sir? Taga diha ra ba sa Elizalde?
2: Taga diri lang daw ang tubag sa to ang mga nahipos kay impormasyon kadto pa.
0: Kung taga diha ra sa to pa silingan na nilalar.
2: Posible kadto pang Arnel.
0: Asa man daw maestro karon, asa daw maestro ron.
2: Kana pa to ang dugang pagpanubayan kadto pang Arnel, kay gani diri asa mihangyo ang mga school guard nga dili kay sila muhatag og mga impormasyon tungod mo poy bilin sa ilang principal nga samtang nagdagan pa daw ang investigasyon mga katropa. So, ang si principal isa si Maria Teresa Tundo, ang school principal sa Elizalde National High School, katropa Arnel.
0: Mao ba ni nga high school ba tong nalumos sa unsi sa Elizalde, Lar? High school ba to o elementary pa to?
2: High school. High school,
0: katropa. High school to. Sa to ba mausad ang eskwelahan, di ba?
2: Dili kay kalayuan diri ang swimming pool, nga to ang nagyan
0: ganina katropa. Mao po na ang eskwelahan.
2: Ah, Moni, katrabang Arnel.
0: The same principal? The same principal?
2: Sa ako ang nahipos initial nga informasyon pag urban down nga principal diri ang katrabang Arnel.
0: Sige, at least ato naklaro ba? Kaya morag naglisod pa ba interview ato sa ila sa una? Mamay ni problema sa DepEd. Basta na nga na, lisod kay interviewon. Pero naano sila kinahanglan? Kanang gusto sila magpahibalog mga kuan. Dali kayo na sila manuula sila gradyo. Tinood na? Bahala na magkakwintahan na yan na ni. E tinood man po na. Pag na sila kinahanglan, manuol na silang mga radyo. Tawagon na ito nilang mga partner in community, mga stakeholder. Pero pag natay kinahanglan nila, kanang atong pangutan noon, ayaw sa kayo, nag-imbestigar pa ba? Usamay, pasabot nila ng investigasyon nila diha. Pakasado na po nila ng maestro? Kay, dapig bayagin na sila, dapig bayagin na sila sa bata. Sa kung saon.
2: Okay, so ganina katupag Ardel, doon ako'y mga initial diri ano nga mga nakakuha na ato tong balikan katupag ano kung wala pananghawa tong mga ginikanan diri ah. Kay doon ako'y initial nga nahinabi di ganina kay sila po'y nagbutiag sa tuwa katupag Ardel kung unsagi rason nga nung nagkagubuto kay matutan nila nga dito daw nagsugod nga gisita daw sa teacher ang mga bata aning pagsuloob lagi og ariyos sulod sa eskwelahan mga katropa.
0: Mayon tag ba interview po nato ang teacher lar kung mutingog siya ba or gibawala na po na ni principal nga mutingog.
2: Ah kana katropa Arnel no, possible kay pakanaog magmando ang principal diri ang dili sa mo pasulod og media kay di pod sa magpa-interview samtang nagpaigayon pa daw og ipaigayon pa ang investigasyon sa maong incident katropa Arnel.
0: Kuya gining kuya gining eskwelahan tinuod lang. Ako makaanag yo kular kuya gyud ng eskwelahan. No? Paunsa na ito, masigurado nga tama ng ilang investigasyon. No?
2: Okay. Di ata si ma'am, good morning. Ma'am, nanda po kayo estudyante diha, ma'am. Wala na kayo estudyante. Transfer sa mako ay mo estudyante. Okay, ma'am, pwede ko makarayon diri, ma'am. Sige. Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. So, nai-residente diri, ah. Doon sa National High School katropang ano to nga mahinabi.
0: Ah, pangusyoso na lang, pangusyoso na lang sa Maritas na
2: kada. Na makabalita ka.
3: Kumon sa giingon nila sa nga ako si Zero One gidaw Pasko nga kaning gi. Ang gusto mo. Sumbag gid sa dog sa janti.
0: Tagasa na siya nga maestro.
3: Ano to badlong sa kon isa. Kaning kon ba kaning maestro nga ipahubong ari usman ta dahilan. Sumbag din oo.
2: Amo kon sa kay. Tagasa man si Zero One, ma'am.
3: Tagatagom na si Zero.
2: Tagatagom.
0: Tagatagom.
2: Diri siya na-assign. Paguhay lang siya na-assign.
0: Luuya, good.
2: Kung saan yung gituloan?
3: Grade 10 na lang, sir.
2: Grade 10. So, grade 10 na katropang Arnel, ang gituloan ni Sir Rowan. Tagatagom si Sir Rowan, oga. Paguhay lang siya
0: na-assign. Grade 10 is fourth year. Fourth year.
3: Hindi rin na siya na-transfer. Masara mo na yan ato anon.
2: Hindi kan sa masara. Paunsa pagkahibalo ninyo, ma'am, isip ang mga resident Edria, kini si Sir Juan.
3: Bani ubang mo na gabi, sir, ngayon na nag-isuwag, sumbag rin ang maestro. Kung saan si maestro ha, sa katong, kuwan, katong bubuong na sumbag kay Glasgow, si Sir Juan, amok man ang kuwan, kaning, suki, mga mga skantin, sir, kadito mo, siya nagkakaon.
2: Ma'am, kinigawa ka ba, mga bata, mamaigsuon?
3: Ano, magsuon?
2: Nag-asa po nila ang purok.
3: Otso, sir.
2: Dira sa po?
3: Oo, dira, sakot si Elizalde.
2: Purok otso at Elizalde, ma'am. Ano yung pagkaibaluan, mag-display lagi hapon din mga bata diyan.
3: Ambot lang garoon, sir, kay marag-kunin, sa kay dagan na na.
0: Unsa yung mga apelido ng mga bata? Kaila man sila? Kaila, Lar?
2: Makakay initial apelido? Apelido sa mga bata?
3: Ano sa apelido na, sir, eh?
0: Taga diharap po na sa Elizalde.
2: Taga Elizalde lang daw, katrop pangatang, taga Otso, Purok Otso,
0: Purok Otso.
2: Elizalde, Mako, Robot. Okay. So, ma'am, kung alam na taka o gamay ni mong opinion na mo, sa imong opinion, mali ba ang ipatanggal sa maestro ang mga aryo sa bata nga lalaki sa eskwelahan?
3: Disiplina, ang gyapon sa mga bata. Kaya siyempre, lalaki dapat mag-aryo sa eskwelahan, babayar ang
2: mga
3: gyapon. Oo. Yung man, mga inanana, mga kapila, dahil may mga unang mga kuwana sa sir, ay mga estudyante, kay bisag diya kayo sa mga kantin, magtambay-tambay na sila, na ang gyapon aryo sa mga baby ng grade 12. At ang inang ginam mo nga, kanang ipagkuhan sa inyo, o sa lagi yung masuko, lagi sila kayo sa doon na anak. Di man, mga babae, lalaki. So,
0: Naputol sila. Alas 9:20 magaigala ang takna. Okay, Lar?
2: So, katropang Arnel, ako nahigigan kang, ma'am, pangalan ganin mo, ma'am, si ma'am Bibing, katropang Arnel. Mututo ilang nahipos nga reaction, ilang informasyon ng katropang Arnel. Magisita lang daw ni Sir Juan, ang duha ka mga bata, nga ron nga, dili magsulob, aryo, sulod sa campus.
0: Bawal mangyuna sa, Lar, bawal mangyuna sa public school.
2: Sakto na katrabaho nato sa kaniadto high school patamo karaghan buta
0: sa
2: kita
0: na. Sa una ra man na, sa una ra man gyud na gibawal man gyud na sa public school. Mao gyud sa una nga kung gusto ka, nga di kasi tahon nga naay aris-aris, dito kas private kay di man namang hilabot dito. Ano man sa una?
2: Sakto na katrabaho Arnel no. Og sa una katrabaho Arnel man gud, ako lang ngi kon sama sa mong gingon nga dili magud dili kayo mosampot sa mga kagub akong naidunay sita sa una. Grabe ang mga estudyante mo tingkag dayong dunggan kay ihipos dayon ang mga.
0: Okay, naputol. Sa una man gud, mahadlok patag maestro. Pag magkakita tag maestro, mga namay ako magigoy ko anpod hinuon. Wa koy kanang earrings, wa koy arios-arios kay di ko ganahan. Ako abo ng preference mga igala. Ay ako mga kuan, mga amigo, mga classmate. Ilan na lang tanggalon diretso, sa na maestro maka mahadlok na sila. No, mahadlok na sila mga kaigsuunan. No? Sige, Lar.
2: Katrabang Colonel.
0: Sige.
2: Yes, sa katrabang Arnelo, sa pagkakaroon katrabang Arnelo, sarado niya pong kining gate sa Elizalde National High School o nining mga oras sa katrabang Arnel. Doon natin mga nakita ng mga estudyante sa sulod sa ilahang gym, no? Pero nag-glassy pa ding uban nga katrabang Arnel. O sa gihapon, wala patagi pasulod. O sa gihapon, katrabang Arnel, parehas tong ato mga nakuha ng mga impormasyon gikan diri sa mga residente nga gisita lang sa maestro ang pagtanggal sa aryos atong duha ka mga bata hantod mi ulbo ang tensyon og misangpot sa pagpanumbag kadto pangadto.
0: All right, sige, sige. Go ahead.
2: Gikan diri sa Mako Davao di Oro alam sa kusang Pilipino para sa Pilipinas sa tropang Lar sa Nyol XFM News.
0: Bullseye. Daghang salamat kadto pang Lar. Ma private o ma public bawal man gyud nang aryos. Arit o aritos o bawal na siya. Nata maglalisa na kung bawal, bawal ah. Sa college pag kuan mo, pagbutang mo daghan. No? Pero mga katropa, no? Ang concern nato karon. Masay buhaton nila sa mga bata. Mas dapigan mga igala. Oo, oh, may mong pa-interview ron. Kunin nakapait aning kuan de pedo sa ay gahi kayo.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Wala makayon bitaw ko say bahala mo diha. Oh. Pero concern man gud ni mga igala na sa publiko, no? Labi na mga igala nga panitan ang maestro taga Tagum, no? Ug maunsa nang kuan diha, maestro diha. No. Ug maunsa nang maestro diha, mga kabanay diri sa Tagum, inon ra ninyo sorry. No? Kamo diha nang nagdumala sa Elizalde National High School. Ha? Bantay lang bitaw. Hindi ni mo tingog mga higala. Panggaan niyo ng mga bata. Tanggalan niyo ng maestro, ibalik niyo ng Tagum ng maestro kay di na makulatahan diri ba. Kaya at least diri sa Tagum murag pag kadungog ana mga higala nga naghagbugoy diri sa Tagum, tinuod lang. Pero wa pa ko kadungog diri mga higala og mga estudyante ga kuan ba no? Bugoy-bugoy nga nakahuna-huna may gala nga kulataho nila ilang maestro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Ipaulit na lang yung Tagum ng maestro. No? Kaya ako mudapig yung kuha ng maestro ba eh. Bisan pa magkaigalang mo yung istrikto maguna si sir. Ora may marapod nang gikulata na siya. Bisan pa. No? Isudyante ko na. Mura na may gala mura na nag-amahan nang ulat agikulata mga higala sa anak. Imagine, 55 years old. No? 55 anos gitubangan may higala duha ka mga batanon. Luuya.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Alas 9:25 commercial sa Tagab. Para makaginhawa ta kadali, balikan nato mga higala kanang inyuhang pagpapriso diha. Kinsa may inyong gusto ipapriso? Ato nang balikan taon-taon. Dagapatang hataga pagtagad ha. Ilas sa mughawa niya. Sunbuy lang. Hindi may gala. Ito pagpanagupan naman hatot yan ninyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon may gala doon ay mangosteen, malunggay, garlic, spirulina, o kini mga gala nga ampalaya. Kini mga kaigsunan, gihimo paggama, gistuyo paggama, kini nga food supplement. Aron kita may gala makabaton o igo nga vitamina o minerales sa atong lawas. Aron mga gala nga mamahimong aktibo ang atong mga selula. Makahimo may gala sa pag-repair ni ini og mabalik ang kanang ginatawag na to nga self-healing capacity. Inumanan may gala sa atong healthy nga lifestyle sa iyong matulog og dunay pag-ehersisyo mga kaigsunan. ang Santone Plus Gold, mapalit ka na may gala sa Mercury, South Star Drug, no, sa Generica, o sa ubang mga butika, magahigala sa inyong lugar nationwide. Sa ato ang clinic, nga nahimutang diya may gala sa may Ganti Road, Kanto, Paingon, Palengke, tapad mga higala sa may Bugasan, nga duol sa Mr. DIY, na diya mga higala, no, na diya ang ato ang clinic, ang atong regular check-up, libre nga check-up, Miyerkules, Paingon sa Biyernes, mga katropa. Ang atong istasyon ay mutang usab dili magigala sa Tiilans Flyover. Dapit magigala do tapad sa Bulgari. Nasakop sa Barangay Magugpo North, Tagum City, mga igsoon. Balik ta, mga katropa, human lamang ni bibilaga pahinomdom, standby.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: papalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong

0: PSI.
1: Alas 7.34 na mga igala, dag na sa tubag, balagumanuman, balik sa itong dulamanon ang Bullseye.
0: Bullseye!
1: Okay, balik ko na to si... Aho man naman to, no? No? Aho man na to? Ang ato na lang ato, mga igala, kanus ama priso. Ang ato na lang, ana, mga igala, kanus a kaha. Oh, kana kinala nila na barugan sa mga tao. Otherwise, another but-but na. No? At least man lang, mga igala, mapakita nila sa mga Pilipino, no, nga nagsigig panukot karon. Kay dili man hangtod sa hangtod nga gamiton lang nila, himuon nilang sagang ng kangsara, no? Buguan sila sa mga Pilipino. Kung tinuod man o galing na, granting ha, tinuod. Mas gamay man na. Oh, pila man na? 600 million? Mama oras gasto, mga higala sa... Kuan? Kaon, mga higala sa operation sa... Unsa ni? Senado? Sulod sa 90 days man ka ng ilahang ingon nga hearing. Impeachment trial. Sakto yun. Mama oras.
0: Bullseye!
1: No? Kuan pa? Dako paggasto, mga higala, ang impeachment trial. Ang ipangita nila, di man sila, mga higala, may man ang pundo ni... Kanang ingon nila nga billion diha sa ilahang bangko ni Sara o ilan ang mapamatudaan nga gikan as gobyerno. No? Sa magtiayon man ang kwarta.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sunod, mga katropa, dirita sa dugang pangisgutanan, gamikan kay... na hisgutan man to, no, ni PBBM, no, si Romualdez nga sakit man daw siyang buhat, sakitan gyud sabay, no, kinahanglan daw buhaton ang tama. Si Representative Toby Chiangco nakulangan sa paghisgot ni PBBM kang Romualdez. Mura ba og compliance lang kuno, mga kaigsunan, si atong paminawon
2: XFM Katropa.
3: Former speaker, kasi dati talaga naman silang close allies.
4: Hey bro, I don't look at it that way. For me, it's accountability above anything else. About accountability above anything else. Accountability for everyone. So, kaya doon, sa part na yun, nakulang.
3: Sir, would you say that the way it was sent by the president, it was safe pa rin po ba yung pagkakasabi?
4: Hindi ko alam. I cannot run between the two lines. Ano na sabi ko lang? Pero, doon, ano ibig sabihin na masakit?
3: Sir, but can you say that the yung part na could have definitely been improved? Yung wording?
4: Yes, it not could have. They should have concentrated on that part because if you look at the Pulse Asia survey, 30% of 29.8, ang gusto mong marinig yun, di ba? So they should have come out stronger. Saka talagang sinabi na kahit pinsan ko yan, ay dapat panagutan niya kung ano yung nararapat sa kanya. Number two, yung lahat ng ahensya ng gobyerno, ay dapat tumulong na magbigay ng ebidensya. Diba mas maliwanag yun. Ito, diba, ano, gusto mo bang saktan yung presidente? Nasasaktan na nga, dadamihan mo ba? Iba pa yung nakasa, kaya mas masasaktan. So, yung medyo kulang. Ang pinakagusto ko naman part is yung buon sa ano, yung sa manlulukid di ba sa sila. Talagang yun. Kasi the other parts naman, assuming it's all true, wala naman tayong pangkatalunan doon, eh, di ba? Hindi ko maalam kung yung actual data ng ibang mga departments. So,
3: yun. May other issues na lang yung speaking of dapat na mention ka during this
4: training. Marami na eh. Maraba na nga. 1 hour 30 minutes na, di ba? So, okay na yun. Hindi naman talaga lahat mabimension.
1: Okay, sige. So, nakulangan. O, so may matod pa ni Toby Chiangco, dapat wala na ninyo ng presidente nga masakit man sa akin. Sakitan yun eh. Siyang ano man. Basin, mag-aigala o doon na siya ibahin at to.
5: History.
1: So, may maglima aning nanawag, mga igala, sa page. Ay, na-decline din ako. Sorry. Alas 9.38 na, mga igala, ang dagda sa tubag panagubanuban. Dapat wala na yung sakit-sakit, no? Saan taman, ano na diretso, no? Kahit pinsan ko yan, kailangan nga panagutan, no? Hindi human, hindi kay magdrama pa ako, no, mga igala, nga masakit, masakit man sa akin, ngunit kailangan ko itong gawin. No? Kailangan ko itong gawin. Suod yun eh, kay sila sa una, no? So, di na ta magkapangutan na diha. Kung suod dahil sila kay sa una, mga igala, so doon na pa yung posibilidad nga dili lang mga higala si dili si Martin ang utok sa tanan. Posible nga appeal siya. Appeals ang pangulo mga kaigsoonan.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Kailas 9:39 na mga katropa. Paliwag na ko kung naay isa diyan nga kuangam kana pinaka bag-o na kong gisend. No, kaya binakabago na akong gising na mali magunang ako ang kuan diyan na mali og pangan. Oh, pero maura na ang kuan, no, maura na ang usa di video. Nasuko. Hay nasuko kay wa ko no maapil mga higala ang ilahang di, ang ilahang usa ni ining ilang sektor. Wa ko no maisguti ni PBBM ang kini mga higalang LGBT. Wa man gani maisguti ni ako ang nag take note ko gahapon. Ako mga gipang take note mao ni. Lain-lain man tag take note. Karahasan sa man karahasan sa mga paaralan ay dinaday ni atong pinakatulon ikatulon naman ni atong number 1 ako number 1 dere sa number 1 wala missing na missing number 1 corruption okay corruption na isgutan ni ang mga nabawi nga pundo ihimuong ayuda kato mga na-action pagkakawat, mga higala, himuog, ayuda. Gera, no, sa Iran, nga paspas kuno kaayo, nga nakadeklara og state of national emergency ang atong nasod, which is dili tinuod. One month pa after. Oh, tinuod bito na. Di ba mundo? Libreng sakay sa racket ni BBM basta DDS ka. Pad oh, ingon si Raimundo, sakay daw mo sa racket. Pag-una lang dito mundo kay kamo may mga tudtog gawas sa nasod. Ah, gawas sa kalibutan di ay. Giyera daw mga igala sa Iran ug Iraq, Iran, Israel ug Amerika, apektado ang ato ang nasod, correct. Pero ang gihimo sa gobyerno, paspas daw kaayo. Kay nag-deklara ko no to dayon og state of national energy emergency which is dili tinuod. Nga naman, dugay nakadeklara. In fact, mga igala, naglalis pa ta. Nga naman, ingon si Auntie Claire, wala naman talaga tayong matawag na wala pa tayong, unsa ni? Kining tawag ni ini mga igala, wala tayong crisis. Isa ni una na, Auntie Claire. Unsay gihimo mga higala sa pag taas sa presyo sa kasamok sigig panawag niya sis. Unsay gihimo mga igsoon pagtaas sa gasolina? Unsay gihimo? Ayuda. Di ay job fair ko no, 6 million ang nakatrabaho kay daghan magdawat ang trabaho. Di ay job fair ko no nakatrabaho mga higala pero mga high school ni sila. Kato mga senior high school graduate mga igsoon. Diya pa mga igala, benteng bigas meron na. Padayon ko no matod bang BBM. Muna itong gipakita ganina sa inyo. Diya pa mga igala, siya'y nagsugo ko no nga ibawal ang pagputol o kuryente sa wapang makabayad. Taman October. Mao ba, mamutol man laging Nordico lang sa una. transportation, nakadawat og AX. Nakadawat og diesel subsidy unya dunay 1.8 million beneficiaries sa AX mao na ingon ni BBM mga higala no daghan kaayo di apa karahasan sa paaralan mao ni mga higala yang gisgutan katong sa Tacloban school based feeding program katong iyang walang gutom walang gutom program unya malusog na pamumuhay ilayo ang mga Pilipino sa sakit. Oh, muni. Uni ang mga naisalba from blood control scam. Gibulsa mga higala sa opisyal. Gipaingon na to daw dito sa mga ospital. Diplomasiya mga higala sa China o Pilipinas. We return to the table. No, kinanglan mag-iskot pero nasuko siya mga higala. Kita mga Pilipino, buutan ko no ta. Dili ko no mga higala ta mga swail. Nga klases mga tao. We are respectful and we do not yield. Hindi pwede mga igalang tawagon lang taog unggoy.
5: I talk to my where the
1: Dagang salamat Mr. President. Di pa mga igala minimum corporate income tax. Katong mga negosyanteng na aksyog kalugi. Mao na siguro na yung ginaingon niya yung malapit nang maging mahirap. Mga igala doon ay amnesty. Tax amnesty, mga kaigsunan. Di apod, gidutan pod, mga igala ang nuclear energy production. No, para mabarato ang presyo sa kuryente. O kini mga igala ang AI literacy. No, kinalan ko nung makipagsabayan ang mga Pilipino, mga katropa sa paghaybao. Aning artificial intelligence og nangandoy ang pangulo mga higala nga by the year 2040 ang katunga sa mga sakyanan sa Pilipinas mga higala no ang katunga sa mga sakyanan sa Pilipinas kining e-vehicle na electric na mga kaigsunan kuryente na igadala ang problema lang ani kung kana nga plano mao sa iyang plano may higala nga munaog sa 2040 di pa niya plano karon no? Kana lang, murag dihan ng lain na itong maingon siya nga extend ko, tamang 2040. Impas. Raimondo Ribucas, ang galing mo. Ang galing ng presidente mo. Presidente mo yan. Ba't mo ipapasa sa akin yan, Mr. Raimondo? Presidente mo si Marcos, hindi ko naman presidente yan. Okay. So, mauni. Unsay missing. According sa akong lista. Depende sa yung lista. Para na ako, flood control, wala na ginawa dot mga igala. Naalay, well, katong Kang Romualdez, pero how about the others? No, oportunidad namang unda to, mga igala, nga naadya siya nga tubangan ang 26 kabuok. Nga mga kongresista nga kontraktor. No? Although wala, itong mga senador, wala man ko to, wala mga labots, flood control. Katong mga kongresista, nga i-identify sa ICI, no? Ge-identify mga igala sa ICI. Independent Commission, sa ning Independent Commission na nag-imbestiga mga igala sa flood control. No? Naadiha mismo atong balaya. Di ba? Naadito mismo mga kaisunan pero wa gitu wa na gitu madut ipa, no? Ang ila lang is magpadayon karon murag ang target is makasuhan si kuan. Drugs, peace and order. Kani, na-miss ko na eh. Huwag na ko ni kaayo madungog. Although naigisgutan niya mga igala, kalabot na sa mga kuan karon, no, diha mga igala sa eskwilahan. Pero dili siya in general. Kaya nagkrimen in general mga kaigsunan. Sunod, kining isgutanan mga kaigsunan sa agrikultura. Although na ay mga gipangisgutan pero para na ko wala siya kayo makatandog sa kinauyukan o problema yun. Labi na may gala sa sunod niya akong nalista na rin, food security.
2: Bullseye! Bullseye!
1: How are we going to dominate? No, mga higala, o magsalig na sa atong kaugalingon ba? Kana bang mamahimong self-sufficient na ta, mga katropa? Because, sa gikaingon ko na, mga katropa, nadungog ko ni mismo kang bongbong sa una, human siya ni Daog, ganingon siya, imodernisahon. Imodernisa ang kini mga higalang, imodernisa mga kaigsuunan, no, ang ato ang agrikultura. O, sa pagkakaroon, wa pa. Alas 9.47 na. Angkon na lang basta DDS ta. Hindi po kumuha angkon DDS ko, kaya di man ko DDS. Na, pwede ba nga, di ko, dili ko pro Marcos, di sa ko DDS? Pwede oy. Anong di ko pwede? Anong di ko pwede? Ikaw siguro. Di alang ka mundo, ay kabalaka di mundo. Alas 9.47 na. Di apay naing ng luod. Luod siya ba? Kay grabe na namong gihimo para sa imo ba? O niya, wag yun niyo mag-iapil ang among sektor. Nang luod, mga igala si... Sindan niya. Paminaw na to.
2: XFM Katropa.
6: Well, marami siya na banggit ng mga sektor. As usual, nakalimutan naman ang sektor ng LGBT. Parang kapag June sila, nagsasabi sila ng pride statement. Pero when it matters, policy statement ko na doon sana, kinakalimutan siya.
7: Sir, last 2 years na lang ng Marcos administration, umaasa
1: pa... Kada lang. Bago na nga pangutana, unsa na gusto mahitabo ninyo yots? What do you mean? Kulang pa ba ang Pilipinas sa paghatag o karapatan mga igala sa ato mga kaigsuunan in the LGBT community? Kulang pa ba ta? I mean, wala ba siguro ta nagkulang? Kulang pa ba? I mean, well, kung wala nag-i-mention ni BBM mga igala, di po kumingong nasayop si BBM. Kaya di po siya, di man sa ingon nga di siya importante, but di, I think di ba na to problema sa Pilipinas, may gala nga naatay LGBTQ. Nga no, nabay bayot may gala gilansang sa krus. Ha? Crucified for being bakla, naba? No? Gipakaulawan mga gala for being wala naman ah. Bisan sa imuha diya karon no? Ay alam mo kasukog, tawagon mo yotch. Lain mo muingon may gaday, hindi mo mababae. Pamansod na, di ba? Ato naman ang gidawat. I mean, dili na na siya discrimination. Gidawat naman na sa katilingban. May problema di ay. No? Wala naman ay problema. Nakasulod naman ganun mo sa kongreso. Nagani transgender diya. Kasi gusto niyo mahitabo. Gusto niyo pakialaman na itong family code. Kaya mo niyo gusto, i-overhaul na itong family code na to. Usabo na ito ang essential requisite of marriage, ana. That's problem. Limado na. Di tapoy, di diyan, ano man. Mausap mga ito ang society. Usabon sa nimo ang fabric, sa moral fabric sa imong society, bago ta mo abot niya. Kung muna imong gusto, assuming, pero magkukadungog, ang iya lang, usa daw kapakanan, ang kapakanan daw sa LGBT community, wala daw mga higala na, kuan, wala daw mga higala, sani, asa naman akong amigo nga si Super Mario, ingon si Raimundo, ako kay Bao Mundo, sa to siya pa ingon, no? I mean, usa problema pa di ay, kulang bang karapatan ng LGBTQ sa Pilipinas? Dili man tingali. Dili ba siguro? Just do not mesh with the family code. Ayaw lang. No, wala pa man na ito. Pata mo abot niya nga point. Kung gusto mo mangipakasal, mga ito niya mong Amerika. Mukasal ba na dito? Naman po yung kundi o nai-relihiyon niya katong kang agbayani. Mukasal ba sa ito? Pero dili lagi recognize sa state mga igala. No? Dili lagi recognize sa state. Klaro magud na kaayo. Even in the Hindi na naman mag-iskot na eh. Hindi man kita mag-abo. Even in the Bible, mga igalaw, in the family code, ang purpose of marriage is procreation. No? Procreation. Kung gusto mo nga mag-ipon, unya, naamoy mga kabtangan nga anaon, ubanon, mag-kuan demo, memorandum of agreement demo, notaryuhan ninyo, pwede naman siguro na. Noon ka, kasal. So, mautan ako ninyo, kamo mga naminaw ron nga mga LGBTQ, doon na pa ba'y kakulangon ang gobyerno, mga igala, aside from this matter? Doon na pa ba'y kakulangon? Asa pa nagkulang ang gobyerno? Kaya yun din naman ang sinasabi nyo noon, ah. Di ba? Kandigong, mura yapon yung ginasulti. Mura man, hantun ka, pareha raman yapon. Ano may kalainan ni Digong o ni BBM? Ibawal ba ni Digong sa una maglamirda ang mga bakla? Wala man. Ibawal ba ni Digong, mga igala, kung mo makikontest sa among mga laki ng mga tumboy? Lago trabadayong ko. Ibawal ba na siguro? Wala man siguro na. Oh, sa lahat ng larangan, sports, naman mo. Naagani mo diha. Damir pa ka naaka diha. Dako tayo. Layo nag naabot ang, kuhan? Layo nag naabot ang LGBT community kung damir pa ka naaka sa kongreso. Diba? Wala na may discrimination. Gusto pa ba yung mong pangipangita? Gusto pa kayo mong kang santa? Ayaw! Ayaw! Sa pwede ay problema di ay yots? Kanang yots pa nang ito, yaga di na. Sa pwede ay kamo di, pag tinawagay mo kuan, kanang isig ka bayot mga igala mo, kuan, mag tinawagay mo, bayot mo, anaramang gani na. What else? Gusto pa ninyo na i-corona maglakaw-lakaw? Napa special ay na ay kung mamalit mo og tambal sa kuan kining butika gusto niyo na 20% discount ana gusto niyo na ana entitled na kayo ba kanang article 3 bill of rights gusto niyo maabil ng full package aw dali ra man na kung gusto niyo maabil ng gikan sa section 12 paingon dito sa 22 pagpaka-suspect sa para maabil nimo na tanang katungod nimo. Pinawa! Gusto sila na ay right sama sa lahi nga CR para sa ila. Inahanan pa bagod na CR. Pwede man kang inigpangihi nimo manirado ka diha kisa may musuod nimo. Oh. Pagka nay magbinastos. Okay, panalitan mo. Suod ka sa laki nga siya kay laki ko ka. Imo lang yun ang gibugkot ng imuha. Huwag yun sa nimo na mga igala pagpurma pagbugkot. Bahala na ka. At suod ka dito sa CR sa mga laki. Kunya, naimo, pwede man ka mo reklamo parang litan. Nagbinastos. Safe Spaces Act. Priso ka nisa, digamo na na. Diba? Safe Spaces Act. So, do we have anything else nga na kuan? Wala naman. No? Natag naman. O, sapay gusto ninyo sa inyong community? Gusto mo magbuhat o kongreso nga inyo, ha? Magbuhat mo magkuan? Kanang KBP, iluga na ninyo ng KBP, o. Oh. Himuan na ninyo ng KBP nga, kapisana ng mga bakla ng Pilipinas. Ay, Nay, balaod. Anti-discrimination. Di naman na discrimination pag tawagon ni mog bayot. Unsa man na itawag ni mo anang maumang ginay sa atong language? Mas pangit tawag og mahuyang, mas iko ganan mo tawag og mahuyang ano man. Weak day mo, di man mo weak kada kag bayot nga isog. Oh. Di ba? Kada kag bayot man kana mga bugada day, kana mga gitalawanan mo anang mga bayot kana kini day isog man siya. Sindan niya. Diba? So, di mo idig tawagon ni mog mahuyang. Ano mo pwede tawagong mahuyang? Bayot, gay. Oro man na. Oh, kaya apil mo sa LGBTQ. Di good, kaya dapat isa gyud daw ka identity tanan. Iyaha gyud ang LGBTQ. Sa to pa, kung bayot ka, lesbian sag ka. Noong siya naman ako eh.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sige daw, unsay ko lang. Padayon daw, pabinaon daw na to, Gab.
7: Soji Bill, na matagal na rin talaga itinanaw.
1: Soji Bill.
7: Sa dulo, itong laban for the Soji Equality Bill will require political will from the executive. Kasi alam natin, marami talagang humaharang ito. The last time we saw this kind of political bill, nung panahon ng reproductive health law, when the executive stood for this very important legislation. So we hope that in the last 2 years of this administration, beyond issuing pride statements, they would actually take a stand and deliver for the community. Kailan po sila political will to actually get this right? Well, beyond the statement last June, wala tayong nakikita action. Kasi kinakailangan natin translate into policy pronouncements yung kanilang mapagbati ng Happy Pride.
2: Bullseye!
1: Well, we respect that, mga igala, ilaha po na. Pero para na ko, mga igsoon, tama na. Gabaan na tagmais ginuoan ng kalaki ninyo. Lagi? Lain-lain man tagpanglantaw, anak, mga kaigsoonan. Ba't dili na kinangalan pang ipangalandakan pa na to? Magkasal pag yun ta, gusto ninyo, magkasal pag yun ta, og laki-laki ba? Inabuhat naman na sa uban, mga igala, tama na na. No? Kung gusto mong recognition sa estado, pagkuhan mo niya, MOU, Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement between partnership, si civil partner ninyo kasi inyong makuha. Ana, tingali, nakinanglan pa nga, wala naman, napapay discrimination karon sila, hawa naman tingali. In fact, mga igala, ni-excel na sila sa mga, ni-excel na sila sa uban nga mga, kuan, nga mga, unsan ni, ay, Gab, si Jeter man to, Gab, no? Mato mo reverse aircon? Si Jeter to. Pasa daw to, Ken. Kaya mo mo rin ito'y tuyo, Ken. Marguan niyo mong iabrihan niya. Alas 9.57 na kayo. Ipareperasan na ito ni atong aircon din eh. Dako na kayo sa last tubangan si Ginoo. Well, lain-lain man. Sa kanang isgutanan, mga egala, no? Atu, ilahan na, atuwa po na, no? Mga katropa. Pero ang akong punto ba, nagkulang pa ba ang Pilipinas, mga egala, sa paghatag og space para sa atong mga LGBT community? Plus, plus, plus. Nakulang pa ba? I think wala, bay. No, they are not discriminated. In fact, mga igala, nag-excel na sila sa mga larauban pa diha nga mga natad, pamulitika, no, naana sila tanan. Usa pa man, what's the ano? Usapay kulang ninyo. Kamo naman lang ganin nag-away-away diha sa inyong community, di ba? Even in your community, you do not agree with each other. Naay mga bayot, mga higala nga moingon nga di mi bayot mi pero di mi gusto anang laki kaslon. Ana ra, naay bayot mga higala nga basta mauna na. No? Mo laps lang siya pero di siya magpalubi, no? Mga ay ana nga mga kuan. Ana mo ana ninyo sabtan ayo pangutan na unsay meaning basta mo laps lang daw siya pero di daw siya magpalubification. Ilapod na mga katropa, no? Ila. Sa problema, no? Gusto mo mudagan pagka official na congressman naman gani ka. So may tawag sa'yo mo, congressman, congresswoman. Diba? Problema pa man na. Gusto ba yun? Suji Bill, lagi ang Suji Bill, mga kaigsunan. Wala na may bayot nga giyaga-yagaan, mga higala. Gilansang sa krus, mga higsoon, binuangan di sa dalan. Yun naman, may balaod naman taana, no? Imo nang hilabtan sila, imo nang bastoson sila sa dalan, sumbos polis. Pahilig kaso, mga higala, Safe Spaces Act, mapriso ka na. No, mapresyo ka na. May balaod na taana mga higala. So what else? Gusto ba ninyo nga equal di ka, there can never be ano. Lisod kayo may mong equal or else mga higala mamalhin mo Amerika. Or else mga higala usabo nato ang atong moral fabric mga higala sa atong katilingban, mga katropa. No, ana ra. Ya musugot din ning Pilipinas ana. Dako pa kayong isgutanan mga kaigsoonan. No? Late kayo kay burnout no may agwanta lang. Ha? O niya, mo extra na ko kay mag-repair karong aircon. O anak ko'y oras, mga higala. Kato mga gusto niya, mga kaigsoonan. Kumusta man inyong pag-inom sa kape? Kato mga nakainom, mga higala sa kape. Salamat kayo ninyo talan. Ahan na itong atong listahan, mga higala. Unya na, ugma na po na ko ni Timbayaon. Kaya nabuyluhan na mangod ganina. Na silang Rinaldo Villapas diya sa may andili. Labad kayo ng mga bayot, sir, mag-unay, ragani, gaway-away. Anili man mga buutan man ang uban. Dahil may daghang buutan, mga igala. Kanalang uban, mga igala, ka na ganing entitled na kaayo gani, mga kaigsoonan. No? Dili po din nga na, oy. Dili po din nga na. Subra naman po na. Wala man magkulang. In fairness, mga igala, ka BBM. Naabay, gihimo nga balaod nun, mga igala, ang gobyerno ni BBM nga mga bayot yatakan. Wala, oy. Kang Digong, naabay mga gobyerno, balaod ni Digong ang mga bayot, uban pa di, may gala nga, klase na nga, mga grupo di, yaga-yagaan nila eh. Wala man na, mga katropa. Giprotektado gaya po nila katungod, no? So, usap ay problema na to. Gusto yun nga, naagyod sa top. Wala pa ba equality? Kung kanalang inyong concern nga, gusto mong manggimin nyo, ato mag US pa dito mo pakasal. Because, dako pa kayo ng trabaho noon, mga higala, sa atong katlingba. Mag-usap tag family code? Unsa day mo? Usap po sa nato ang atong konsepto sa marriage. Kana, unya, ang konsepto sa marriage, mga higala, ang konsepto sa marriage sa atong konstitusyon o konsepto sa marriage nga sa relihiyon, di ni mo mabulag, mga higala. Otherwise, imong bulagon. Otherwise, mga higala, imo na siyang lainon pagsabot. Ang marriage nga to sa civil, di na ni mo tawagon, mga higala, og marriage. Civil union na lang. Ayaw na matrimony. Pag mayroon kang matrimony, mga higala, it is done by the church alone. Or sacraments, mga kaigsoonan. Mayroon na say civil union, civil partnership, that could be. Mga kaigsoonan, bahala na mo diya. But dunay mga elemento, do not call it marriage, mga kaigsoonan.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Pagpaminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Pagpaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.
3: Exciting!
0: XFM time, it's 10 o'clock.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Wednesday!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kurtian lula.
3: Ngano man?
4: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introduce

0: Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: po kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o gulikon pa jud kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
5: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: Exciting!
1: Ako si Jubilin. Ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Ngadoon sa inyong mga lugar.
3: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan na ang natubangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang ka-epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Tolitz. Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: 107.1 XFM Tagum. Exciting! At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
4: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
5: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: This is 107.1 XFL Taguma.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Si Gideon Garoyo, pag-ano kong suranda po din. Kung kaya tinintakas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung patulog, may video nga di matulog.
2: Sa Thon Plus Gold.
3: Kaya tinlamihan na tulog, nakahi ko, kung ihi, o kira kayo, pero wala kong kaya tinin, 94 lang kung nakapaminaw sa kung hindi ka multi-car, sa kung mabalati, ang ilang sulayan na ang doktor sa history, ibo kayo ang tapang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, katakara akong ulcer. Naging una po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana ko gitomar, pero wala man siya epikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taganap.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadugog na ko sa Turbo sa XFM. Ipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa Conchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
9: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo o nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kutukuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya na nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang Wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
6: Zafon Plus Coffee Mix User.
8: Kani ato sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang kiya. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
9: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be?
10: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: 107.1 XFM Dagom.
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Pona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi na hindi niya ito pinanood o binasa dahil wala umano itong saysay para sa mga Pilipino. Sa panaya mula sa The Hague, kinwestiyon din ni Duterte ang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa muli kampanya laban sa korupsyon at bad control scandal at iginit na wala pa umanong napapanagot sa mga nasabing issue.
1: Hindi. Ako nanood ng Sona like last year. And wala akong planong basahin ang nilalaman ng Sona o kahit man ng summary. Dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
0: Duda rin mga katropa ang Vice Presidente sa anunsyo na malapit ng maisampa ang mga kaso kaugnay po ng flood control projects at inilintulad ito sa mga nauna-umanong pangakong hindi natupad. Kabilang ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon pa kay VP Duterte, nawawala ng kredibilidad ang tao ng Sona kung hindi naman umano na ipatutupad ang mga paunang pangako ng administrasyon.
2: XFM News Nationwide.
3: Tinawag naman ni Senadora Amy Marcos na pambubudol ang ikalimang State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Partikular dun sa pahayag nito na malapit ng masampahan ang kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ni Senador Amy kung bakit mabilis umanong nasampahan ng kaso ang mga kritiko ng administrasyon. Ngunit, mabagal ang aksyon laban sa mga kaalyado nito at igiriit na hindi lamang si Romualdez ang dapat maragot sa umano'y katiwalian. Matatandaan na dalawa sa mga kaalyado ni Senador Amy sa Senate Minority Bloc na sina Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nakaditine dahil sa kasong plunder. Ang pambabatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid ay matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikalima nitong Sona kahapon na hindi siya presidente ng kanyang mga pamilya o kaibigan at sinabing lahat ng opisyal na sangkot sa katiwalian ay mananagot sa batas.
2: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na di kawala ng mga senador na hindi po dumalo sa Sona ni Pangulong Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Igirit ni dating Senate President Coco Pimentel na hindi anya naging kawalaan ng 13 senador na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Lunes. Kabilang sa mga hindi dumalo sina Senador Ping Lacson, Vicente Soto III, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bam Aquino, Amy Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jinggo Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Pimentel, higit na mahalaga ang papel ng minorya na magbigay ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng counter-Sona kaysa sa mismong pagdalo sa paghahatid ng Sona ng Pangulo. Ipinaliwanag din ni Pimentel na mahalagang marinig ng publiko ang reaksyon ng oposisyon upang maiharap ang isa pang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa at maging bahagi ito ng demokratikong proseso ng pag-check sa mga ginagawa ng Pangulo. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Nanatiling pangunahing national concern ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Tinukoy ito ng 37% ng respondents, mas mababa sa 45% noong March. Sumunod ang pagpapataas ng sahod sa 34% habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption sa 32%. Sa personal concerns, nanguna ang pananatiling malusog sa 65%. 47%, kasunod ang sapat na pagkain sa 47%, kapwa nasa 41% ang pagkakaroon ng ipon at secure at well-paying na trabaho. Isinagawa ang nasabing survey sa 1,200 adults mula July 4 hanggang July 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Manacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News.

0: Nationwide.
1: Mga katropa, handa po ang Kamara de Representantes na isulong ang mga priority measures na nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanya pa rin kalimang State of the Nation Address. Ayon kay House Speaker Boje D., kabilang sa mga prioridad ang tax relief, mas mababang electricity cost at iba pang reformang layunin na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Tiniyak din ni D. na patuloy na may pagtulungan ang Kamara sa bahagi po ng executive para daw may sa batas sa mga panukalang makatutulong sa mamamayan.
0: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca na down to earth at makabuluhan ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinalakay nito ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Ayon kay Balisaca, kabilang sa mga pinakamahalagang panukala ng Pangulo, ang tax relief measures na inaasahang magiging prioridad ng pamahalaan at target na maisulong sa loob ng taon. Ipinaliwanag din ng kalihim na pinag-aaralan na ng economic team ang mga posibleng hakbang upang mapunan ang mga nawawalang kita ng gobyerno mula sa tax relief, kabilang ang posibleng pagtaas ng buwis sa ilang hindi masustansyang produkto. Dagdag pa ni Balisaca, tututukan din ng administrasyon ang agarang pagkumpleto ng mga pangunahing infrastructure projects, kabilang ang mga transportasyon at pagtatayo ng mga paaralan upang agad na maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito.
0: XFM News Nationwide.
1: Dineklara po mga katropa ng grupong bayan na naging matagumpay ang isinagawang SONA ng Sambayanan, kung saan ay naipahayag po na iba't ibang sektor, ito yung People's SONA, ang kanila raw pananaw sa tunay na kalagayan po ng bansa. Ayon kay dating bayan muna Congressman Teddy Casinio, naging maayos ang programa at nais sa katuparan ng marcha. Bagamat, ikinalungkot nila ang pagkakaaresto sa 51 na mga protesters dahil sa muli vandalism. Sinabi rin ni Casinio na may pag-ugnayan ang bayan sa mga otoridad kaugnay sa mga naarestong protesters at iginit na hindi dapat isinagawa ang mga pag-aresto. Samantala, nanindigan din ang Philippine National Police na naaresto ang mga ito dahil sa muli paglabag na sa batas, kabilang po ang vandalismo at pagsusot ng balaklava habang isinasagawa ang protesta.
0: XFM News Nationwide.
2: Iginagalang na Manila Electric Company o Meralco ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kabilang ang pagrepaso sa system loss charge sa electricity bills. Ayon sa Meralco, handa itong makibahagi sa mga pagtalakay kaugnay ng mga iminumungkahing pagbabago sa EPIRA bilang tugon sa policy direction ng Pangulo. Binigyan din ng kumpanya na nananatili sa ibaba ng itinakdang 6.5% cap ng Energy Regulatory Commission o ERC ang system loss bilang dahil dito sa patuloy na modernisasyon at pag-upgrade ng power distribution network.
0: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan ang Federation of Pre-Workers sa pamagitan ni President Sani Matula ng samahan na alisin din ay iba pang umano'y unnecessary charges sa ating electricity bills. Kasunod po ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Matula na tama ang panukala ng Pangulo dahil hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss na dulot ng inefficiency sa power distribution.
3: Siyempre, pabor tayo doon yung mga system loss kasi inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulders, ano? Kaya tama lamang yun. Pero isang napakalaki talaga na burden ay yung triple value added tax sa kuryente.
4: Kuryente, tama.
3: Kasi yung generation ay may VAT dyan.
4: Yes.
3: Yung transmission ay may VAT. The same current ang ating binabayaran.
4: Yung distribution, may VAT
3: distribution
4: din.
3: May VAT din. So tatlong ulit na tinax yung ang current na nanggagaling doon sa source.
1: Katropa, yan si Federation of Pre-Workers President Sani Matula.
0: XFM News Nationwide.
2: DSWD na mahagi ng 5,000 pisong ayuda sa 1.8 milyong PUV drivers sa gitna ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
5: nakasabot sa mahigit 1.8 million public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Isinagawa ang ayuda bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng lagis na nagdulot ng dagdag na pasanin sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang magagawa sa sektor ng transportasyon. Ayon sa pamahalaan, layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong transport workers habang patuloy nilang ginagampanan ang malagang papel sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang pagbibigay ng cash assistance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang suporta para sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kantropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, mga katropa, iginit po ni Federation of Pre-Workers pa rin, President Sonny Matula, na hindi sapat ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa epekto ng krisis sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi niya na ang tunay na makatutulong para makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagpapatupad ng 200 pesos legislated wage hike. Sa halip na ang kasalukuyang wage increase na ipinatutupad sa Metro Manila.
3: Inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulder. Hindi nakatuon ang focus ng ating Pangulo doon sapagkat hindi nabigyan ng pansin yung hinihingi ng mga manggagawa na pagtataas sahod na siyang makakatulong para at least makakoop up yung mga manggagawa sa tumataas na mga presyo ng pangunahing bilihin na pambansa, no? Mm-hmm. Hindi lamang sa Metro Manila, no?
1: Mga katropa, binigyan din pa niya na dapat pong itaas din ang minimum wage sa mga probinsya dahil naman pare-parehoan niya na tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin sa buong bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na bagamat nagpapasalamat sila sa mga ayuda ng pamahalaan, hindi umano sapat ang naging tugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabing very incomplete umano ang reaksyon ni Montemayor sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tumutugma o hindi tumutugma ang kanyang ulat sa kalagayan ng agriculture sector sa bansa.
6: Very incomplete yung kanyang ulat. Tumaas daw yung produksyon natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, at iba pa. Ngayon, tumaas. Pagtawin natin tumaas na konti, bakit lalong lumaki ang ating importasyon?
2: Bukod dyan, ipinunto rin ni Montemayor na mas dapat bigyan ng pansin ang mga tsuper kaysa sa mga magsasaka at sinabing maliit lamang ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo sa ilanim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Families o PAF at marami pa umanong magsasaka at mangingisda ang hindi nakatanggap ng ayuda.
0: XFM News Nationwide.
1: Ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes Daport ang kopya ng resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomenda ng pagsampa ng kasong cyber libel laban po kay Attorney Levy Baligod at sa 18 dating bodyguards ng puganting si Saldico. Patay sinilabas na resolusyon, mga katropa, ang rekomendasyon ay kaugnay ng pinagsamang affidavit ng mga respondent na may petsang Pebrero 23. Ang isinagawang press conference sa Club Manila o sa Club Manila noong Pebrero 24 kung saan pinaglala ni Baligod ang mga testigo at ang kanilang mga sumunod ng Facebook post. Kasunod dito, nagbahagi rin si Trillanes na maikling mensahe sa social media na marami pang dapat abangan sina Baligod at ang mga nagpakilalang abogado ng dating kongresistang si Saldico.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po'y sabay ding napapahinggan sa pamagitan ng XFM 87.5 sa Sagay, Negros Occidental, XFM 101.7 sa Bukidnon, at XFM 103.9 sa Bacolod.
7: Balitang regional.
1: Diretso na tayo sa Tago. Meron pong teacher ang binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro. Katropa natin sa balita, Arnel Cortez, XFM Tagum.
8: Live report. Kumakalat ngayon sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa gitna mismo ng iba pang maraming estudyante sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Tinungo ng XFM Tagum ang nasabing paaralan at nakilala ang guro na si Rowan Pascual, 55 taong gulang at umano'y residente ng Tagum City. Napag-alaman ng XFM Tagum na sinita umano ng nasabing guro ang mga estudyante dahil sa hikaw. Dito ay pumalag umano ang mga mag-aaral at pinagbubugbog na ang guro, kung saan makikita sa video na kahit na natumba na ito ay di pa rin inundayan ang suntok ng mga estudyante. Nagsisigawan naman ang ibang estudyante na umawat sa pambubugbog. Sa ngayon, tumanggi na magbigay ng opisyal na pahayag ang prinsipal ng paaralan dahil patuloy pa umano nilang iniimbestigahan na nasabing insidente. Nagpahayag naman ang pagdismaya ang ilang mga magulang na nakausap ng XFM dahil sa pangyayari. Patuloy pang hinihingan ng panig ang mga mag-aaral, guro at ang tagapamahala ng paaralan. Mula rito sa XFM Tagum City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez, XFM News.
2: Dalawang mga estudyante nakuhanan ng video habang gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
9: Umani ng samutsaring mga reaksyon mula sa mga netizens ang kumakalat na video ng dalawang mga estudyante na gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade sa Lapus District sa lungsod ng Iloilo. Makikita sa video na nakasuot pa ng uniforme ang babaeng estudyante. Tinutukoy pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng dalawa at kung nasa legal na edad na ba ang mga ito. Napag-alaman na base sa nakitang uniforme, estudyante ng isang public high school sa Iloilo City ang naturang babae. Samantala, nananawagan naman ang ilang mga netizens na huwag nang ipakalat ang naturang video, lalong-lalo na kung sakaling mga minor de edad ang mga ito. Nananawagan din ang publiko sa Iloilo City Government na mas paigdingin pa ang pagbantay ng mga otoridad sa naturang pampublikong lugar upang hindi na maulit pa ang parehong insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
1: Ipugaw pilot patay sa Navy training at humihiling po sila na investigasyon. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM Santiago.
10: Nanawagan ang pamilya, mga kaibigan at komunidad ni Aldwin Agnawnaw Buduan Dulnuan, isang katutupong ifugaw at piloto para sa isang ganap, malinaw at walang kinikilingan na investigasyon sa kanyang pagkamatay habang sumasailalim sa pagsasanay ng Philippine Navy. Pumanaw si Dulnuan noong July 22, 2026 habang nasa naval training sa Zambales. Sa ayon sa kanyang mga kaanak, umano'y nakaranas siya ng pagpapahirap o torture sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, wala pang inilalabas sa opisyal na ulat ang mga otoridad na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Sa unang araw ng tradisyonal na lamay o bowat sa Hulyaban Kiyanga ni Fugao noong July 26, sinabi ng pamilya na wala pa rin opisyal na pahayag ang Philippine Navy hinggil sa naturang insidente. Hinimok nila ang mga kinaukulang ahensya na agad matukoy ang dunay na sanhi ng pagkamatay ni Dulnuan at panagutin ang sinumang mapapatunayang may pananagutan sa pangyayari. sabi-an nila, nararapat lamang na mabigyan linaw ang mga pangyayari bago ang insidente. Sa isang liham na ipinadala ni Rear Admin Carl De Quiapa, ang commander ng Naval Education and Training Command, isang Cordillera Base vlogger ang humiling ng paglilinaw sa mga kondisyon na isinasagawa sa pagsasanay sa naging takbo ng mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Dulnuan at sa agarang medical na tugon na ibinigay sa kanya. Hiniling din sa liham ang pagsasagawa ng isang kapanipaniwala, malinaw at independenteng investigasyon kabilang ang pangalaga sa lahat ng mahalagang ebidensya, pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at pagsasapubliko ng mga resulta ng investigasyon. Mula rito sa 104.9XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: 11.1 million pesos na smuggled cigarettes na samsam ng PNP Maritime Group sa Balabac, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
11: Samsam ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos na smuggled na sigarilyo at naaresto ang limang individual sa Joint Seaborne Patrol noong July 26, 2026 to nautical miles mula sa baybayin ng Sitio Marabon sa Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd SOU Balabac Special Boat Crew, Ryotuba Maritime Law Enforcement Unit, katuwang ang PIT Palawan, RIU 4B at Batara sa Municipal Police Station, na kumpiska ng mga otoridad ang 8,310 reams ng sigarilyo na may halagang 10,636,800 pesos. Gayon din ang isang motorized bangka o kering-kering na nagkakahalaga ng 500,000 pesos na may kabuhang tinatayang halaga na 11,136,800 pesos. Nabigong magpakita ang mga suspect na kinakailangan mga permit dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10643, 10863 at 12022. Dinala mga naarestong individual at ang mga nakumbiskang ebidensya sa Balabac SBC para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy na naninindigan ang 2nd SOU PNP Maritime Group sa pagpapatibay na seguridad sa karagatang sakop ng Palawan at sa mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: At panghuli sa probinsya, mag-asawa dyan sa Bacolod, mga katropa, nakuha na ng 5.4 million pesos na halaga ng Cebu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
10: Formal nang isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mag-asawang nasamsama ng tinatayang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay 35, Bacolod City noong Hulyo 25. Ang mga suspek ay kinilalang sina alias Guard, 44 anyos, at alias Ann, 31 anyos. Pareho silang residente ng Purok 5, Magsungay, Barangay 5, Airport, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, pinaniniwala ang nagsisilbing mga courier ng ilegal na droga ang mag-asawa na umano'y naghahatid ng shabu sa Bacolod City at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisya ang mag-asawa habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kaukulang disposisyon sa kanilang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News.
1: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, kung saan inasan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar ngayong araw.
2: Katropang Buddy, batay sa monitoring ng PAGASA, makakaranas ng pagulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Zambales at Bataan.
1: At bahagya maulap naman po, hanggang mas maulap na papawirin ay inaasahan natin sa Metro Manila, mga katropa. at nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad din ng pag-ulan, pagkulog, pagidlat sa hapon at gabi.
2: Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina pa bukas ang epekto ng habagat sa bansa na maaaring magdulot ng pagbuti ng lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
1: Sumikat po araw 5:38, lulubog 6:27.
7: Balitang International.
1: Iatid sa atin to katropa ng Suntone Gold. Subukan niyo po ang Suntone Gold. Sinabi ni US President Donald Trump na maayos na ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at may posibilidad umano magkaroon ng kasunduan para mapahupa na ang umiiral na sigalot dyan sa Middle East. Gayunpaman, nagbabala si Trump na muling magsasagawa ng airstrikes ang US laban po sa Iran kung mabibigo ang kasalukuyang negosasyon.
7: Showbiz News!
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinanggap ni Kapuso broadcaster Kim Atienza ang public apology ni Father Joel Homarsus Gatus kaugnay ng kontrobersyal nitong pahayaga tungkol sa depression sa isang humili. Inamin ng pari na maaari naging insensitive ang kanyang mga naging salita at nilinaw na hindi niya layuning maliitin ang pinagdaraanan ng mga taong may depression. Bilang tugon, sinabi ni Kim na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng pari at naniniwala siyang mabuti ang intensyon nito. Dagdag pa niya, naging daan ang issue upang mabuksan ang mahalagang usapin tungkol sa mental health na maaaring makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang Sports!
1: Ang Balitang Sports, atid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinagmalaki po ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang fifth zona ang tagumpay ng tennis star Alex Ayala at ng Philippine Women's National Football Team. Maasa din ng presidente na magsisilbing inspirasyon ang mga tagumpay na yan para mas maraming Pilipino raw ang mahikayat na rin maglaro ng tennis, football at iba pang sports. Nagpahayag din si Paolong Marcos ng pag-asa na balang araw makapasok po ang Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup. Habang binigindiin na triple na ang suporta ng kanyang administrasyon sa sports para sa kalusugan at pag-unlad ng mga atletang Pilipino. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, July 28, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Ngayon tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
7: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: at tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang si cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw?
0: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang soft gel capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tonsan tukar na ang akong asin ug gasukasukan ako og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape ug nangita akong kape nga herbal ug ako gisulayan sa pag-inom kanang dili makasaka og asid ba. Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko gawas lamig siya, wala pa ginito karang akong asid karon. Tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mag-turbo.
7: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
10: Ako si Don sa kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
8: Zafon Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
9: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
9: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
9: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Mahal na ko siya. Og dako ko pagsalig niya.
14: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Tanahonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
13: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
14: Ahay. Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka gyud. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
15: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
18: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
19: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
20: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
19: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
20: Sure ka?
19: Oo.
20: Exciting!
19: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
20: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
19: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
21: Celson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
22: Pagpilit din na suwayo ni ato ang mga labian ng kape. Asa ka mas malamian, asa ka mas mahimong hiyang, so, mo na yung gamitan no, tungod kay kini mga healthy mani ato ang mga kape, mga katropa. Pero kung aduna kay gitawag na to gastrointestinal problem, kini panggil sabi nag-ulcer na jod, and the very sensitive, ay highly advised kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay very friendly kini ato ang soya bean coffee, no? Minug na lamang sa soya mga katropang. O doon na po siya yung mangustin. Mo nang very safe and friendly. Sa mga katropang nato nga din adunay problema sa gastrointestinal, ha? So, better to try our Santon Plus Coffee Mix. Available ka na sa tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. O kung ikaw usab, adunay problema sa mata, no? Aduna usab kita ay Vision X Plus, mga katropa. Nindot usab kayo na ito ang Vision X Plus. No, dako kayo ni Gatabang Hilabi na para mamintinar ang pagkahimsog. Og pagkalig-on, ilabi na sa kalihukan sa atong kinatibukang mata, mga katropa. Vision X Plus, no? Available ka na, mga katropa, sa tanang butika nga doola sa inyong lugar. And available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Gani, speaking of Yes to Health Wellness Center, no? Padayon ang atong libreng check-up, libreng konsultasyon. Ganina, aduna kita'y client, no? From La Filipina. Aduna usab mga taga-Nabunturan. No, ni bisita sa ato ang Yes to Health Wellness Center dinhi gayud sa Dakbayan, Stragom. Naka-avail sa atong libreng check-up ug libreng konsultasyon. No, tungod kay ang ato ang Yes to Health Clinic aduna kitay libreng check-up ug libreng konsultasyon, ha. Gamit atong high-tech machine. And usa-usab kita ka functional iridologist, no? Nga din pinaagi sa pagtanaw sa iris sa inyong mata. At usab makita ang mga weak areas, no? Mga constitution sa lawas mga katropang hinanang hatagan dayon o pagtagad. So pwede nyo nang ma-avail mga katropa. We have also free dietary guidelines, free terahertz therapy. Ayan, pwede nyo na ma-avail. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga dool gayod sa inyuhang lugar. Kung kamo taga-Tagom, mo sa Gyapon ang ato ang address. Ana kita sa M Central Building. Tapad mismo sa Mr. DIY. No, naranas public market mga katropa. Dali ra kayo nyo malocate, ha? Abrido 7 a.m. to 8 p.m. Sunday to Friday gayod mga katropa. And then ang atong schedule for check-up and consultation every Wednesday to Friday and Sunday. Sa mga taga Davao, ang atong address ana kita sa Cellpole Building door number 3. No, narandin na sa Matina, Davao City mga katropa. Ubos sa Tagum Cooperative at banggayod sa Durian World. And sa mga taga Mati, no, ana asip kita ay branch din na sa Yes to Health mga katropa. Nata sa A Square Building. No, Barangay Central. Ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. O, dali na po kayo siya malocate, no? And then ang atong schedule for check-up and consultation sa Mati is everyday, pinaagi guide sa phone call or online consultation. O sa mga taga Davao, ha, ay magkasipyat din, ha? Tungod ka atong schedule is every Monday and every Tuesday. Basig masipyat na po na uban taon, hila binaglagyo kayong lugar. Kunya, timing, pag-adto nila, mali din ang schedule nga ilang nadungog tungod kay nabaliktad di ay, no? Instead nga Monday to Tuesday, maotas Dabaw, nahimong Merkules no nang adto tungod kay abin nilag, Merkules ang atong schedule, no? Merkules, Santod Bernes, dinitas Tagom, o Lunes, o Martes, dinitas Dabaw. Ay mong kasipyat o kalibog ni Ana para tungod ni Ana ha, magkita-kita ta personal o maghimama ta personal mga katropa. Atong tabangan by God's grace and help nga matuldukan gayon ang inyuhang mga balatian. Oras, alas 12:52 na o para sa pagpadayon sonahan. Na bago tamo ato gayon sa atuang health information for this day. Na mamino sa kitag mga pipilag ka mga testimonya, na mga pahinumdom sa Gihapon paghatag ka natog inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas, aniya atong paminawan. Nanay Magdalena Basok, no, nga din nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic atong kumustahon ng iyahang balatian.
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawan.

0: Adol. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako so kayo kuminom og kape. 3-4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Og gasukasukan ako, og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santol Plus Gold.

Oras mga katropa, alas 12:54 na. Magkabalik kita nina itong programa The Secret of Health sa gihapon ninyo mga kauban. Your health consultant, si Jenny Druda. Og ang atong programa sa gihapon ha, gipaluyan gad kini sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Sa mga bagong abot din ha, og bagong naminaw karon sa atong programa, pwede pa kamo muhabol mga katropa ha, kung padalagad sa inyo mga mensahe. Just text your messages and the concerns ato ang text line number 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutan na unya na human gayod sa ato ang health information. Gani, aduna na yung mapipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. Ay maghawa ha, tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. No, gayod sa ato ang health information. And sa mga nagatanaw usab sa ato ang Facebook Live, no, mga katropa, tungod kay live usab di ay kita karon, no, sa ato agayong XFM Facebook page. No, pwede niyo na insert sa inyong Facebook apps mga katropa ha, ang XFM 107.1 tagong. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. Gani pwede usab kamo din ha mismo mo comment if you have questions. No, may tungod gayod sa mga panglawas. Or kung aduna usab kamo gusto itimbaya, no, pwede usab kamo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong Facebook live. No, gayod din sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Adto kita no sa atong pagtuon. Ato ang naingon ganina mga katropa nga din atong pagatunan karon. Mahitungod gayod din ang gitawag nato nga high blood or hypertension. Mangutan ako kinsa kaha karon ang adunay high blood no sa ato mga listeners karon no. Sige daw itaas daw inyong kamot. di man gyapon nato makita. no kinsa kaha karon ang may high blood mga katropa. No ko pangutan-on mo. No mangutan ako nga anha kaninyo mga katropa ha, siguro halos or pipila karon nga din adunay gitawag nato nga high blood. No pipila lamang siguro karon ang walay high blood mga katropa. No kung din hilang mismo dakbayan stagom. Kung i-survey ka, kinsa kaha ang mga katawan karon nga din adunay or walay gitawag nato nga high blood. Tungod kay halos tanang tao karon mga katropa. No, adunay gitawag gayod nato nga high blood, no? Inana na kalaganap kining gitawag nato nga hypertension ining atong panahon. Gani sumala pa sa data mga katropa. May kaabat na gayod sa gitawag natog 1.4 billion adults, no? Worldwide na siya mga katropa. So naana sa gitawag natog 33% no, of the population ng nag-edad og 30. No? Pataas mga katropa, aduna gayoy gitawag nato nga hypertension. Sipunin mo, no? Nag-edad palag 30, possible. No? According to sa survey, no, naada di ay gitawag nato nga high blood. Ay nako po ha. And then 2024 pa na no nga survey mga katropa and karon na ana tas 2026. Unsa naka no kalaganap kining gitawag nato no nga hypertension mga katropa. Kung mag-focus tas Pilipinas, ang Pilipinas naana ni saka na pud sa 37% no, in the year of 2021 according to the Philippine Heart Association mga katropa. And that is sa 2021. And in 2026 ta karon lima ka tuig ambing labay. Kamusta nakahaang ang gitawag natog gindaghanon no sa katawhan nga din adunay gitawag nato nga hypertension. No, so inana ka gitawag datog ilado no, murang nig artista ni hypertension. No, inana ka ilado kining gitawag natog high blood mga katropa og laganap guys kinatibok ang kalibutan. Now adto ta sa gitawag datog atong ilhon maayo kining gitawag natog high blood. Unsa man jud ay kining high blood ug sa unsa kining high blood nagsugod. No, tungod kay daghan karon ang adunay high blood apan wa sila nasayod kung unsa jud kining high blood. No, kining mga pasyente na to, mga client na to pag matug clinic, pag mingon sila, "Doc, high blood magud ko, pila na katuig na ako gina maintainar nga mga medisina." Adunay mga gipang-inom nga mga maintenance. Unya pangutan-on nimo kabalo ba kanay tay unsa nang high blood? Aw di makatubag no. Maglingo-lingo lang.
Unya, ang ilang pagkabalo ang uban, pag muisgot tag high blood o hypertension, ang ilang iingon lang, kining gitawag na itong pagtaas sa pressure sa dugo, no? Moro na ang diretso nga pagkatubag nila kung imong pangutanon unsa ning high blood. Ang high blood do, mao na, nitaas ang pressure sa dugo. mura ragi translate. Ang English, hypertension, high blood pressure. Pagtaas sa pressures dugo na. Pero masugot ta mga katropa nga din maora jud na ang atong kahibalo mahit tungod din ang gitawag na itong high blood. Mao nang masugot na po tag pila katubig inimnanay og mga maintenance para gayod sa gitawag na itong high blood na. Mao na atong tunan karon mga katropa unsa man jud kining high blood sa unsa nga diin kini nagasugod mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang high blood mahitabo kini sa dihang adunay pagkipot, pagpiyungkot, unsa pa bang mga terms Bisaya, no? Pagpiit, no? Or pagguot or paggamay, no? Dinha gayod sa agianan sa dugo, ilabi na kining mga ugat mga katropa dinha sa atong lawas nga magresulta og pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa. Usbon ko ha, adunay pagnarrow, pag-stiffen, buto-sabot, pagkipot na sa agianan na dinha sa atong dugo nga nasa itong ugat mga katropa. And normally, dapat dili gina siya munarrow, no? Dapat pirmi gina siya widen, pirmi gina siya luag para pirmi smooth ang pag-agi sa atong dugo mga katropa. Apan kung adunay pagguot, no? Sa ito'y gamit atong term kanina, no, pagpiit mga katropa dinhas gianan, mao nang ang dugo di na kayo moagi og magresulta sa pagtaas gayod sa pressure nini. Ano mo taas man pud ang pressure? O moagi ra siya, bahala ginagmay ra makaagi. Basta di ra mo taas ang pressure, di pud pwede, no? Tungod kay kinahanglan ang gidaghanon, no, sa dugo nga din moagi sa matag parties tong lawas, kinahanglan pirmi na ma-maintain. Oh, dili pirmi nga dili pwede nga karon na daghan unya ginagmay lasa. No, kay labi na kay traffic kaayo mura bag Dabaw. No, or mga gianan nga perting trapika. Aw karon na dili lang sa tahulat paabot ra sa mo dinha ha. Oh, moingon ang dugo nga paabot ra sa dinha kasing-kasing, paabot ra sa dinha baga ha. Maabot ra lagi ang supply unya. Paabot lang kay perting trapika sa dinhi oy, no? Oh, may taginana mga katropa apan dili man pwede, no? Kinahanglan pirmi og igo pirmi ang sustentos dugo paingon sa kasing-kasing ano o paingon sa baga mga katropa e kung dili gani na igo magka problema gid ang kinatibok ang lawas apan ang problema adunay pagkapiyungkot or pagkapiit sa agianan sa dugo mo na ang himuon mismo sa ato ang lawas iyang pakusgod ang pressure sa dugo para bisan tuod gamay ra kayong agianan tungod kay kusog man ang pressure, makaagi gihapon ang dugo mga katropa o sagana gihapon ang pag-agi o pag-supply o dugo dito gayon sa pipila ka parte o gano gayon sa ato ang lawas. Manay nahitabo mga katropa, no? O gani ang problema kung inani na lamang pila kabula

warriors dugo mga katropa. Katong nga mga lining, mga iboto, mga hulog, and then mabuo na siya o gitawag na itong plaque. Ang plaque, maunay maghinahinay o pundo din ha sa imo agianan sa dugo. Hantod mo gahi, dungagan pa dito mga fans, na mga calcium. Hantod mo gahi mga katropa, nga diin maghimong adunay bara. Ilabi na kung maabot pagi dito sa utok, magbara na kayo mga katropa, daghan nag mga plaque formation, di na jud kaya sa ugat, kay tungod kay taas kayong pressure, unya wa di na jud makaagi ang dugo, mao nang mubuto ang ugat mga katropa, magresulta kining gitawag nato nga stroke, no? So dinha nagsugod kining gitawag nato hypertension, no? Usbon ko unsang hypertension, dili lamang kini simple nga pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kini usa ka kondisyon nga din adunay problema dinha sa imuhang blood circulation. Gani adunay duha ka klase sa hypertension kung aton tun-an. Sumala sa pagtuon, aduna tay gitawag nato ga primary or essential hypertension. No, para mas masabtan nato ba? No, kining high blood duna pud ni siya duha ka klase ka hinungdan. Duna pud ni siya duha ka klase nga din matawag nato para mas masabtan nato asa ta dinhi ining bahina. So adunay gitawag nato primary or essential hypertension. Kining primary or essential hypertension ang pinakahinungdan gayud niini. Number one is lifestyle factors. Unhealthy diet. Halimbawa kung imong pagkaon pirmi hataas og asin, pirmi hataas og taba, o kana nga mga pagkaon baka pataas gayud sa pressure sa dugo. Halimbawa okay man unta imong blood circulation, wa kay problema din ha. Apan ang problema kung pirmi pud ka sigig kaog parat, sigig kaog mga taba, mo taas day sa gihapon ang imuhang blood pressure. Ilabi na sa mga taba gayud mga katropa. Ikaduha, lack of physical activity. No, kining talagsara magpasingot, talagsara magliok-lihok. Ay, naku po mga katropa, magresulta usab kini gitawag na itong high blood pressure. Obesity o sobras timbang. Ay, labi na sa atong mga kababainhan ha. And then alcohol and tobacco use. Sa mga hilig manigarilyo, usaw-usab kini nga mag resulta gayud og gitawag na tog hypertension. And this is a primary or essential hypertension. And the most common type of hypertension, mao kay kining gitawag na tog primary or essential hypertension mga katropa. Ngano? Tungod kay syempre, ano, kitang mga katawhan nila binak kitang mga Pinoy. No, bisag unsa basta kay naadinas tong lamisa og pwede makaon og lami kaonon ato madyong kaonon. Mo na musugot ang sa dili, most common form of hypertension is a primary or essential hypertension caused by lifestyle factors mga katropa. Pwede gayud sigarilyo ilim nun, pwede usab sa atong mga kinanan gayud mga katropa. How about the secondary hypertension? Secondary hypertension mahitabo usab kini sa tao nga diin bisan pa man healthy ang iyahang mga kinanan, healthy ang iyahang panggawi sa kinabuhi wa siya'y bisyo. Apan kung aduna po siya yung mga medical conditions, mga underlying health conditions, halimbawa, aduna siya yung number one, diabetes. Possible gihapon magka-high blood siya mga katropa. Ikaduha, halimbawa kung aduna siya yung problema sa kidney, hilabi na kung chronic kidney disease no, or CKD, pwede gihapon siyang magka-high blood. Ikatulo, thyroid problems. No? Kung aduna yung problema din na silang thyroid gland, pwede gihapon mga katropa. No? So, kana nga mga kondisyon, buot pa sa buot, kining secondary hypertension, gitawag na siya og irritation of the other organs. So, if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Maunay pagkasabot sa gitawag na ito high blood, ha? Bawa, Dok, nga naman nga healthy man kayo mukaon, permira maganay ko law eh, Dok, saluyot, malunggay. Nga nung nagka-high blood lagi ko, Dok, pag-check nimo sa iyahang thyroid, doon na dahil siya'y problema. Pag-check nimo sa iyahang gitawag pancreas, doon na po dahil siya'y problema. Pag-check nimo sa iyahang kidney, doon na po dahil siya'y problema. So, bot pa sa bot, pwede gihapon siyang magka-high blood gayod mga katropa. O uban pang mga factors, kining gitawag na to genetics and the family history. Ang uban, kay proud kay mo yung ani, Dok. Ay, namana namang good na ko ni Dok sa akong mama, sa akong papa.
Naanagid ni sa muang lahi dok high blood. Nya with smile face dayon na asa ka ana no murag

Proud pa kayo ka din adunay high blood na. Oban na, and this also one of the factor na, kung aduna na sa inyuhang linya, sa inyuhang dugo ang pagka high blood, buot pa sa buot, mas taas ang chance nga magka high blood yung ka, no? Pero kanato ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatuldukan ka na ang mga mindset. Although you have a bloodline or a history, a family history of hypertension, dili gihapon pwedeng high blood na jud ka, no? Mga katropa. Tungod kay pwede gihapon na ito na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then ika-5, kining gitawag na tog age. Syempre sa pangidaron, pwede po na mga katropa tungod kay normally ang atong thyroid, ang atong kidney, atong liver, atong pancreas. Halos tanan ng mga major organs pwede ginamuluya pag naa na tas pangidaron. So mo nang possible gihapon hilabi na kung pagluya niya na ng mga major organs sabayan pa jud og wrong lifestyle and wrong diet, mao nang mutaas or possible jud ta magka high blood or hypertension bisan pa man wa tay family history of high blood gayod, mga katropa. Unsa kadelikado ang hypertension, day doc? Sobra kadelikado, gani mo na siya gitawag og silent killer. Anong gitawag og silent, but pasabot di magsaba-saba, tingala na lang ka. Doon na kay kaila din na or doon na itaw din hanga. Mutiurok lag kalit. Noong din okay pa man unta, nindot pa kayo yung pagstura-sturya o niya ni kalit lag tiurok. Mo nang inanak ka silent killer, kining gitawag na tog high blood. Tungod kay grabe pa niyong tikal-tikal din ha. O niya pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina. No, unya wa kainom og maintenance, possible atakihon gid na mga katropa. Inana ka delikado, kining gitawag nato nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod. Diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuo nga mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din na sa lining sa ato ang ugat, mga katropa. No, mo nang grabe ka delikado kining gitawag nato nga hypertension. Mo nang kinahanglan magmatngunta atong ampingan ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle, no? Tungod kay kung di nato na mabantayan, tingal na lang tayo malabot mga panahon, pagpa-check nimo, hala, high blood naman day ko, dok. No, kano sa rakha ni nagsugod. O, sa himoon dayon, mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani, no? Gani sa atong panahon karon adunay duha ka klase sa tao nga din adunay high blood. No, gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha? No, kung pangutanon ka, dok, naman ko'y high blood, pero controlled hypertension. Kasi pasabot sa controlled, but pasabot, doon na siya'y maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutanon, kung tanggalon ang maintenance, no, mo normal bakana, mo balance bakana, no? O, dili po na mga katropa. So, muna'y gitawag na itong controlled hypertension. Sa mga uncontrolled hypertension, bisan pa man, adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon og balansi og normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, ginaino mo saka, mubaba, muna'y nahitabo gayod sa pressure sa uban, mga katropa. Muna'y duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayod nga hypertension. Apan na bisan asa ni anang duha, pareha sila, adunay gitawag na to nga high blood, mga katropa, no? Ato ta sa gitawag gayod na to nga solusyon, no? Nining gitawag na to nga hypertension. Aduna bay high blood, aduna bay tambal, dok? Aduna bay kayuhan kining gitawag na to nga high blood? No, daghan ang nangutanan ako niya na mga katropa sa ultian tamo, no? Sa mga client ato nga din na Agatos Clinic, no? Halos tanan, mangutanan gina sila. Ang ilabi na sa mga client ato nga din adunay high blood, mangutanan gina sila, dok, aduna ba bay kayuhan ni dok? Pwede pa ba maayon niya hypertension or high blood? Mawagina ang mga pangutana, mga katropa. Kabalo mo unsay tubag na to, as especially as naturopath. Kanamo, mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kayuhan or tambal, kining gitawag na to nga high blood, ang among tubag jud niya na, mga katropa, no, wala jud na tambal or di jud na maayo kining gitawag na to nga high blood.
Okay nga naman. Nga naman nga wa banday tambal o di manday maayo ning high blood doc. Tungkol kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. Kanamo mga naturopath, mga katropa, wa gid mi gatuo or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usa ka sakit, mga katropa. Kay kung usa ka sakit, buot pasabot kinahanglan tambalan, no? Mao nang pagmauta nang kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No, kay kan among panglantaw sa high blood dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka gitawag nato resulta sa pagka problema dinha gayud sa agianan sa ato ang dugo. Mao na ipanglantaw namo sa gitawag nato nga high blood or hypertension. It is a circulatory issue. Problema dinha gayud sa blood circulation. Kay kung mao na ang atong panglantaw, mao na atong mindset, we believe kanang kondisyon o resulta sa circulatory issue which is hypertension, makaangkon o kaayuhan o pwede gid siya matuldukan. No, mo nang by God's grace and help, no, dili man sa panghinambog din sa atong Yestro Health Clinic, pag mo ato ganig ato ang opisina, unya doon na siya yung high blood. No, by God's grace and help, mga katropa, ang pila na katuig niyang tawong daladala niya na pwede gayud niyang mabiyaan. No, goodbye. Magbulag na sila sa iyang gidala-dala nga high blood or hypertension. Basta, mapasabot na to pag-ayo. Unya, masabtan pag-ayo sa gitawag na itong tao nga din adunay high blood. No, balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw, isip nga naturopath, it is not really a disease. But it is a condition which is a result of having a circulatory issue. Buot pasabot, kinahanglan ha, akong giawagan tanan, it is educational na para gayod sa ato ang information na para gayod sa ato agayong mga ating paminaw karon. Nga din kung kamo adunay high blood, ayo tuldoki ang inyong isip, nga din adunay mo'y sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip nga din adunay mo'y sakit nga high blood, mao nang muasa na lang gid mo sa inyong mga gipangmintinar karon, no? Pero kung ang inyong huna-huna, inyuhang inyo hapang ipakatag, inyo hapang yung ipadako ang inyo ang una-una, sama na lang sa atong pagtuon karon. No, nga din, ang high blood di ay, dili na di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo. Kundi, kanagid di ay adunay, lalom nga pagtuon, nga ang pinakahinungdan maugayad ang problema din na circulation sa dugo. No? Atong ginahinay, nga din, adunay pagka-problema din na sa lining sa atong ugat. Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo, katugayin mapudpod, hangtod mabuo kining gitawag nato nga plaque formation. Nga mo'y pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayud og stroke, mga katropa. Unta nasabtan natong tanan, tungod kay kung masabtan nato kung unsa gayud kining gitawag nato nga high blood, hilabi na sa klase sa high blood og pinaka hinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors, at secondary hypertension, kung ato na kay mga underlying health condition, mas dali na ito matuldukan o matabangan kining kondisyon gayod nga gitawag na ito high blood. Base di ay sunod tuig, no? Pag-check gayod sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag-survey nila, niubos na lagi ang gitawag na itong survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man ato kung unsa gyud ang tinuod nga kondisyon nining gitawag nato nga hypertension. Ugma, mga katropa, adto ta sa solusyon. Sultian ta mo og tudluan ta mo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud mag matuldukan gayud nato kining gitawag nato nga circulatory issue. No, kining high blood or hypertension. Tudluan ta mo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo ugma, mga katropa. No, kana nga mga therapy dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy para gayud ma-balance and mobalik gayud sa kahimsog ang ato ang circulatory condition, mga katropa. Ugma, mausagya pong orasa, mausagya pong stasyon. Di sa nato ipadayon ron, tungod kay nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basig ma-short na.
No, kay taas-taas ra pa ni nga pagton hilabi na sa mga gitawag natog lifestyle and diet modification, mas maayo mas masabtan nato ni. So ugma atoa nang ipadayon ang atoa nga pagtuon karon. Akong gihawag ang tanan hilabi na kung kamo adunay high blood. Ugma ubani ko ninyo tungod kay atong tun-an in a very natural way, mga simpleng nga mga pamaagi sa unsang pwede di ay no matuldukan kining gitawag natog kondisyon sa hypertension or high blood, mga katropa. Oras na to, alauna 19 na, wala naman tayo igong oras. Og sa pagpadayon na itong programa, ato sang hatagan o pagtagad, kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 354, good PM Doc, mutana ko ni mo, unsa ni ang karot magtambal sa mata, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh? Asa managi ka ning karot? Ah, siguro namina po ni siya no, sa ato aga yung mga program tungod kay ang karot usan ni sa atong gina-advise as a juicing therapy. Karots mga katropa, yes po, it is high in beta-carotene level. Now, which is very essential also to have a healthy eye. So ang carrots, dako kay siyag tabang no, para sa mga katropa nato nga din adunay problema sa mata. Ang pangutana, human nga gamiton ang carrots tambal sa mata, pwede pa ba siya gamiton na fresh? Pwede mga katropa, kanamo especially kanamo ng mga vegetarian. Ang among ginahimo labi na pag pure no. Carrots juice mga katropa, amo ang gibledor, amo abang gibanggod, kana ihang pulp. Oh, amo ang ginahimo ana, amo ang ginabutangan og harina. O, ginabutang harina, timplahan, butang kamatis. O niya, amuan ang ginapatis pa no, sa mga gakaon o karne. Ginatawagan na nila patis. Ano mo, ginatawag naman na is boneless. No? Among ginaprito, di mura na siya naanapog kay gitawag na ito panudan. No? Muna mo ginahimo. No? Kung mauni ang pasabot sa nangutana, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh. Muna mo ginahimo mga katropa ha. And then, kung ang imong pasabot po, the ma'am or sir, human nga gigamit ang carrots, no, para sa mata, dili ni siya ipasabot, ha, nga itulo, ibutang gid mismo sa mata, mga katropa, kinhalan inom ni siya, no, sa atong texter, ma'am or sir, human nga imong na juice, kining carrots juice, ang juice niya, imnon, dili ka ibutang sa mata. Pero kung aduna mo itiridium, effective po ni kining carrots juice mga katropa, hilabi na dapat purely safe and hinlo jud pagka himo nining gitawag na to carrots juice. Ha? Kay ibutang na sa imuhang mata, dako po kayo nagtabang if you have already tiridium. Kanang tiridium ba sa mata mga katropa? Dako po kayo tabang. Ibutang ras dropper kining juice ng carrots. Unya, patuloy ang inyuhang mata. Duha katulo, buntag o gabi. Dako po kayo nagtabang. Pero pinaka the best, imna jud ninyo ha. Kaya nagsugod man ang problema din naman sulod sa lawas. Last nga itong hatagan o pagtagad from 670. Hello, maing hapon. Na pwede ko mag-ask kung aha mag-clinic si Doc tomorrow. Tagong ba or matina? Thank you po. Para po ha sa ato aga yung mga nagaplano nga mato sa ato ang Yes to Heart Clinic. Ugma mga katropa, ang atong schedule is tagom, no? Naatas tagom mga katropa. Basta ang atong schedule for check-up and consultation sa atong Yes to Heart Clinic, basta adlong Merkules, Webes, Bernes, o adlong Domingo, ang atong schedule for check-up and consultation na akita dinhi, no? Sa syudad gayod sa tagom mga katropa sa atong Yes to Heart Clinic branch. Ang atong address nata sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Public Market Rana mga katropa, ha? Dako kayo ng building nato din, ha? Di na ito, ha? Nag-rentrata din, ha? Dako kayo na din, ha? Nga building, makita niyo na dayon. Kung nag-commute mo, pahatod ra mo si Mr. DIY tungod kay tapad di ana, mausab ang atong Yes to Health Clinic. Brido alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Syarog masyorta sa oras, no? Alas 7 sa buntag. Pero atong consultation, magsugod na tag alas 9, ha? Unya sa mga taga Davao,
Ang ato ang schedule every Monday and Tuesday, alas 9 buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon, mga katropa. Akong giyawagan tanan kung kamo adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga moato og bisita gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. Aduna kitay mga pamaagi nga diin in a very natural way ato gayong matabangan ang lawas, atong mapasiguli ang pagkahimsog ug pagkapiskay niini. Hilabi na kung aduna mo gipambati din ha. Suwayi sa pagbisita ang Yes to Health Clinic. Daghang salamat mga katropa. No, ilabi na sa mga niubanin na itong programa o nagpadala sa ilang mga mensahe. Usbon ko, ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. At huwag kayong ipadayon ang atong pagtuon, mahitungod gayod sa High Blood. But for now, we don't have enough time. Kinigayod ang inyong health consultant, CJ ni Drew Down, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adults tanan and God bless us all.

0: I see you 1:27 in the afternoon. Ano may hapon? Yes, Miss Visayas Mindanao. Paminaw sa inyo ha din ha. Lahi-lahi tag weather today. Probably some parts of Visayas nag-uga. Some part of Mindanao gabasa. Pero sure ko nga init daw dito. Someone says. Well, drink water. Hydrated, keep away from being uga. Oo, mauga lang man ta sa laing matang, but not when it comes sa atong panglawas. Lisod ka, ayaw ma-dehydrate ka, tropa, ha? And then, part na lang ito, Oxanthone, vitamin C. Kalimut. I'd always be one of that person nga always consider that one of my... One of my favorite, ano, one of my favorite nga partners akong daily routine. Routine. Oh, wala gyud man kapil di uihon man jud ko. Kung kinsay mo babag ana, wa puboy mahi. Daily routine gid na to ang pag-inom mo. Vitamin C. Make sure gid niyo ha, kay ginaingon na bagid nila nga kanira bang vitamin C is the catalyst of all vitamins. Oh, catalyst. Spelling catalyst, red na lang. Somehow, lisod sa gamay. O, nandili lang sa gidna to siya, ano ho, hindi lang sa to ipugos ang spelling. Ang importante diha ka, tropa, na ing-adlaw na po para sa ato, ang mga nagkalaing langis, butanan, gugma kay sakit kinabuhi, o mga desisyon sa kinabuhi, o nga nung ni-inter. Pwede mo nili mo, ingon nga sa akong naagian o sa kadaghan sa akong naagian. Ang pangutana nga nung niagi ka diha. Ataki. Ataki ha. Ataki. Anyway, I hope you guys enjoy listening our music while waiting for our X-rated drama. Moro mo ko ilaing tumong din niya. Makahatag uglingaw pinaagi sa musika. Kaya kung magsige mo kutagtabi na imuingo nga, sige na magkag-historia DJ. Listen to music. Music, wala nang usapan. Wala nang adlib-adlib at intro-intro. Puro musika. Nag-requine on a cheese news. O, ngano gidaw? Ngano gidaw bisa gibunog na kawa ka paman ni Bia? Uy ha, we're not here to validate and validate and validation and confirmation, verification ng mga inana nga kahimta. Pero ngano mangibitaw? Ngano bisag nakulatahan na ka? Ngano dili pa mangyid ka let go? O, dakang kung kailang inana ang kahimta nga, nga bisag madapatan na mo, ingon salamat ko na ako. Kaya ako magod siyang ipalagod. Salamat ko na. Dili dry. Basta kayo magtugpa na ng mga kamot niya sa imuhang laki sa inyong naawong. Ayaw na. Apoy, uban niya ako. Mangulata siya. Mangulata man sa ko. Di magkulatahan na imi. Kasi inana. Pero actually, no, di naman kinahanglan ko. Tinod anay manggaling na higugma mo sa usag-usa. Ayaw kulatahan. Higugma ah. Kung imo man siyang kulang tahon, pero dapat sa kalami. Kung natong hisgutan karon ron, muna na ako ni Dugayon. Eh kung Dugayon ako ni, for sure, ang uban di naman nakahulat. Oh. Hi DJ, bedweather kaayo. Ay mo ba rin, mo na itimaan na kung ayon nga dapat na nakay paminawon. Oo. Kay paminawon ha, ako nang i-play para sa imuha kung an or Calderon. Tungod kay bad weather man karon mga katropa, bago ta mo prada yun sa ato ang mga kuan. Ako ang tawag ani ato ang X-rated drama karong hapon ha, na ako ipapaminaw sa inyo ha. Ay, imuha an, kay kabaw magic ko nga kanang bad weather karon. Lami man ang kuan, lami man ang bad weather, tapos magkapi-kapi dahil na. Part ni Randa ng Oxanthone. Plus Coffee Mix o Premium D3. Pili lang mo sa tulo, pero paborito na ako ang Oxanthone Gold. Pansin naman siguro po ninyo ang paghayag na ako. Na mo. Side view pa lang na Doc JJ. Hindi lang ko matubang, kaya di na tamasog din mag-bash. Hindi ko malipay ka na magawas gani ko niya kanay kini pas gani ani palit kog sudan kanang ita kog itlog kay wa jud ko gidalag itlog ni ra pa in Oo, kana ana pag mga itlog ni Rafael. Ito ni Rafael, itlog nga gibaligya, gipalit ni Rafael.
1: Ayan!
0: Akong kaunon every morning, yaw, magkugidal ang itlog. So, wala ko'y choice, ganyan. Igawas ko, nag-sunglass-sunglass ang babae kay kanang, na, di gimali kayo niya na, nag-i-maka-recognize na ko aning sapatera. Dahil kay gamay naman aning sapatera.
1: Ayan!
0: Karaho, ana-ana pa ko sa akong buhok. Ana-ana, kusus niya, ana, maning tindira nga. Chinita! Wala, nitubag sa kuno, Nadine Lustre.
1: Ana-ana!
0: Ay, yano-yano, ragita na ako. Baya, mga kas. Ay! Janita ka, oy, XFM. Samutan pa gid na dito si Kuan, Benji Talisik sa kilid. Samot, na-confirm naman siya nga, di ba kauban ni Muna? Kaingog di, tinuod, kinaman di ko'y kauban. Kung mamakak pa ko, basa niyang malansang ko. Shoutout sa'yo mo, ati. To ati. Oh, yes, DJ Kusog kayo ng Santon Plus Gold na capsule and coffee diri sa Danau. Alo! Mula agmi din ha. Lilipad ang aming team. Salamat kayo. Tilawin niyo ang Santon Gold Coffee Mix an para ni sa mga gusto mo guwapa. Mugi na ako ang susi karon para mo guwapa niya na nga pinaka ni guwapa pagid ka kanata ang Santon Gold adunay glutathione in collagen and the IN and collagen. Kabalo na ba ka? O sa kabaw ba ka? Nakahiring ba ka? O sa'y partner sa Santone Gold Coffee Mix?
1: Ay, yeah!
0: Until then, kabaw ba ka? Ay, hindi kami naon pag Santone Gold Coffee Mix ang imong ginakuan, ginaino. Alam na niya ang aking mga, alam mo na, ang chismes dahil iba ang aking nararamdaman ngayon. May nararamdaman akong kakaiba. Oo, may nararamdaman akong kakaiba dahil pag nangangape ang iyong kasama, mainit ang kanyang pakiramdam. Kami na ang DJ kung kuwain. Kaya ito, nasa kaosan yung pasahog. Agoy na, nasa di sila kagawad Christian Omonia. Ikaw kagawad. Unsa man di nindot, pagbugnaw ang panahon. Oo, ang imong negosyo, bugnaw naman na daay. Ari na sa Taminaw Christian Omodia, gikan kay Popot Paikan Reserve. Oo, no, lagon dito mo di sa Buhol ay maglagot ko ninyo. Binag maka-resign ko, hindi na ko mga kung ayun. Wala ko lang na buhay ko. Mulaag siya ko din ha. Ana siya diri pahimos og paminaw kagawad kay mingawon nagid ka ni DJ Reyna. Di lang kamo ang mingawon na ako dagahan no. Hindi mo kinagsend nag message na ako kay mingawon ba sila. Utog ay hala. Ayo pag inana diha kagawad Christian. Oy nabasahan ni bagid na ako din yo ana siya. Utog nawa ka ayo DJ oy. Utog now. Oh, ade ang pagkaingon, mali lain lang siya paminawon sa linya nako, pero ang pagkaingon ganya kay OH tapos tugnawa. So, oh tugnawa. Ay nga siya. Ikaw kagaway Christian giyano-yano ra nimo nag-comment ng mga inana. Masayop gani ko. Resign tang na atay nimo. Turbo DJ kay magsakit na lang ang batang daw di pagid mahuman. Agoy. Hello, oi. Giyano-yano ra na ninyo mga kas. Maghunos dili kayo. Betaw oy, sa katog daw sa panahon karon lami gid ba gid na higop-higop. Ang uban daw kay ay, DJ ako na ako gihigop-higop pero dili copy. Uy, abab, makagaba man yung mga istorya ng inani. Makagaba yung mga inani. Makasakta. Labi na sa mga dinig trabaho pa. Basta ko. Yanoon, diri og ka ng pain. Ako bawal mag-uunayanay diri sa amu ang koin. Anyway, it's ala una 36 na. Kaya siguro itong panahon oras ang atong pipila ka mga pahinom to. Pero diri ta mo biya nga dili na to partnera ng inyuhang kabugnaw o mabugnaw nga panahon. Ann Calderon, it's a bad weather today. Ayaw, resign, dol. Laban lang. Na para bang, sino bang kalaban ko? ay kalaban diri. Kita di mah kaya. Uy, katong gi-try bitaw na ako og paningkamot nga duhaon ang akong trabaho murag kanang kuain. Mura ko og ni-trabaho pang bayad sa ospital. Here's a song for you guys para sa mga gusto o kanang kuwain, kanang what do you call this one, ganahan nga ganahan nga na ikaw uwain samtang nag ano-ano naman sila sa kabugnaw sa panahon lain paminaw no murag nag ano-ano murag dili siya advisable. Anyways, para sa inyuhang bed weather and of course together with your coffee, here's Midnasty with song Come On.

0: 煮饭 ，exciting。
1: Santo Blasco,
2: ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Blasco Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blasco Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na healthy sa lawas. Santo Blasco Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santo Blasco Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santone Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
4: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiig higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan ni Kilona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM. 1:45 in the afternoon. Time check is brought to you by Santone Plus Coffee Mix. Kitropa, if you are looking for the partner for your daily coffee game, I guess this is for me taking a chance to recommend a coffee from Yes to Health. Ang Santone Plus Coffee Mix, ano na yung magustin, soy powder o malunggay o moringa, kitropa. Nga, tulog ka sagun yun nga, doon ay laing-laing content o binipisyo ka makuha, kitropa mo. Ano nga, if ganahan ka o kape, if you're someone who likes coffee, who likes drinking coffee, and you can't live without coffee, but dili tanang kape ha na adunay benepisyo nga makuha and sa kadaghang kape nga naa karon sa market, some of the coffees really gives you that unfortunate dili nindot nga epekto sa manglawas. So this is us from Yes to Health giving you the coffee that really helps you to gain a health benefits. Well, Santong Plus Coffee Mix magkatabang kini tungod kay sa soya palang daan. If you're checking out or you keep monitoring your weight, then soya powder nga na amin susod sa ito ang Santong Plus Coffee Mix nga makahatag og taas nga tabang sama sa ginatawag na itong protein and fiber katropa. So medyo dapat gusto nyo o dali ra kayo mo feel og busog or probably busy kayo mo and you wanted to sip a coffee but you can't because some of you taas og acid. Hindi basta-basta pwede mo inom ang coffee but this is safe for you katropa. Sa mga taas og acid niya, hyper acidity ang pinaka-concern, this coffee would never trigger your hyperacidity. Santona Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, na nga pinaka, na nambal pa. Katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakos? Ayokong latasaan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butuin sa inyong kinatao. Mas sobrang katukirok. Putlon ko ni anumat sa dwayang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: panahon. Ika nga, tiglumlum nga panahon. Hinaot nga na ata sa maing panglawa sa umtangan niya karoon nagpaminaw sa atong istasyon. Na sa itong mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated lang sa Visayas apan laing dapit sa Mindanao. Pinas sa mga istasyon diya sa XFM Agum, XFM Davao, XFM Gensign, XFM Bukidnon, XFM Mati. Dini sa Visayas, ako sa ang taga-agtitimbaya nga ito ang itong mga kaubanan ng mga istasyon. XFM Canlaon, 101.7 XFM Kihulngain, and of course diya sa may XFM San Francisco Agusan del Sur, and of course diya po sa may Zamboanga, and of course ayan ang daming of course sa XFM Pagadian. Hello po sa inyo ang may pagpaminaw ay dama inyong mga tigpaminawan. Ang dama inyong tipaminawan kay sugdanan ako ni nga to ang drama. Aron daghan ta makatambag, oy. Kapoy lang ako ra. Maya subsiya. Mahangak lang unta ako sa laing butang, dili lang sa pagtambag. Kay utro sa kong tambagan, ay na. Pero niya na pwede sa lain na itong mga sugilano, oy. Mga sugilanon ra kay isa ra ni kabuo. Kani ko sa kababayan nga taga Iligan City. Itago sa pangalan nga Sara. 25 anyos, ninyo og dunay usa ka anak. Niya siya karon sa Manila pero iyang gipadakil ning suwart sa iyang suod nga amiga. O dito ni Agi gahapon diri. Ganito nimo di ay. Ah sige. Kani akong problema may tungod sa akong kahimtang karon. Saan naman sa ding kahimtanga, oy? Saan nalagwa ko? Sunod si Mana. Madakdakan yung Dok JJ aning tambag-tambag. Oh, yeah. Pwede petition si Dok JJ mo handa. Oy, buot. Kupiyansa mong Dok JJ. Tropo ng tambaganan, pero mutambag na, oy. Kupiyansa ka ayaw mo. Problema may tungod sa iyang kahimtang. Balik ko na ako. Tungod sa iyang kahimtang. Kung unsa man sa ding kahimtangan na... mas maayo ginugato ni hatagan o kinabuhi kining iyang sugilan. Nga giuluhan. Da ni resulta na. Kalain sa dami. O yung ano. Ani ang paminawan ninyo mga katropa.
1: Abin mo, Sara. Mali pa yun, Keiko. Nga ikaw may akong nadayon.
2: Mali pa yun sa kayo ko, Jay. O, huwag yun kumagmahay nga. Ikaw ang akong ipakaslan.
1: Wala ko yan ngayon pangayon sa Ginoo. Tuwag kay, iyan ang gihatag na kong tanan.
2: O, salamat kayo, Jay, ha. Nabisan pa man sa inyong kahintang dito sa Cebu. Arangan good mo. Ikaw, kamanan o pinubre. Pero niya, nakigunong ka na ako dinisa puhol. Og natilawan ni mo ang kalisod.
1: Di na mahinungdanon ako eh. Ang importante, nga malipayon ta.
2: Oo, Jay.
1: Sara. Mahal ko ikaw.
2: Mahal ko usap ikaw, Jay.

0: Jay, manang head ko ni mo ha.
1: Unsa man?
0: Tulo naman kit ka to ikapin si Dudong ba? Manarpaho unta ko.
1: Oh.
0: Dili man sad pwede nga magsalig na lang ta kanunay sa ihatag nga sustento sa imong mga ginikanan nga 3,000 ang buwan. Panahon na siguro nga manarbaho ko.
1: Sir, ako lang manarbaho. Daan na ba kong misulti ni mo ha nga manarbaho ko? Pero ikaw ang mipugong. Karon, ako'y manarbaho.
0: Maluoy lagi ko ni mo dong. Tugti na lang ko. Tugti na lang ko nga manarbaho. Sige na. Doon na may bakante sa gitrabaho ani Ana. Musuod ko dito.
1: Sir.
0: Sige na dong. Ay, na lang ko pagpalipat, please.
1: Sige.
0: Salamat. Salamat ka, Ayo Jay.
2: Maayo kay misugot si Jay.
0: Ay, kahangyo na ko siyag maayo, oy, Ana. Og mayo in town kay misugot.
2: Mayo hinuon. Aw, og ma. Kuyog na to, aron. Mga apply ka na dito.
1: Kumusta ang unang adlaw sa trabaho?
0: Okay raman dong. Pero kapoy lang kay sige laga tindog.
1: Yun na yun ang tindira.
0: Maanad ako sa kadugayan ini. Maanad ako dong.
1: Sabagay. Dali na, kauna. Nakahibaw kong gigutom ka na.
0: Salamat naman na ginang akong trabaho. Mupaulit na ko.
3: Sarah?
0: Dundi?
3: Ikaw ni? Uy! Ay, sexy mong gawin. Wala mo lang gagawa kami niyo?
0: Ha?
3: Kuhan ka ng pwedeng magsulti ta?
0: Ha?

0: JJ, kanang pwede ba sa sunod na lang higayon? Kuan mangkot, kape kayng akong lawas.
1: Sure.
0: Sabta lang una ko dong ha. Kapoy kit kayng akong lawas.

0: Midaot man ka, Sarah.
1: Oh, pa?
0: Oh, sama ka?
1: Oh, kuan daghan ang kukyo na una, pa. Stress, maong naingon ini siguro ko.
0: Ayaw pa da, oy.
1: Ah, oh, pa. Mauna lang niya ang katapusan itong panakita, Dondi.
2: Ha? Nga naman?
1: Dondi. Nakonsensya na ko sa akong gibuha. Nakonsensya na ko. Maayo kayo na akong akumbana. Pero ako siyang giluipan.
2: Pero, mahal na to ang usag-usag, di ba?
1: Oh, inuot ka na. Pero mas mahal ko ang akong pamilya.
2: Sarah.
1: Maumputlo na to. Nalang na to kining atong gibuhat. Tuwit kayo di kiniangay. Di kinihusto.
2: Sarah, please. Ayaw ko inaani. Mamiyak din eh. Mga tutas Manila. Please. O, adto dito, mag-ubanta. Gawa na yung mga mata nga magtanaw na to nga nakahibaw sa itong sitwasyon. Magtabanta. Tingnan ni, magpaabot ko ni mo sa pier. Alasaya sa gabi eh. Magpaabot ko ni mo. Ha? Sarah? Kung di ka mapakita na ko, mubiya ko ini tapita.
1: Oh, Dondi.
2: Kung tinuod ka nagmahal ako, kuyog na ko.

0: ang imong unahuna ay makigbuwag ka na lang sa imong bana ug mukuyog ni Dondi sa Manila, ha?
1: Nabuang naman siguro ko dai. Usab-usab ang akong desisyon.
0: Sara!
1: Basta, mauna yun ang akong desisyon. Mukuyog ko ni Dondi sa Manila.

0: Salamat. Salamat ka, Diaka. Oh. Diaka? Ha?
1: Naluwi lang ko sa akong panaw sa akong anak.
0: Ay, napagilakilak, Diaka. Diya, nanoon ka? Mawili pa kanila?
1: Dundi.
0: Tana. Maglukat at tikit.

0: Ambar, ha?
1: Donnie, nganong karon ka lang? Og, hubog ka?
0: Ay, ay, sige, ipangunta na, ha? Sikla ka nun!

0: Dundi, maaf dusko.
1: Ha? Tinuod ka?
0: May umaabot at ang anak.
2: Ay! Uy, asak laka, uy!
0: Diin naman sab kagikan, ha? Nga nung hubog naman sab ka nga na uli.
2: Ay! Maglagot lagi ko alang pangutan ako, mga pa!
0: Dundi, kasakit sa kong kilid nga, nga imong isukmag.
2: Ha? Paulay, angali mo!
0: Dundi, naaklag ka namang panapat na ako. Huwag ka maguna-una nga mapdus ko.
2: Duda gani ko nga din ako. Ha? Siya mo ng banay. Nasudlan ka na daan sa pagpadoong na to din, he?
0: Unsa, animal ka. Ikaw pa nga kung gipili niya mo ingon ka, ana. Salbahis ka.
2: Ha?
0: Abini mo. Sa dito pa po sa amo. Huwag yun makadapat si Jaina kung bisa gamay. Pero ikaw, iano na kay kang makadapat na ako. Salbahis ka, Dundi.
2: Ay, maudi ay, ha? Maudi nga maggulgool ka kay ibingaw ka sa imong bana. Ha? Ang imo ding bana, ang imong di kaminawan, ha? Meron, dali ka! Pa! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka! Ka!

nangakong nahiagumayan eh. Ngadto kang Dondi. Nahadlok na gani ko bahin sa kahimtang sa akong anak nga niya sa Manila. Daghan kong mga pangutana, DGRC. Makakiha ba ko ni Dondi sa iyang pagsigig pandapat din hinako? Wala kay ni kadaod sa akong gisabak tungod kay... Medyo kusog-kusog ang iyang pagdagmal din hinako. Kung mulayas ko o mubalik sa amo. Murag, basi siguro og ikiha ko sa akong banag mapreso ko. Ako sa akong amiga nga akong suwat nga akong gipada. Nagpaabot lang ko sa iyang bawos. Base sa inyong mga tambag. Kaya sa tinguod lang o taniod lang, kaya nag-ibo kayo ko.

lang ko to ba nga akong sulat sa Gilanoid? Ako si Shara. Daghang salamat. Pagkatang ko sa inyuhang inyong mga tampag din hi sa programang X-Rated. Palihog ko og play sa kanta nga Napakasakit Naman by Paula Bianca.

0: Sarah, tama na yung sakit-sakita ng damdamin. Dahil sa totoo naman talaga, Sarah, pwedeng-pwede kitang pagalitan ngayon. Tropa, ang oras na alas 2:17 na sa kahapunon. And yes, our line is open for your advices. Sa mga gusto mo advice, hello there. Hi, good evening. No, that's not good evening. Ano ba? Good afternoon. O maing hapon di ha. Kinsa man yung magpaila ka, taga-asa ka, o ditso tambag. Totoo yan. Go ahead. What can you say about our letter sender for today's video? Hinay-hinay lang. Okay?
1: Ako ang mukha sa DGRC. Mayroon sa iya na. Huwag na sa iya. Karma na sa iya. Karma is real. Kaya nga nung bitaw, dapat kung tayo po, isigurado dito sa isa ka tao, dapat yung makakasin sa mga mga. Maaaring hindi kung makuha ng iyong kasi nga ganun, dibiyaan niya iyang anak, iyang bana, tungod lang at yung iyang ex. Kung sa dahil ka, nga pero, nabuntis ka. Wala pa ka. Nagpatambag pa ka. Wala manan mo. Ayun sa daig ka.
0: Sige, pangasama sa diya. Kaya na ako eh, kasabaan sa diri o. Morato yung chika.
1: Oo, ang ako sa mga yung tao, ngayon na magkailiklamo sa iyong bana, iliklamo na iyong bana, ikulat na, ikulatap ka, dito ka sa barangay. Yung isa pa, ayaw na dito pagpapita dito sa iyong bana.
0: Diba, kaulsad, uy, no? Mahiya ka naman!
1: Pagkakit ka lang, yung mungibiyahan niya, tapos ibalik pa ganito, da? Pinakapilaw nung kagulatap, yung huwag binto na, ito yung mong bana, wag yung magaskasan na inyong panit. Gusto ko dapat na lang magwa. Ay, ino man ang kagustuhan, deserve man na inyong mo nga, nangita magagbana nga, tulatahan yung tao. Kaya, Arasoy, ay nag-uli din sa buwan.
0: Na.
1: Buoy.
0: Na. Mauwaw sa tano, di ba? Correct.
1: Hindi kumuto ng buhok.
0: No, hinahinay lang. Wait lang.
2: Ay,
0: naman siya. Wait lang. Matay ka pa yung makasuhan, anay mong kanak. Ayaw, sir. Ay. Yes,
1: ay. Ano ang mabuti dyan? Sige, nakitaro mo ba na? Di kami pagdating mo siyang ex nga. Kula taong na kung dahil kaya di. Magbuna niyo mo. Hindi ka mabasay lo siyang bana na. Wala na yung kaya-kaya pa rin.
0: Ay, no.
1: Ay, masaya lang na. Antusa na lang nga diya nga, kulatahon ka. Ang imuha diya.
0: Kalma lang sa pakal. Oo, ginawa niya na ako ipa-istorya sa imuha.
3: Hello.
4: Tara rin, Mike.
3: May hapon.
1: Yes, may hapon rin niya.
3: Magpakulata na biya ko.
1: Andam ko ay kukulata pero lahi man akong pagkulata.
3: Kanda akong ganahan nga kulata. Di pa tao, patinguga ay ka na padong na sa tasay muhang ko ang gising yung pagkulata, Bing.
1: Kulata
0: ng kulata.
3: Naka din na isang? Naman
0: isang. Sige,
1: ano?
3: Hulo. Namugnaw naman to. Nanginit. Namugnaw og nanginit gihilantan.
1: Kulata
0: niya. Hala. Naapa ko diri ha. Unya na mo. Dagay.
3: Ikaw din ni Marvin.
1: Yes, this is Marvin Rignel.
3: Hello, nganong kibaw ka nga ako ni Uy? Ganang kibaw ka nga ako ni.
1: Oh, siyempre, nakakuha na mga pinay mo, nadunggan na mag-una ko ang iyong wangi. Ang iyong wangi mo.
3: Kaya
1: na ako nga ikaw na kay natatatap na magkadugkat ako ang kuwan sa punaw na rin.
2: Ayaw!
0: Oo. Asa ka?
3: Yes, Marvin.
0: Dega na ba gibing ako?
3: Marvin, ako'y nakuy ka nang nakuy isulti ni mo.
0: Wala ka na daw. Sige daw.
3: Ikasuko ba sa Korinti o gara ko kiligon?
0: Inigag mga banat. O yung ano ang kay?
1: Ringin.
0: Uy, uy, uy.
1: Kanang kuan baka ang sauce baka.
3: Hala? Ano man? Hala?
1: Pwede mo to slo.
3: Di pangutana, pangutana, tamis ba na imong sauce? Tamis na imong sauce?
1: Oh, tamis. Sama ka tamis sa imong ha.
0: Sa usay reaction pag... Sa usay reaction?
3: Ay.
0: Ay, uy, alak, inana, di ay. Bantag na pag nga makahinomdom si Marvin sa iyong tingog, kaya di ha palang daan, magluya naman ka. Isa-kisa man siguro makadungog, magluya man, anak. Oo.
1: Pero, Ringel, at andam ko may mong maamigin mo.
3: Uy, uy. Mag-amiguhay tang duwahan tod sa maabot sa punto nga maginigog maay na ay naman din siya asawa
0: yun. Naka-asawa, Marvin?
1: Ha?
0: Naka-asawa?
1: Wala, uy. Ako po naman.
0: Kulbaan si Riniel. Uy, di ba siya ganun?
3: Basing mabugnuan ta ba?
0: Mm-mm. Basing
1: pa. Wala pa kay asawa yun.
0: Ayaw.
1: Kasi din si Riniel. Abi na po.
0: Alalala. Pwede na kamang kamangon si Marvin.
3: Taro mo ba?
0: Saan? Saan?
1: Inyong Riniel. Riniel nga. Kung ikaw ang dahon o ako ang ulod, mahimo ba't ikang kamangon-kamangon?
3: Nanggahi na ko, Marvin.
0: Huh?
3: Nainigahi sa ko. Nainigahi sa ko, Marvin.
0: Mabuko na.
1: Riniel. Wa man po ko magdahom na maimo ko. Ang ako lang po nga maako ka.
3: Asa-usa may tawag na buang.
0: Uy, pinadok JJ pa. Mga imuray. Anyway, Marvin, thank you kaayo.
3: Salamat, salamat.
0: Salamat kaayo sa kanang lingaw. Wala naman siya yung cellphone. Kaya gina-embergoan ko na yung cellphone. Kaya last na nagamit-gamit yung cellphone gabi, naabtag kadlawon. Kapoy ko alin niya.
3: Sabahan ko eh. Gibawian ko og cellphone.
0: Actually, ang dala na lang gani niya, ani, kay kaniihang Insta360
3: ka camera.
1: Kapoy
0: na lang. Kaya ako, ano tamo, isumpay-sumpay na tamo po, ha?
3: Magkinuntak kay Gapunta.
0: Pinag-i-assist na may social media.
3: Pamaagi sa tong gugma, Marvin. Kung kita man dyan ang para sa isa't isa, ang Ginoo na ang maghatag og kuan pamaagian. Magpaabot ra dyan sa panahon, Marvin.
0: Pag-abot sa panahon,
3: hindi na nakaroon, kaon ka og toro. Bawa ka, Marvin. Nadyo ko'y ganahan nga turon.
0: Hala? Wait lang. Ay, uy, lami ang turon sa Davao.
3: Oh, gani. Kanang brown, kaayo.
1: Kanapadyo na yung murag ugat-ugat.
3: Katumurag ugat-ugat niya. Igagkaonin mo sa turon ba kaya na yung mugawas.
0: Ay, nakasigit yung mantika. Ay, ano na patawagan ng ubang caller siguro? Marvin, thank you kaayo, Marvin. Naka-shoutout, Marvin. Naka-shoutout, Arlen. Thank you. Ah, sige, go.
1: Oh, shoutout ay akong mga amiga, no? Ah, si Kimberly, si Miss Ginay.
0: Selos, si kuano, din yan. Silo sa Riniel.
1: Ano lang di Jersey?
0: Sige, salamat yung katropa mo.
2: Exciting!
5: Exciting!
0: Masa lagi nana si Rinyal diri gak makagubot naman ginta po. Depende ni kalinaw ba ni ang dala o kagubot na aragin sa doon.
3: Kasakit.
0: Kasakit. Kasakit siya di mong dala. Ikaw basta ka Rinyal. Iba, guro ka. Nisol po atras siya din sa itong istasyon nga karang mura siya o kuin.
3: Baby girl.
0: Oo. Now, hello. Ano si Connor sa Big Gasolina? Pangalan o taga-asa?
2: Hello.
0: Hello.
2: Nang hapon.
0: Nang hapon. Na. Nakoy kaoban diri si Rinyel. Nang hapon po daw.
2: Dili ko na, dili ko na.
0: Bahala ka.
3: Uy! Ano nung batasan kay ka?
0: Batasan ka ayo.
3: Uy, nandiyan mo ka na ako.
0: Ay!
2: Hello?
0: Kinsa man ni?
2: Ewan. Si... Mio, Nyiti Junior.
0: Ha?
2: Mio,
0: Nyiti
2: Junior.
0: Mi?
3: Mio?
0: Ay!
3: Mio.
0: Ikaw ba, di mo ilhalan ako, amiga. Pelangga, raba ka ayun ako ni.
2: Junior.
0: Oo, Junior. Siya dyan, Junior dyan!
3: Ay! Junior or Maria?
2: Junior, eh.
0: Ah, Junior. Minyo ni si Mio?
2: Oo, siyempre, Minyo na.
0: Ah, okay. Bantog na dili siya kay Minyo, manan siya po. Ah, pilan makatuig Minyo ni si Mio?
2: Ha?
0: Kailan naman kakatuig minyo?
2: Ate na mag 30 years.
0: Uy. Taon-taon naman sa pwede ay na di ay. Oo niya. So may matambag ni matong kuan. Sa?
3: Maayong pagkaminyo.
0: Ay! Oo, so may matambag sa letter sender, be. Tambag ito, be. Kaya ako murag hapit ko.
2: Ako yung kuan ng ato niya. Ang ngayon niya.
0: Niya, niya. Ang mura to, kay katambag, inol to, angay rato niya, no?
2: Angay rato niya.
0: Ah,
2: ang yambana ng kinarong, buutan yambana, yung pagkibiyaan.
0: Bitaw. Ikaw, buutan mo.
3: Kana, pangutan na, tambag na or kalagot?
0: Ay!
2: Kalagot.
0: Sagol na yung gibante.
2: Sagol na, sagol na.
0: Sagol na. Ikaw, buutan ka nga ba na?
2: Ah, siyempre. Kailangan niya na ako kung usawa.
0: Swerte sa imong asawa, oy. Kaswerte sa imong asawa. Wala dyan ka. Wala dyan din mo nagibiruangan. So, kad sa una.
2: Wala, oy.
0: Ana. Gipanumpaan yun. Di mo. Unsa may gisumpa ni mo, anak niya?
2: Ha?
0: Unsa may gipanumpa ni mo, anak niya, sa una daw?
2: Mag-unong. Mag-unong niya sa uga sa kutob mo mong ginawa.
0: Mag-unong ma mag-uban. Mag-uban mo na mag-unong. Taga-asa gani si Mihiyo gani?
2: Ha?
0: Taga-asa gani ka?
2: Taga-tuburan na mo niya. Naminyo ko, San Fernando na ko.
0: Ano na kay San Fernando karon tuburan na?
2: Ah, yes.
0: Nakasad. Beto. Taga-sibo. Niya, waka kasi nati.
2: Peter Blight nga, di na mag-uban.
0: Ha? Ay, ako? Oo, oh, tinuod bitaw na.
2: Ah, kasan ka?
0: Atika sa
3: ay
0: itaw tay may mo ni ni mo nga nanangid kun yog sayo kay aron umatinga pun bang ano di nya madunga na kun tingog ana ra magin ang kapalaran nga ngita mangita og kana mga murag maayong kuan padagat dihag pang panintiil diba kasabot ra man siguro kasabot ra man mo pud sa kuwa ta kay ba upuan ba sira di ang madunggan kun ninyo.
2: Masabot lang po ni kaya nga magaling mo pugong ni nga.
0: Bitaw.
2: Para magpapayari.
0: Salamat ka ayo katropang ni Hiyo. Karong orasa nag-usa pa marumbog na di ha. Init usa man yung weather din ha. Kaya diri magod sa Cebu. Medyo papaling-paling ang panahon. Mubog na, muinit.
2: Ma'am, naramang ko sa kalunasan ko na upra.
0: Oh, dali ka kalunasan. Oh.
2: Oh.
0: Mas dali di ha. Ma-feel nyo di ang kabugnos panahon. Kumuulan dah yun.
2: So, kusog yung baha dere.
0: Agkoy! Wag, gibaha mo itong nangyong adlaw?
2: Oo.
0: Ay, kay, ay, ay, ay.
2: Flood control rin, naguba.
0: Agoy! Agoy, agoy, agoy.
3: Ay,
0: pagkaway klaro ni flood control. Sus, kung ka na pa sigig meeting-meeting, anong gobyerno din na sa kuay, sigig kuay, na may pag ilan na lang asikaso, gimog proyekto, ano yung mga gipang baha dere ng mga katawang Pilipino.
3: Ito, ipang padayon itong wanahuman.
0: Mga wanahuman. Sige na lang, sige, gasto. Anak, kaya tarang ka na. Sige nilang patawag. Di anang trial. Gasto ba na?
3: Ihatag pa lang na nila ni DJ.
0: Ihatag pa lang na, ha? Bilis ako. Ay, sa katawang Pilipino. Diba no? Mia no? Salamat sa pagpanawag ha. Wala na kayo ikatambag sa itong letter sender nga si Sarah. Puros murag da kalago turmang ito yung muha ba?
2: Ang mapangguan na ito niya nga, dito lang ito siya.
0: Dito na. Ay, nag... Asa
3: niya siya?
0: Diyan na lang ka, Sarah.
2: Gantahan ito yung katipon.
0: Kaya nga no bitaw?
2: Nga no bitaw yung...
0: Bitaw sad. Salamat ka ayo katropang Mihio all the way from
2: awesome.
0: Asa sure ka ay pwede ka ayo. Sige, go ahead.
2: Tawag ka sa akong asawa diya sa San Tirando. Yan ni Mihio.
0: Kaswerte sa asawa ay.
2: Tawag ka akong anak.
0: Ayan.
3: Ka mga sweet eh.
0: Ka sweet ay. Salamat.
2: Sabi na ni mo diya Didi.
0: Ayan.
3: Naku diya.
2: Apis na rin mo.
0: I-appel daw si Riniel. Uy, i-appel akong amiga. Uy.
2: Talo lang niya kung minimo.
0: Sige, salamat.
3: Ay, siya.
0: Salamat ka, tropang Mio. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Exciting. SFM.

0: Dumot. Lumay nga po. Dumot sa Renewal Oil. Lumay nga po. Kinsa ni taga-asa ka.
1: Yes, isang maganda.
2: Ano pa mas taas na to?
0: Puta, grabe ito eh.
3: Grabe siya
0: ginaging. Sige, pangalan ni mo, gani ka tropa.
1: Na, nalilimot na lagi. Mauna kini ang ikaunom na higayo na nakatanawag ko. Dato Kalip, all the way.
0: Dato Kalip!
2: Hi, Olong. I really appreciate it. Yung imong kanangi tawa.
0: Ilang siya, Dato Kalip.
2: Magandang marigay, magandang hapon sa iyo, Dato Kalip.
0: Taga Jensen, di ba? Ayan, salamat ka. Ayaw. Kung sa man, diretso tatambag sa itong letter sender. O sa may maingon.
1: O, anak.
0: Go.
1: Ang hindi mo pagkasir, tinalang Diyos.
2: Ayaw!
1: Ikaw na nila. Hindi mo, murakag, nag-usik-usik o pila ka milyon na kwarta. O nga, imo lang ibayalo sa pila ka piso na kwarta.
0: Ang
1: ana ang akong analyze ni
0: Matay. Nga, i-analyze mo
1: din niya. Oo. Nga nung imo mong ipagpagit ang imong ba na sa way hinongda na mo si Dondi.
0: Na, nakulatahan noon.
1: Nangatahan na ka kung sa imong buhaton. Ikiha siya eh. Ako. Nga nung di man naman siya ikiha. Mangayo. Nga nung di man ka mangayo o tabang sa DSWD.
2: Dato, Vosi.
0: Kana, kulatahan ka, maumang galing.
1: Okay, dakong kaso ba yan, na? Kanang pagpamulatag ba eh.
2: Well, see.
1: Ang pinakasakit pagyad kay buntis pagit ka.
0: Okay.
1: Oo.
0: Puyo eh.
1: Ikihan ng tarantaduhang dako.
2: Agay. Ano? Muli nindod ka tambag.
0: Na ba?
1: Oo. Ikihan na siya lang gaon. Kung, pwede mag-iapunta mabalik sa'yo ng bana ba? Pero, dawata kung ang siya'y isote sa imong bana pa sa ilo. O naman kanya o diri, tawa ka na lang. Imo man lang sa balik sa imong bana, sa imong pamilya.
2: Ito.
1: Kaya, wamang yung makatabang ni mo, ati oy, kundili, ang imong pamilya, radyot, isa magkinaunsang kalibutan, mas kailangan din nato ang atong pamilya. Oo. O, ito. Kanang tarantado na doon, di, angay siyang mapreso. Okay, ang akong kabala ka diya, basig diri lang ikaw mo ang iyang mabiktima, basig daghan pa. Angin na siyang patagmon, kanang tawhana. Kinapunta no na nakakuha ka sa akong side kay gusto ramang pod ko na matabangan ka sa imong gihangbing problema, Ati Sarah. Ay.
2: Imong pagkuan ba? Imong pagsulti ba? Kilami kipaminawo eh.
0: Kanamang katuloy.
1: Gani.
2: Maka naman sa tagmay pagtulgan eh.
1: Ay!
2: Ay! Hello! I miss you. Uh-oh. Po.
0: Uy, bas babae siyang tingog ni...
2: Ay!
1: Tiglos akong tingog, pero... Kung kinsa ka tong gusto makipren ako sa ano... Isa sa Facebook lang. Pero dili ako ang Facebook. May naman po ba? May naman po ating sinita ba na makakita ka sa akong live kay taghan mo kung makapagkata na kung sa babae, magid ko o lahat ko. Mungin na ito na kung ganti sa ilang tag sa kamangat na sinukasin.
0: No, si istorya sa mo kadali daw. No? Dahil mga pagkata na si Riniel.
1: Sige, Ornel, padayon. Kaya, pumagunta ka.
0: Pumunta na, Doriniel!
2: Ang sama na ko.
1: Sige, ikaw wala. Pumunta na dayon.
2: Aprog ko, ka. Aprog ka ng babae, lalaki, day ka.
1: O, kung sa ko ka, lalaki. So, pinagawa sa arang ka, masayad na. Kung sa ko ka, ano ka, PWD. Okay.
2: Pag-ingon
1: ka, hatid na mapagdan sa kahayag.
0: Wait lang, na-distract lagi ka dito ng
2: sorry, side. Sorry, kayo ka ng dato.
0: Dato Kalip. Anyway, kailang, sa imuhabang existence sa kalibutan, aduna ba kayo nadungog nga sa sama ni Ana na naas inyong mga silingan?
1: Kapila na mata na kaagi ni Ana. May mo ina nang nakadumog niya na kanang mga ani-ani.
0: Magibunog-bunog ani ana.
1: Oh, bisa gani sa mga drama sa radyo. Di alam kay sa mga drama sa radyo kundi sa
0: real life.
1: Sa amo akong komunidad.
2: Mm. Bitaw, legit na.
1: Oo.
0: Ayan. Anyway, Dato Kalif, thank you so much.
1: Bumagang nato na hinautonta na kamang mga asawa, hinautonta na nakahatag kininin niyo o akong pagtunan-an, maong sigilan kay
0: bitaw.
1: Dili sayon baya ang nahitabo ni ate.
0: Kaya nabunog pa siya, nabuntis pa siya, niya, gibiyaan niya iyahang ko. Ay,
1: kasi ang maong kasi na yan. Pero basta ang ako lang ipasilti ni makibalik sa inyong pamilya. Balik po din kagikan. Tahang diya sa mga lugar.
0: Palayo, anak.
2: Panuway palayo.
1: Sa sunod, ingon pa ni Jesus Christ. Ayaw na, pagpakasa.
0: Salamat Dato Kalif all the way from Jensen. Ayan. Thank you so
1: thank
0: much.
1: You
2: salamat.
1: Ay, Fatima. Ay, Fatima.
0: Katropa mo.
3: Exciting.

0: lang sa Pigas. Linya, pangalan, o taga-asya ka man.
1: Kole, Figi man.
0: Uy, katropang James?
1: Iman.
0: Ay, si Iman din. Ay, Eman, kanang ipa-istorya sa taka kay Riniel kay nan ako i-troubleshoot ka dali. Eman, pangutan na siya usay tambag niya Riniel.
2: Hello, hello. Hello. Hi, Eman.
1: Oh, mayong hapon.
2: Mayong hapon. O sa may matambag ni mo niya, Eman?
1: Ah, kitambag ito siya, ha? Magayong mo yun siya. May reason niya, kay.
2: Okay.
1: Hindi ko hindi siya magkubinto siyang mana o siyang mana. Siya ay nagpalayo. Yung kay nasa kamilya, nagpalayo yun siya. Nangita yun siya. Kaya pagtanabaho, nagbinuhan sa day siya kay pagkintal ko siya sa rain. Kaya karon, kaya pagkintal, natintal siya. Kung ano yung naiguman. Kasi magunaw na siya ay mahal siya sa iyong tana o naman siya iyong anak. Wala yung kanyang buhay nga, may racing mo niya nga. Wala yung natambo sa yung kinabuhay. O...
0: Wala yung tambag rin, purus kalagot.
2: Purus kalagot, hindi man ito.
0: Wala yung kanyang dugo ka tambag rin, purus kalagot.
1: Katong yung gingon niya, magkakiya pa siya. Pwede mo magkakiya siya para magkapalos mo siya.
0: Para po, proteksyon na niya ang kaugalingon. Ayan.
1: Tara, kaya araw magkabalos mo ka na.
0: Kamu.
1: Kung di magaling mo dapat na yung bana, panigin mo na. Panigin mo. Dapat na magampo.
0: Salamat kayo. Uy, karalom.
2: Salamat. Salamat, Kim, ka ng kasakit.
1: Kung yung katambag ni
0: Tina.
1: Ayan. Kung gusto rin ka sa tambag ni mo, ayun nga, wag ganun mo. Crazy ni mo. Karo mo.
0: Nagampo ka
2: ba? Ay, malagot man to.
0: Guta ay. Salamat kaayo kung ay. Salamat kaayo ano tayo pangalan? Eman. Oh, Eman, kailan ka sa akong kauban, di ba?
1: Pag-upo ko na ka, kaya murag nag-upo minun sa programa kay medyo murag busy na lagi niya.
0: Eman, meet Riniel. Riniel, meet Eman.
2: Hi, Eman.
3: Ay,
1: Riniel.
2: What are you doing po? Ang sabi niyo po ay, am I? Am I ang sabi niyo po ay?
0: Isabtan, uy.
2: Ah, di naman sabtan.
0: Isabtan! Salamat, Emma. Naka-shout out?
1: Wala na. Ang shout out ko. Special
0: mo, baby. Oh, wala. Di na ba ako mo? Inang takadaan ha? Di na ako yung madunggan sunod sa si Mana, ha?
1: Ganoon.
2: Lilo. Pwede ka kibaw di ba?
0: Di na ako. Wala ka ba mo? Resign ako. Salamat ka ayo. Kaya basi niya mangutana mo sa suling mo on air mo. Asa si Kuay? Pwede na sigsigtubag sila. Katropa mo!
4: Exciting!
0: Ayan. Anyway, it's 2:44 in the afternoon. Oo, sa mga katropoy nato din ha, nga medyo gitug na. Here's another song for Midnasty. Mistake. Nata mo daw itong color ha, kaya hamit na takuan. Oo. Ayun yung patubag-tubag si Doc JJ din ha. Yan na po tawagan. Wala naman mo, nadugay kayo na, wag dapat ganiha pa.

0: was with Nasty. Another mistake here tonight. O, naman kayo mga inana ng mga sayop. Gwapo kayo kagtupi. Diba? Baby face. Ayan, so... Ayun! Diba, diba? Ang gay... Wow, pretty. Yung pretty nakakainis. Yung pretty na siya nakakainis. Anyway, with Nasty, see you po, hindi sa Duma. Matara ba si... Matira ba ni si Riniel dito?
1: Someone tama ba, Nasty? Pickleball. So, kamong ulo ako isa.
0: Ala! Salomon ni Nico. Anyway, that was a requested song by Austin Rachel. Mula agday kay, ano na sila nga pala, agundo min sa ilahang Lion's Den. And we're gonna check some of their shirts out there. And our future collaboration again. Yeah, exciting. 247, ang ako ma-chika. So, there's a chika for you. By the way, ang ako masulti rin sa imuhay, no, Dai? You're unfortunate, actually. And I could say that I could blame you from that and for that. The choices, di mo na siya, Dai? Diba? Oh. Actually, hindi ako tala din. Usa na yung story. O, sige, pamina ha. Inan yung story. Kani si Sarah Mangod, namin yun siya. Namin yun siya. Buta niya asawa. Buta pa pamina siya asawa niya. Nabunti siya. Nasa sila. Anak naman. Kani si Sarah gusto matrabaho. Pagkaman si Sarah yung trabaho. Pagkaman niya yung trabaho. Nakakita siya sa yung ex. Kato yung ex. Yung nga. O, magbulik. Mabalik na. Yan ay gugo pamina si Sarah sa yung ex. Mo to. Nakain si Sarah nga. O, sige, mabalik na. Tandua. Yan ay alat yung ex.
1: Time sa. Nag-rapper na lang taka.
0: I'm sorry.
1: Dapat ko ni Sarah, huwag ko nabot sa ex.
0: Gamon na magkong oras. Kinidali na ako siya ba? Para makaapas ba? Tumoto ka na si Sarah, nagbalik sa ex. Iba siya sa ex. Ato sa Manila, yung kanis si Sarah ba? Sus, ito ba siya kaputan niya ang ex. Moto, yun na yan. Sus, gikulatan mo ito na siya. Ano, wala pangutan niya noon. Ang sabi, bato niya. Mga nga tayo, mga ibrasyong tabang, kasuan ba na niya? Mabalik mo siya ang asawa. Ang yang koro, kanina naman mga katro. Ato mga katro, panganawag sa toang. Ayun, nagbalik ito. Mabalik mga kasama. Ano mo? Iba, pag ito lahat ng isang color drill. Paulian na dito niya. Paim naglanit. Ana sila. Grabe po, boy! Hello. Ayan, sarang ano, tuyuan ang problema. Oy, niya, manugo pa sa iyong amiga. Siya yung nagsulat sa iyong problema. Ako pa rin mo, Sarah, no, minok, kaning kama sa midnight. Yung napaka-ayon na para mag-kuakuan gamay. Oh, may hapon, DJ Marcy Magale. Oh, sige, oy, ay mo kasuko niya. Miss request ko music. Nice dude, guy, perfect sa weather. Mistake. Oh, ako na na-play, ha?
1: Ganang, sige, tambag na.
0: Ako na may sayo, Day. First of all, I just want to respond to you in a basic human decency na character as an attitude or whatever you call this one. Ako na may ngon sa imo, ha? Ka na. First of all, pwede ka mga itabang, kani man po okay. Bisa pag nakasaka sa imong bana, hindi mo po di makatao nga muingon ko din on air nga pwede na kang bunugon tungkol nakasaka sa imong ex-husband. Pwede yung kang maduo sa women desk, okay? Kay labi na kay naapo kay bata sa tiyan o di po gana hangabutan ka sa sitwasyon nga pati imong anak mabutan sa sitwasyon nga alanganin. And I'm never gonna recommend that because akong konsensya ang pulang kalabano na ako. So for now, I guess you should go there pangayog tabang kung gusto ka proteksyon na nimong kaugaling nga labi nimong anak. Ayaw kahadlok. Ang gaba day na amang gina ayaw kahadlok nga murag mahingong ka nga unsa may bato nimo dawata ang nahitabo. Mora gina, it's all about acceptance. Kaya wala naman kita yung choice aning kinabuhian. Nakasaha ka naman. Kung mabalik ka, yes, na potential nga makasuhan kasi imong bana kay Minyo kang dako. Pero karon ang huna-naa sa imong anak na naa sa imong tiyan. Ano sa ibutang sa safety situation ni imong anak. Ayaw sa paghimog desisyon nga makamo na hinungdan nga mabutang ka sa alanganin. Kasabot? Kaya wala naman ko igong oras as much as I wanted to stay and talk about this. I-message ko, Sarah, ka mag-istorya taon off-air. Alas 2:51 na, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Dili lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo!
2: Exciting! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Dor, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo o nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zafon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karo wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: We

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: 107.1 XFM Dagom.
5: Exciting. Exciting.
4: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Mahigop ka sa init na kape ang Santon Gold Coffee Mix. At ang oras, alas 3, 6 na!
1: Why luya-luya, sabay sa hapon! Ang atong lawas, ituya-tuya, saya-saya, labadaba, lamig yun ang extra! Yeah, extra Drive! Extra Drive!

0: Extra Drive. Extra Drive.
1: Yan mga katropa, kalimot ko na naman nagkosulod. Alas tres. Tres na mga katropa sa kahaponon. Maayong hapon, mga katropa!

0: at nagkaroon nga Lunes, mga katropa. Lunes nang tayo'y nakakilala. Martes. Ito mga katropa, at lang Lunes. Pizza 28 sa nagyot mga ay Martes na dahil mga katropa. Kung bungot sa ito yun Martes na yung mga katropa. Sorry. At lang karong Martes, Pizza 28 sa bulan sa Hulyo mga katropa. Tug kakul. Kini ka pa ninyo makauban mga katropa. Handod tayo alas 5 sa hapon. Ngayon at lang karong Martes, balik-balik. Ang kultuti, gapon mga katropa ang inyong nakauban. Sa programang Extra Drive. Sukarap. Mayong hapon, Taguminios, mga katropa na to. Kung asa na abot ang ito ang programa. Welcome back. Kaya gapong adlaw mga katropa, kung kay numduman, no? Wala man si Uncle Tuti, mga katropa, kay naman si, ano, no? Ang ikalima nga suna sa ito ang kasamtangang presidente, mga katropa. So, okay. I'm back. I'm bakla too. Kauban ko sa mga bakla, mga katropa. Nadari nagprograma sa Kung Ako Ikaw. Alas 3, 15 na mga katropa sa kahapon noon. Ubalik ko ninyo ang alas 5 sa hapon, mga katropa. O siyempre, samtang nagpaminaw mo di ang mga katropa, kutakotawa na rin nyo ng inyuhang gitimplang Santon Gold Coffee Mix. Kaya nga po na mga katropa, lami kayo ihigop og Santon Gold Coffee Mix. While ginahimong background mga katropa ang programang Extra Drive with Uncle Tuti mga katropa, kung asa makakaroon, nag-unsa ka karoon, nag-bulkit makakaroon mga katropa, sa na klase mong ipang bulkit niya, sa tubangan ba na o sa likod? O sa tubangan nga ligid ba? O sa likod ba karoon? So, imong background mga katropa itong programang Extra Drive, dito lang sa 107.1 XFM Tagum! Kaya maabot mo po tag Davao mga katropa, no? Ang kaning XFM 107.1 na Tagum City mga katropa. Abot taog Davao, abot taog Talaingon, abot taog Jinsan. So, ingana, grabe kaayo. So, pwede ko ninyo i-text mga katropa sa ito ang text hotline number 0997-615-6267. Ang usbon mga katropa. 0997-615-6267. Padala mga katropa inyo mga mensahe kung asa mo maabot sa to ang signal karon. At least no, ato ang matimbaya mga katropa kung asa ka mo nahimutang ning panahuna mga katropa. Alas 3, 17 sa kahaponan mga katropa na to. Sa mga bago lang nakatunin katropa, kini atong programang Extra Drive. Gipaliwan kini mga katropa sa sand, sa mga produkto sa Yes to Health mismo mga katropa. Siyempre, nadeha ang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, o siyempre mga katropa, ang ginagamit ni Paring Lar. Ang Turbo mga katropa. Ginagamit po din ni ano? Ni Col Darwin. Sa'yo, magkuyog sila ni Tia Daria.
1: Kuyosan ko na
0: siya. Magkana sana ang bot, kung gawin sana sila. Basta ang turbo, mga katropa, no? Daghan na kayo ang nagagamit. Daghan na po doon nagpamatood, ano, mga katropa, kung saan ka-epektibo. Gani si Paring Lar, gagamit, ano, eh. Og, siyempre, si Katropang Gab, no? Gagamit po. Kada uli. Alas 3, 18 na mga katropa sa kahaponon. Kumpanin ko ninyo mga katropa, hangtod talasiko sa hapon ha. Dari lang sa inyong paboritong estasyon, ang XFM 107.1 Tagum City!

0: kamatian si Mukuna ni Mumbana.
1: Hi. Nahilo sa balang, hoy.
0: Huwag. Ang ikaduha ni Mumbana, o sige kamatian.
1: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balang, hoy.
0: Katuloy katulo ni Mumbana. O sige, huwag ikamatian na to.
1: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
0: Muba? Naman kay ikaupat nga ba na? O sa mga pagiging kamatian na to niya?
1: Ay, huwag saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mo kay ulo. Kaman mo kawag balang, hoy.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung gaon niya. Mayroon ako ang tulog. Magdamgura, good ko. Kaniyan to, dili man. Basta mag-iwan ko sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, ba? Maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba na? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood.
3: Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pace.
2: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pace ang panlaban ko. Sa Sister Pace, isang manhit.
1: Sister Pace, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pace. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Alas 3:45 na mga katropa sa kahaponon, kinig pa ng XFM. XFM 107.1 Tagum City, mga katropa. Ang kultuti, Japon, oh! Nagkapi na ba ang tanan, mga katropa? Kung kapi ang imong gusto, undang yun na katropa, kanang kapi ng inyong naandan, nilabi na kanang kapi nga makaingon, bito mo nga kanina mo ang kultuti kay... Kuhaan kayo, di may katulugon. Undangin na mga katropa, samtang sayo pa. Kaya doon ako'y kaila na mga katropa, no? Kaya grabe kayo pa inumun og ka ng kape. Stick. Hilig kayo mo inum mga katropa, halos sa isa kadlo, may kalima. Lumutot na ito ngayong kauban mga katropa, no? Gi-derbius na. Okay, grabe ka, kwan. Grabe mo kuning kape ngayong anak, mga katropa. No? Kataas kayo o ka ng content sa caffeine. Gamay lang buto, no? Mangurog na. So, ako pa rin mga katropa. Kung sa'yo nandan ni mga kape karon, naanat kag kape, mga katropa. Labi na buntag kayo sa iyo, mga katropa. No? Pagbukal sa ininit, ang kape ngayong nandan, naana sa tasa. Biyain na, no? Dari na ta katropa sa kapina na nga pinaka na nambal ka pa. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kunya, ang kanindot pagkita nino sa to, ang Santon Gold Coffee Mix. Kay, ado na kiniglota tayo ng collagen, mga katropa. Na nga pinaka na nambal ka pa, nakapahamis ka pa, nakapaputi ka pa, mga katropa. Iaw mo na! So, mapalit mga katropa, kanina ito ang Santon Gold Coffee Mix. Sa kanina mga musunod, mga butika, mga katropa, o mga parmasya. Limitere sa may Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Drug Store Nationwide. O sa online po, mga katropa, available po, no? Ang ito ang Santon Gold Coffee Mix. Sa Shopee, Lazada, o sa TikTok. May anak, mga katropa, no? Kami na, no? Kami na mismo ang liduol diya sa inyo ang mga tasatagsa. Sa mga nahimutangan, di na mo maglisod, mga katropa. Uliwan mo nga, di may kaana din si Tote kay Layo. Na-online na kayo, mga katropa. Search, tanim mo rin to. Ang pag-search ni Mani, X ang una ha. Sige, ang pag-search sa uban kay S. X na ang una, Santon. X. X-A. N-T-H-O-N-E. Oh, Santon. Nya plus na yun, P-L-U-S. Sabi, may tinamban mo na. Plus, tapos coffee mix na yun, mga katropa, or gold coffee mix. Napay gold. Naman ay gold ang kultuti. Siyempre, yan naman na mga katropa. Usay na ang, pag once ka makadungog, tag gold, usay dahil naaana. So, kuan kayo mga katropa, no? Kanang masaligan. Trusted. Saligang ka ni. Niya. Kaneng kuan mga katropa, no? Kaneng dili gidi mo kamahayan. Sa panang kuan mo sa gold girl, kanang kuan siya, kanang original kayo ba? Mga yana ba? Sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, available sa mga na-mention na ito kaganina. Kung nakay time, mga katropa, pwede po din mo, no? Bisitaon ang ato ang Y2H Clinic and Pharmacy, mga katropa, na tanimutang diri sa Ganti Road, no? Diri sa may palingke, sa may Magugpo West, Tagum City, mga katropa, paliko lang sa palingke mismo. Dolra sa Mr. DIY. Kanabi ito, makita ni mong building, mga katropa, nga M-Central. M-Central building, mauna. Nara sa ubos, mga katropa, no? Sa first floor, ikawalo ka pultahan. Kay door 8 man. Door 8, unya, dulit sa kuan. Dulit sa Mr. DIY. So, yan na, mga katropa, no? So, sa mga gusto mo musulay, sulayin na ninyong tanan, mga katropa. Alas sa 3:49 na mga katropa sa kahaponon. Kinigapan ng XFM. O katayon niya, mga katropa, nga to ang patigmo. Sa mga wala pa nakasayot, mga katropa, atong patigmo ko lang nga po na nagtangag kini, mga katropa. Oh God, 250 pesos! Yes, correct mga katropa, 250 pesos na ang ato ang patigmo ko nga po na katropa ang hatod kaninyo. Siyempre sa Aguanta Party List mga katropa. Karong panahon na kung wala ka na yung Aguanta, no? Pag-Aguanta na. Doon ay mga tao karon mga katropa nung bisan unsa kalisod ang dagan sa kinabuhi mga katropa. Doon ay uban ng mga tao nga wala gyud nagsalig og gobyerno. Ilabi na sa mga mag-uuma karong panahon na. Mga ang mga negosyante, no? Wala gyud nagsalig sa gobyerno mga katropa. Nagpabilin nga nag-agwanta. So, kung ikaw karon katropa, naminaw karon, nag-aguanta ka, pues, welcome to the club. Aguanta Party List, mga katropa, natay Facebook page, ana. O, paibalo lang sa tanan, kining Aguanta Party List, mga katropa, dili na isa, wala na isa connect, or dili isa connected sa gobyerno, ha. Oh. Kaning tanan, mga katropa,
1: Binuang
0: lang. Binuang, ha. So, yung anak na siya, mga katropa, ha. Nag-sigtis nga idea, i-follow na katropa to ang Aguanta Party List nga Facebook page. Makita na sa Facebook mga katropa. Alas sa 3:21 na gyud sa kahaponon. So ang atong patigmo mga katropa, 250 pesos. Ako na lang ng istorya daan ng atong question mga katropa, kay may na lang. Inyo aning ma-studyhan. O base ni Kao Daikol ang makatubag karon nga panahon na mga katropa. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Unsa man. Sige. So kana mga katropa, atangin ninyo. O siyempre, apili na lang po dog tubag niya mga katropa. Sa mga gusto nga matubag sa tuang patigmo karong hapona. Kinigya pa ng XFM. O Uncle Tuti, gapon mga katropa, hantot alas 5 sa hapon. Dali lang sa 107.1 XFM Tagum.

0: Asa maning bataan eh. Urak!
1: Ba't naman?
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugoyan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, makatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthone Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
3: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Sunthone Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Sunthone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
5: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480-768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Batogol tawon, mauna i-resulta o

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Siya, Sachel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang galang katikati.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one.
4: Sa presyo
5: magaan.
6: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O niya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Pumili yun pa yun kini.
6: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
12: Wow!
11: Bidaw be? Pila ka nila ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay nagkami kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
13: Exciting!
14: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Pusimilisa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungot sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina
8: gamot pa.
3: Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: The Secret of Health.

Tigala, kumusta? Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga higala o mga kaigsuonan. Mabugnaw nga gabi kaninyong tanan mga katropa. Kung asa mang kakaroon na himutang, naaba ka sa imuhang gitrabahoan pa? Nagbiyahe pa ba o nagbaktas? Pamauli, no? So, nini mga orasa mga kaigsuonan. Dalaygon kayang Diyos ni Lapis kagabion nga diin gitagaan taniya og igo nga maayo nga panahon nga medyo nilurang-lurang gyud intaw nang ulan no nga ato ang sinatian sa pipila ka mga adlaw mga kaigsoonan. Muna nga dalaygon kaayo nininintak naas kagabion no makaingon ta og praise the Lord hallelujah mga kaigsoonan. Ala, kumusta man mo din ha, oy, mga kahigalaan, no? Nasin yung mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Sa mga ginikanan o mga inahan nga naakaroon sa ilang matag-usa ka mga kusina. La, mayang gabi, eh. O ginhaot nga nakaplastar na mo din ha, no? Nakadigamo na. O naghaling pa ba mo din ha? O ang uban nakapanihapo na ba? Pero nini mga orasa, mga kaigsunan, hala, pahulay sa tagpaminaw o nga mga balita, no? Nga usahay makaguol, makalagot or makalipay ba hambot? Hambot unsa gahang inyong gibati diha mga kaigsoonan no. Muna nga nini mga oras sama sa ato ang naandan. Ato gyapon ni nga i-Google lang ato ang atakna minuto oras sa pag pamalandong na usab sa pulong sa

7. Medyo ni Overtick man, na katropang Joff, ni Overtick. Mao na may nahimong nadayal kusog dito sa Marilog. Oh, everyday gina siya. No, try daw ninyo og check daw kuno kay kusog dito ang XFM Tagum. Ni Overtick din taon. Pero hala, bahala na mga kaigsonan, basta nini mga orasa. Ato gyud nga dunganan, no, sa pagpasalamat ng ato ang labawong makagagahom labi ni gyud sa kusog og kinabuhi nga ato ang nabatnan karon. So, Brother Jonard, ikaw na makig-uban kaninyo nini mga orasa. Uban ko ninyo mga kaigsonan hantod taon yung alas 7 ning dapit sa kagabion. Og asama sa gihapon atong isgotan ang mga butang nga dunay dako kaayong nga kalambigitan sa ikalambo sa atong lawas nun utoknon og espirituhanon nga pag-uswag. Kini nga to ang programa, madungog gihapon ni diha sa may XFM Bukidnon, diha sa may Malaybalay mga kaigsonan. Kumusta ang mga taga Bukidnon? Wala bay baha sa inyo ha din ha? No, kay pura gato mga pipila ka mga bulan nga ming labay. Nabahaan po nang da sa may Malaybalay. Mabahaan magyapon ng Malaybalay, no nga. Momlay syudad nga nagbakili at takilid na no? Bukid. La, kumusta ang mga taga Bukid noon? Labi na gyud ang taga Maramag. Mayong gabi ug may pagpaminaw dinha sa may Maramag Bukid noon, especially ang Bacoli family. Mayong gabi ug may pagpaminaw kaninyong tanan. Ato ang mga kahigalaan ug ato ang mga kaigsoonan sa Seventh-day Adventist Reform Movement dinha sa may Maramag Bukid noon. Dumagit family, Inuhalis family, Bacoli family, mayang gabi, mayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Mayang pagpaminaw po sa itong mga kaigsunan din ha sa may Bayabason, ang Ricanya, Mainit, or Matinaw family. Tadley family, mayang gabi sa inyo ang tanan din ha. Lahos na dito sa may Bagong Taas. Labinigid sa ito ang district leader, Brother Federico Empinado, mayang gabi kaninyong tanan din ha. No, makaingon ta og dalaygon kay Ginoon ini mga oras sa mga kaigsoonan. Ingon si Brother Rini, mayong gabi i pastor watching here in Maramag. Mayong gabi ipod sa inyo, mayong gabi sa inyong tibok nga pamilya. Regards ta sa inyong mga kabataan din ha. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Naot nga ato babatnan ang kusog kabaskog sa tuwa nga panglawas. Mao man gina ang kanunay nato nga ginapangayo o ginahandom sa matag karon og unya mga kaigsoonan. Tungod kay wa tay maayong panglawas, no, di na to mabatnan, medyo takilid gyud ang ato ang trabaho matag adlaw. Ang ato ang obligasyon sa to ang matag usa ka mga Pinoy-anan, medyo takilid gyud mga kaigsoonan mo nang ini mga panahuna, dubli ingat, dubli amping sa to mga gikaon, sa to mga giinom, ato gyud nga pangutan-on, no, kung ato ang kaugalingon kung di wa ba ni mayong epekto or nindot ba nag-effect sa ato ang lawas, no? Ato yun na nga siguradoon mga kaigsoonan kay aron sa ingon ni Ana. Walay makaipsot nga balatian kay nini mga panahon na medyo diligid mayong nga magkabalatian tungod kay once ka naa ka Ana, apil na gina, involved yun ang ato ang financial status Ana mga kaigsoonan. Well, may gabi yung sab sa ito ang mga listeners din sa may Upper Kibalang Marilog District. Lagi, no? Lagi, kaingontag lagi, kay kaganina, while nag-dial ta, ni Overtake din tao ng Tagum City, no? Pero okay ra, kay SIM radio station, mga po ito, ginapaminawan mga kaigsoonan. No, ang Amigo family din sa may Marilog, o din sa may GKiki, ang Arisa family, may gabi, kumusta na si Brother Dandan din ha? Medyo nabisita na to, no? Maintang hikapon sa Ginoo, taga-anog, mabalik ang iyang kapiskay, kabasog siyang panglawas. Tungod kay maugin na ang usa sa mga dako, kaayong nga kapital, nga piyal sa Ginoo sa to, mga kaigsunan mo na nga lawas ang ampingan, kay labas ang kapital. Muna, ha? Dapat ampingan din nato mga kaigsoonan. May gabi usab sa mga listeners nato din sa may Jinsan, no, XFM Jinsan. Good evening, happy listening.
kita naga laom no nga connected gihapon ang ato ang

grammar din sa may Jinsan o also din sa may Bukidnon, Malay Balay. Ato nga gilaoman nga naka-hook up sila karon ini mga orasa kay medyo maayo man ang ato ang timpos panahon. Og agto ta sa may XFM Tagom, ang gabi, good evening no sa atong mga listening listener din sa may Tagom. May gabi og may pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Kauban sa itong mga technician and also sa itong mga managers nining mga istasyon. Kita nagapasalamat o nagalaom no, sa ilahang o nagahatag sa itong ulay puas na pagpasalamat mga kaigsunan na binigit sa CEO nining mga istasyon. Na naghatag ka na ito o suporta kahit gayunan nga maka-broadcast kita. Pinagamit nining programa mga kaigsunan. O I hope nga pinag-iusap nining programa mapukaw ang ato ang interest ngadto sa espirituhanon nga bahin sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. Tungod lagi kay medyo ang ato ang espiritual nga kondisyon ini mga panahon na burag mo malabuan, no? Burag malabuan sa ato ang matag usa ka mga problema, no? Burag malabuan sa ato ang matag usa ka mga kining suliran. Muna nga usahay lagi, no? Brag usahay lagi makalimot na taog simba, makalimot na taog ampo, makalimot na ganita og kanta, no? Na muna nga alam mga kaigsunan just only a reminder pagpahinomdom kaninyo kanatong tanan nga luyo sa mga pagsulay temptasyon kalisod, no? Pag antos ibabaw nini nga kalibutan hinomdomi nga doon na kay Ginoong kanunay nga andam mo suporta sa to ah. Usahay dili man nato na physically nga makita gyud, no? But personal or individual na to nga kasinatian mga kaigsunan nagtuo ko nga doon na tayo mga nagkalain-lain nga mga kasinatian nga ato ang naagian labi na gyud sa mga wala na to gidahom nga mga tabang. Huwag ka nag-iisip na to nga usa na siya sa mga pamaagis Ginoo, no? God's plan na siya aron nga ikaw og ako muduol og musampit ta ngadto kaniya mga kaigsoonan. May gabi yung sab sa to mga listeners din sa may XFM Mati, labi na gyud ang Autida family. May gabi yung may pagpaminaw kaninyo nga tanan din ha. Og labi na gyud sa tanan to nga mga listeners all over na Mindanao, mga kaigsunan, kita nagapangaliya o nagapangaliyo po nga ito sa tuang labaong makagagahom nga matagaan tag kabaskog sa tuang panglawas. Kay maulagi na ang ato nga gikinahanglan sa matagkaroon og unya, mga kaigsunan. Alright, so sa di pata mo aginog nga ito sa unahan, ala, ubanin ko ninyo mga kaigsunan, muduol ta nga ito sa tuang labong makagagahom pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsoonan.

0: Ladi ginato, sayangan ang ato ang mga panahon mga kaigsoonan tungod kay sumala pa sa minsay sa awit. Ang panahon bulawan. No, mo na nga la. Dili ginato ang sayangan ang ato mga panahon mga kaigsoonan kung duna pa mga butang, duna pa mga wa nato nahimo or wa pa ta nakadesisyon. Alati man ina siya kay sumala pa sa minsay sa awit mga kaigsoonan ang panahon bulawan. Mayang gabi di ay kang Ma'am Mirian Bigo, asa man ni nagapaminaw si Ma'am Mirian.
1: Panahon bulawan.
0: Mayang gabi no, sa mga late tuner, mayang gabi sa inyo ang tanan din ha. Now karon agto ta sa pinaka point discussion nato ang isgutan nining dapits kagabion mga kaigsoonan. Atong isgutan karon ang mga pros and cons. Okay. So atong isgutan, ubani ko ninyo. Atong isgutan karon ang pros and cons di ay pros ano man, pros and cons means advantages and disadvantages or good and bad points of choice or idea mga kaigsoonan.
1: Advantages and disadvantages.
0: Okay, so karon atong isgutan ang pros and cons. Mahitungod aning vegetarian diet and carnivores diet mga kaigsoonan. Kuhaw na to ang mga pros and cons mahitungod aning duha ka mga lifestyle or practices nga nag-exist ato ang panahon karon. No?
1: Lifestyle.
0: Okay, so may gabi isa, no? May gabi isa kang Mama Gloria Malala Apilo. Listening XFM Davao Digital from Bayugan. No, may gabi isa inyo ang tanan din ha, Mama Gloria, no? May gabi usab sa tanan ng mga taga Butuan City. Labi na gyud na sa may Bitos, no, na ato ang PUC President Pastor Alan Alingalan. Okay, so balik ta sa punto sa ato ang isgutan ning dapit sa kagabion. Kini ang atong isgutan mga kaigsoonan, agi lang ni siya og pagdungag pagtuon, dungang og pagpamalansi kung unsa ang mga advantages and disadvantages aning duha ka managkalahi nga lifestyle, no? Karon kung agto ta sa percentage mga kaigsoonan, kuhaan na to na siya og percentage. Kung maghisgot ka og lifestyle, 98% of population on earth, no, hostiles nga ang lifestyle nila, habits, theories and practices are depends on their beliefs. No, nagdepende ang ilahang mga pagkinabuhi, ang ilahang mga naandan, ang ilang mga teorya, nganong mauni ang ilahang ginainom, nganong mauni ang ilang ginakaon. No? Kamo God, kanang labi na gid kamo nga nagapaminaw din ha. Pwede mo mauban sa tuang discussion karon mga kaigsoonan kung unsa ang asa gikan ang ato ang pagtuo, ang ato ang pagtulon-an ng kining imuhang lifestyle, kining imuhang naandan, kining nga theory, kining nga practices. Kay sumala pa sa ato ang survey mga kaigsoonan, no, 98% of population nga nagpuyo ibabaw nini nga kalibutan, ang ilang lifestyle, ang ilang habits, ang ilang theories and practices are depends on their belief including culture and religious belief. Bisag kanilang duha. Bisag kinilang duha, no? Tungod kay ang atom ning gisgotan. Tungod kay gitry na to og locate mga kaigsoonan kung ikaw papilion, kung ikaw mang ugaling pabalansyon, kung ikaw mo'y pakwintahon, asa man pabor aning duha or pabor ka aning duha, no, pwedeng both side or pwedeng isa lang ang imuhang pilion ani, mo dapig ka dito sa vegetarian diet or moagto ka sa carnivores, no, meat eaters, or kitawag kag herbivores. Both side, kaon kag gulay, kaon ka og karne. Now karon, subay pa sa ato nga gisgutan mga kaigsunan is ngano nga ato ning gihoptan nga practice. Tungod kay ang uban kung sila moy pasultihon mao na manggod ang amuang namat-an. Ha? Mao na ang ato nga namat-an, mao na gud among na pag pagkatao na mo, mao na amo ang namat-an buot, mao na ang among ginakaon. Ha? Poros gulay. Ang uban pod bingon nga mao na mong namat-an na among ginakaon is kaon may bisag unsa. Kaon may ilaga, iring, bitin, no? Basta nga masakpan lang yun, no? Magpasakop lang yung buhi ng mga klase sa matang sa mga mananap. Basta di lang yun musuka. Naay mga inana nga mga konsepto, mga kaigsunan. Now, karon ato nang itry og toki. Itry na to og balansi kung unsa ang mga pros and cons. Bot ipasabot, unsay advantage kung mauni akong gikaon, kaon ko og bisag unsa, no? Or unsa po'y disadvantage kung bisag unsa ang akong kaonon. Magtupaga dito sa mga gulay or mga vegetables, unsay mga advantages o unsay mga disadvantages. Kay para pula o puti ang ato ang hisgutan, mga kaigsunan. Sama sa kung gikaingon ng daan kaganina, nga kining ato ang lifestyle, nagdepende ni siya sa duha kabutang. Either sa ato ang religious belief or sa ato ang culture. Tumala pa sa usa ka artikulo, mga kaigsunan, many religious include certain role when regards to what to eat and drinks and roles about conduct towards animals, no? Ranging from kind treatment to an equal standing with humans. And these roles remain influential in many religious and cultures to the present time. Doon na po yung mga culture, mga kaigsunan, or mga lugar nga ang ilahang kultura nga puros lang po gulay. Muna makita si imuha, makita nimo sa ilang palibot kung imuha nga ma-observe, no? Naghagtanom, naglinya gyud ang garden. Unya nga makita gyud nimo nga kung unsa ang ilahang ginakaon, makita nimo nga naa supply sa ilahang nga palibot. Naapoy makita na to, ma-observe na to nga ang ilahang culture dinhi ay kultura dili pod mukaon og gulay, no? Di pod poros pod karne. Labi na gyud kung muagto ka din sa may part sa may lugar din sa may sa lumay, mga kaigsunan, din sa may dumalugdog nga ang mga tao din ha, ang ilahang market na aslasang, no? Ang ilahang ginakuhaan og source sa ilahang inadlaw-adlaw nga mga pagkaon na agi lasang, no? Naay baboy halas, naay mga ilaga, naay mga milo, naay mga halo, napoy isda na nagkalain-lain pod. Now karon anita, unsa ang mga kanang gitawag na to og mga advantages, labi na gyud kong anita una sa pagkaon nga karne, mga kaigsunan. Now kung ato ni siyang ibutang sa ato ang kultura, ay halang gyud ta mo undang og kaon. Labi na gyud kung ang doktor mo paundang sa imuha, no? Labi na gyud ang doktor mingon nga, sir, na undang ka kaon og humba tungod kay taas og taas kag cholesterol deposit sa imuhang lawas. Nya mao nay nakapakipot sa imuha mga arteries, imong mga veins. Tungod kay taas siya og cholesterol. Din ikaw pod nga gusto kang mo lungtad pa ang imuhang kinabuhi, ang imuhang button is you need to listen what the doctor says, no? Nga maminaw jud ka unsay giingon sa doktor. Unya tagaan din kanya og substitute sa imong ginakaon daily, either tagaan kanya og rekomendahan ka og prutas, no? Na dinha ang mga apple, na din ang grapes, na ang pinya. Nya kay wa man tay ka-afford ana, dito na lang tas balingbing makupa, no? Aranita. Pero kanang tanan, mga kaigsunan, is maminaw ka sa mga lektura, sa mga eksperto. Taas na siya og mga vitamins and minerals. Dili ni mo na siya ka ismulan, di na pwede na mong ismol, no? No? Dili na mo pwedeng kaminosan, bisan tuod og makupa lang na, o bisan tuod og aranita lang na, tungod kay taas po na siya og vitamin C. Muna nga, ang tao, kung walay mo tudlo, walay kanang walay mo hatag kaniya og ultimatum nga kanang pagsaway kung dili gyud tinud-on, no, labi na gyud sa mga doctors, pag moingon lagi ang doctors nga bawal ni automatic, no, muna nga kita usahay ang ato ang una-una, labi na gyud kung tanaw na to professional ang nagatudlo, professional ang nagstorya, ay automatic oy, no. Wa jud kay say, no, di jud ka, wa jud kay reklamo, wa jud kay alma din ha, tungod kay imo kung gilantaw na nga professional gyud nagtudlo si moa. Pero kung adto na pud ka sa religious belief, pwede gihapon, no, pwede gihapon imo nang nagdepende lagi sa tuwa, no, kung unsa gyud nakapaaghat sa tuwa nganong naglikay na ta sa usa ka butang nga gitudlo sa nay nagtudlo sa tuwa nga nagtudlo sa tuwa nga di na ni maayo nga kaonon tungod lagi kay taas siya og cholesterol. No, kung wagto ka sa biblically speaking mga kaigsunan, kung Biblia na pud imuhang basihan, kana laging mga pagkauna labi na gyud ka ng pork. Sumala pa sa Exodus or Leviticus 11, dili lagi pwede makaon ng tao ana. Tungod kay wala na lagi daw na, no, hugaw na siya. Now, ngano nga sa ato ang panahon karon, naman po'y nagtudlo god nga okay lagi pod kaonon. Now, wala magyapon na problema. Kay ang ato ani is nagdepende man ta kung unsay epekto sa ato ang lawas, no, pinasikad sa ato ang gikaon. Karon, pwede ni mo nang testingan tanan, pwede ni mong sulayan tanan, pero panid-i kung unsay epekto sa imong lawas. Mabito nang atong ginahisgutan karon, what is pros and cons, no, advantage and disadvantage. Kung sikag kaon o gumba, unsa may advantage ani, no, ay simpre abtika, no, abtika kay na siya gitawag og stimulating content nga makapakuan sa tao. Pero maupod lagi na pwede pong kadukaon, pwede pong kakatulogon nga nakadungog punta na, no, sa tuang mga nadunggan sa mga eksperto sa tungod lagi kay tungod sa iyang mantika, tungod sa iyang cholesterol content, mga kaigsunan, nga pwede makapa lami kay itulog labi na gyud kung mabusog na ka, no, muna nga sumala pa sa mga nagtuon mga kaigsunan. Doon ay disadvantages kung maunay kanunay ni mong kaunon, maunay kanunay ni mong ipamahaw, ipaniudtog, panihapon, or wa lang yun kay kangkao o nagulay. Kanang gitawag nilang subak ba? Subak-subak ba? Subak-subak. Na kanang maglawoy nga, isubak lang ni munang piniritong isda. No? Isubak lang ni munang pinirito kung di man ugaling kaya. No, di man ugaling kaya nga mukaon nga lunlun gulay lang, kaya na may mga tao lagi nga dili gyud mukaon, no. Karon unsa man ang advantages o disadvantages usab, kung busy pod lang imuhang ihimuon nga dili diet, no, mo imuhang lifestyle, no, unsa pay mga benepisyo unsay imuha makuha nga mga vitamins.

Ito man kong dapat nga hulunan is musibog ta kung magisko ta o diet. Musibog ta atras ang tuta sa creation. Kay sa tinood lang yun mga kaigsunan, wala disinyos Ginoo nga ang tao, ang kaonon, poros lang yun karne. Poros lang yun karne. No? Muna nga, dili na mo'y original design sa Ginoo ngadto sa mga tao nga iya nga gibuhat. O gabisan gani sa bag-ong nga tugo, no? Sagara manggon atong gigamit ang Acts 10 verse 10 to 15. May tungon sa pananawo ni Pedro. Pero kung muagto ta sa original diet nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga tao, Genesis 1:29 mga kaigsoonan nga protaryad. Kanos alam man ni sunod ang vegetable. Genesis 9 verse 8 no or 18. Gihatag dito ang mga kudyapa o mga balili sa kapatagan. Now, unsa pod ang mga pros kung gulay ang imong kaonon? Na? Unsa yung mga pros? Kung magisgot ka og protein, kay lagi pag ang protein manggod, mao na moingon ang uban nga dili man ko pwede nga maggulay-gulay lang ka o magdikog karne. No, tungod kay ang minerals nga kinahanglan nimo makuha nimo sa karne. Pero dili baya tanan mga kaigsunan. Kay kung wagto ka sa mga pagtuon, ang soybeans mas taas pa siya og content sa protein kaysa beef. Mas taas pa siya og content nga protein kaysa beef. Kay kanang protein, no, involved man na siya sa pagdevelop sa ato mga muscles. Diba? Muna nga, kanang mga geek na nag-gym, na ilig yun sila mukhaon og mga taas og protein content nga mga pagkaon para sa pag-build up sila mga muscle mass. No? So, muna nga, dili ni mo katiawan kay kung magtok ka sa mga advantages, gamay siya og uric acid, no? Wala siya cholesterol tungod kay wa man siya mantika, kay organic man siya. Muna nga hala, mag-practice ta mga kaigsunan og kaon og gulay. No, katong usa sa ko ang kaila o nga medyo di mong kao gulay. No, tamili kay gulay. Di gyud mabuhi guay, guay karne kay gusto gyud karne gyud. Na hala mag practice ta mga kaigsunan ako ta mga lidasig nga la practice ta kaon og lawoy, practice ta kao og gulay. Pero dili pon magsigi gisa ha, di pon magsigi og preto. Dili pon maayo man ang balance mo. Lawoy, ana. Mo na mga pros mga kaigsunan og sumala pa sa mga nagtuon, may tungod ana nga mga klase sa mga pagkaon is mubo ka og chance nga magka diabetes. No? Mubo pod ka og chance nga magka kuan? Mubo kag chance sa nga magka high blood. Hinoon, kini magka kaning high blood, wa mo po nigipili, no? Magka high blood, bisan pa og saktog exercise. Basta way kwarta. Mag high blood daw kuno ka. So, muna ha, biblically speaking, mga kaigsonan, kung muagto ta sa balaang kasulatan, usa sa mga pagkaon nga gihatag Ginoo, nga gihatag niya sa mga tao para ilang kaonon is totally fruits gyud. Na mo na original. Unsa gasla ka healthy kani adto no? Pero sa diha nga nakasala ang tao, diha na gidungag ang vegetables. Na mo na nga ato lang ning himuon nga vegetables kay di man nato panganlan tanan. Basta ka nang mga gulay nga inyo nakita das palingke, alam, mauna na ang gidongag mga kaigsuunan. Muna nga, atong kanang pamalansiyon pag-ayo, kung unsa ka maayo ang Ginoo nga gusto niya nga ma-preserve ang ato ang lawas. Tungod kay dili siya gusto nga magkabalatian, ta di siya gusto nga magkiang-kiang ka, maglakaw,
no, mag-aginod ka nga nabili ng imong isa katiil, nga nahiwi ang imuhang nga nawong tungod kay sa to ang wrong lifestyle, no? Ang balaang kasulatan, mga kaigsoonan, is kompleto ni siya guide, no? Kung magagto ka sa pagkaon, nagtudlo ang Ginoo nga kung magkaon ta, mag-inom ta, o bisag unsa nga to ang buhaton, buhaton na to alang sa paghimaya sa Ginoo, no? Dili nang ikaw ang mahimaya. Muna nga, ala, atong i-try o check ang ato ang mga gikaon. Atong i-try o kanang tan-aw kung okay pa ba ang atong ginakaon, no? Pero usahay lagi, bisag dili na makaayo sa ato ang lawas tungod kay wa naman po'y lain na ito nga ma-produce. Usahay ba ya mga kaigsunan o mag-uulta kay maubya gyud po na ang mga sagara hinungdan nung anong ala, bisag di na maayo sa epekto sa tuag lawas, ato na lang yung ginakaon, ato na lang yung ginainom, tungod kay no choice naman. Pero sa dili pa moabot ana nga kahimtang, ato pod nga palingkamutan mga kaigsunan, dili ta mo surrender nga mabalik or mahimong kanang ma-align ang ato ang lifestyle, ang atong habitures and practices. Kay kita ramanggod gihapon ang mag-suffer, no? Kita ramanggod gihapon ang mag-antos sa linungtaran sa ato ang gikaon o sa ato ang giinom. Karon, agto ta sa cons, kay pros pa man to. Sagara, usahay, ayaw kaon o kamatis, ayaw kaon o ayaw gamit o kamatis, ayaw gamit o mga pipino pang salad. Labi ng yud kong, no, kanang kita ni mga, oy, na apo may green na pay dieting ga punit, no, kay sagara lagi ang gulay ron mga kaigsoonan is dili pwede nga dili na siya isprihan. Mo na nga dunay mga pamaagi ana nga basin unya og nagkaon ta og gulay pero wa ta kabalo unsaon pag o unsa ang husto nga pamaagi sa pag prepare niini, then pwede nga nang mapiktuhan ang imuhang nga mayo nga panglawas, no. Labi na gyud kay chemically treated na ang mga gulay karon, dili na ka pwede maggulayan kung why spray, no. Pero doon ay mga pamaagi na mga kaigsunan, mga basic ways kung unsaon pag eliminate ang mga chemicals nga naas gulay karon. Like for example sa mga unsa may mga chemically treated nga mga gulay, broccoli, cauliflower, gitawag na to og kamatis, no, niya repolyo. Kana lang sa mga himuotong sample mga kaigsunan. Kana nga mga klase sa mga gulay is taas jud kay na siya og isog ng mga klase sa mga chemical pesticide, no, nga gigamit ana. Karon, kung dili ka kabalo mo eliminate sa mga chemical nga nabutang dinha, wala kay gamay nga mga ideya, then posible or pwede nga ang chemical nga gigamit na is mosulod sa imuhang nga lawas nga pwede makaapekto sa imuhang nga maayo nga panglawas. Karon unsaon din na pag-eliminate para nga walay dili maayo nga epekto sa tong lawas. Dali ra jud kay na pag-prepare na mga kaigsoonan, no? Imula lang nga ihomol sa tubig nga dunay asin. Ihomol ni muna og 15 minutes. Enough na siya nga mo eliminate sa mga chemical content nga nasagol anang mga gulay nga kanang gitaw na to og mga pesticide nga naa din ha. Mo na nga walay komo kung ato nga sulayan, wag walay komo kung ato pod nga likayan ang mga pagkaon nga mo'y nakapa-epekto nga usahay na high blood na, taas na ang sugar, no, nagka-diabetic na. No, muna nga ala, atong itry sa pag-check mga kaingsunan kay basino niya o sa kabalota nga doon na dili mayong epekto sa tuong lawas. Pero hala, padayon niya punta o kaon, padayon niya punta o inom. Unya, remember mga kaingsunan nga kanang imuhang lawas, ikaw ragihapon ang mag-antos, no? Kita ragihapon ang mag-antos. Wala nga, ang Ginoo, mga kaigsunan,
wala siya nagkulang og tudlo og guide sa kanato. Gani naghatag siya kanato og mga pipila ka mga guidelines may tungkol sa kung unsa gyud ang angay na tunga kanon. Dili man punta makaingon no nga kanang ka unsa ka maayo ang imong gikaon kung walay kung maayo pud ang epekto. Pero once gani nga dunay dili mayong epekto na ni sa imong lawas kanang imong gikaon o imong giinom, then mauna na ang time mga kaigsoonan nga imuha ng undangon na imo nang reformahon o imuha ng usbon ang imuhang lifestyle kay na karong panahon na rabagyo di warabagyoy no warabagyoy balatian nga pag muabot na gani ka o rumutog pa gani ka sa balay tambalanan automatic na gyud na maghihap na gyud kag mga adlaw ana nga kwarta gyud ang no gawas gyud habwa gyud ang imuhang tinaguan ana mga kaigsoonan. So muna nga sa to ang programa ato nang ginatakil nini mga oras tungod kay para nga ato pod nga mapalansi og husto mga kaigsoonan unsa ba ang mga advantages og mga disadvantages og unsa ang mga nasulat sa balaang kasulatan bahin aning mga butanga no kay kung duna manggaling mayong epekto ipadayon pero kung walay mayong epekto diha pangitaag pamaaging maundang kay mintras wa pa kung sasamad pa ba no ko buraga wa pa ni kalamayo may pa nga undangon na lang okay so no linaot nga nintak na as kagabi on mga kaigsoonan sa tuwang panaguban-uban bisag inani lang kasimple kasimple ang ato ang gihisgutan bisag inani lang ka mubo ang ato ang gihisgutan mga kaigsoonan pero tagain ni siya og dako kaayo nga bili himuan ni siya ingon nga pagpahinomdom nga sa mga butang nga diin unsa man ang anga na to nga buhaton no kay kung dili ginato ni mabantayan ang ato ang lifestyle ang ato ang practices ang ato ang habit kanang sigid ka pasmo no ang ato ang habit nga sige lang og bisag gabi ina kayo kalakaon niya pun og mga solid nga mga pagkaon nga matingala kay inig kabuntag nga luya gihapon kay ka na mo na nga usa na siya sa mga timailhan no nga burag na kay angay usbon ha duna kay angay nga himoon para nga kanang ma-feel nimo nga murag healthy yung ka no ma-feel nimo nga medyo wa kay balatian tungod kay kuan lagi nga kuan man ka nang nagkabalo man ka unsay imong kaonon nakabalo man ka unsay imong inumon og nagkabalo ka kung kanus ka muundag trabaho kanus apog ka mobalik sa imong trabaho mga kaigsoonan. Sa to ang mga nagapaminaw no atong gipanghinaot o ginaampo sa to ang labaw makagagahom nganini mga orasa sa ato ang handom sa matausan ato kakinabuhi sa to ang pangandoy sa to ang kinabuhi labi na gyud sa dunay mga balatian hala dita mawad-an og paglao mga kaigsoonan. Dol sa nga to sa tuang labaw makagagahom. Una sa tanan, mangayo ta og pagpasalamat. Sunod, mangayo ta og pasaylo kung asa man tang bahina na sipyat, no? Asa tang bahina na pakyas. Kung unsa ang mga kakulangon nato, kinahanglan o atong paningkamutan nga atong mahulipan kay wala may komo sa pagsulay labi na gyud kung Ginoo ang imuhang dangpan. Muna gingon sa minsay sa awit mga kaigsoonan nga si Jesus ang espiransa. No? Muna nga ninindapit sa kagabion, dako ato ang kalipay pagpasalamat labi na gyud kaninyo nga nagauban sa tuang programa. Ang ato ang oras alas 6:55 na nindapit sa kagabion na paspas kay motuyok ang ato ang orasan mga kaigsoonan. Pero enough na ni nga ato ang panahon nga gitugot sa ato ang kahitasan nga nakasubli na pod kita sa pagtuon sa iyang pulong ini mga orasa
o ginaot mga kaigsunan no, nga napukaw ta, napahinomluman ta. O nga, kung doon naman yung mga butang na nakapaaghat, no, kanimo, ayaw na naglangaya, ayaw dugaya, ala, desisyonin na na tungkol kay labi na yun, kung doon na pa'y gagmeng anak, no, doon na pa kay asawa, o doon na pa kay bana, doon na pa kay ginikanan, hala. Unsay mong plano sa imong kinabuhi, ampingan, nanasatua ang pag-amping, nanasatua ang mga desisyon, kung saan na to, nga mabat na to, ang atong lawas, nga ma-maintain na to, nga healthy. Doon na may mga problema siguro, mga ubuhilanat, pero mga at least, mga light lang na siya, mga balatian, mga kaigsuunan. Okay, so wala gyud tayo igong panahon, no? Kita nagapaabot sa tuwa mga pagpasalamat nga naha kaninyong tanan din, ha? O ga, before ta mo end sa tuwa nga program, mga kaigsuunan, ato ni nga tapuson pinagay sa ato ang pag-ampo, mga kaigsuunan. Okay, so ubanik ko ninyo, mag-ampo ta alang sa tuwa nga pagtapos. Dalay gon og silimbaho na mong Dios, amahan na mo na ikaw sa kita saan sa mga langit. Nining as kagabion, subli kami nga nagadool nga na kanimo. Dala ang mga pagpasalamat sa imuang paghatag ka na magmayong nga panahon ay nga kinabuhi, kabaskog sa among panglawas o proteksyon sa among matag sa mga pagbiyahe. Among giampo ang mga listeners nga nagkalain-lain nga lugar. Dabi ng yun niya itong dunay balatian, ikaw ang tagino magahikap nga ito kanila magaayo, aron sila makahimaya sa imuhang ngalan. O niya ito usap nga mga nagapaminaw karon nga himsog ang mga ilang mga panglawas. Tabangis lagi no nga mamintinan nila ang ilang nga maayo nga panglawas, ingon nga kapital, sa pagbuhat sila matag-usak ang mga buluhaton nga makapahimaya nga naka nimo. Naot Ginoo nga ikaw magablessed, magablessed ni ini nga maong nga istasyon, ng mga staff, technician, managers and CEO. Ikaw mo nga ginapasalamatan ang dugog himaya among ibalik nga nakanimo. Dalay gon ka hangtod sa balay katapusan. Ining tanan among natugyan pinagi lamang sa ngalan gahom ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, so temporary na po ta manamilit nga nakaninyo mga kaigsunan apan nga kanunay kita nga magadapit sa pagsubaybay sa tuang programang ang tingog sa reformasyon. Angtod na lamang sa sunod nga higayon samang taknag samang istasyon. Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Mamino ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow.
1: Binaw be? Pinagani ka inches na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay naghanap kay Kex Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano man?
1: Batakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacinthine. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depend sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santol Vitamin C. Nasuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santol Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santol Vitamin C.
10: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Binaw-be, pinaganil kayong chess na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: guys, ik heb het aan Ludi. Zo zegt de bas.
1: Oh, din he.
0: Sa mga kagahinok to mga diha.
2: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Unya, sabay mga ibuhat?
2: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
7: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
9: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health,
7: Santol Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
7: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina
1: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
5: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.

0: Titan Ludi.
1: Umito ah.
0: Ano ah, putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama ug papa.
0: O niya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ang ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog, talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sugan ko naminaw ang XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pay muligin.
7: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Metra!
1: Libog ka ba?
0: Anong nang libog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang kapa o panget.
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Subtle Basko. Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Yental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpaan na og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian, tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
9: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
9: The Secret of Health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Sakod Basol.
12: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog. Sakit akong tiil, samot na nga ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
11: Sakod Basol, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
15: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
16: Wednesday!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

Hello, hello. Practice. Hello, B. Maayong gabi po sa tuang tanan. Luya man. Bakit man luya, bebe? Oh, ayusin mo yan, bebe, ha? Is just so amazing. Like, nagmurag dami kay matulog. Oh, Lord. Pero bitaw, o kanang tugno ang panahon mo nang usay ngano bitaw nino kanang kun unsa ang weather condition mo opo dang imuhang kanang batiyon po dagkalaay. Lami kay magkanang kuang go, lami kay maghigda-higda, lami kay magtanday-tanday. Charot. Isa kay katanday ni Muday. Bita, welcome po sa taong programa ang Putahe sa Gabi. Inyo ha pong makauban ang taong programa hangtod alas 11 karong gabi una. Live madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, sa Tibuok Radio Station sa Radyo Amigo. Mangayon ko po sa ilo kagabi ha for not being here kay emergency cases. No, natin mga emerhensiya na nahitabo dito sa tong panimalay. And yeah, look at this. Oh, pula kayo kung bukton, guys. Gipa ako og lampinig and then katol kay siya karon. So I think nana siya sa kanang proseso ng pag-heal. No? Anong, bakit Tagalog na naman tayo ngayon? Makita ninyo sa tong live biha nga gapamulang ako ang bukton. This is because of the ano sa tawag ana? League 1, League 2, League 3, League 4. League 1. Oh, ni paak sa kung bukton ang League 1. Oh, nag-cause siya og fever and some type of allergies or whatsoever. Sa mga to siya. Pero okay na ko ay magkabala ka. Okay rigid kay ko. Dili man gid ako ang nagka-problema gabi-i. No? Kaya sag-iingon bito na ako sa inyo ha. Ako kaya na ako basta kayo makakamang pa ko padung sa istasyon. Kaya pa na ako nga magbaktas. Kaya pa na ako nga mag-drive. Duty, uy. Poor ba yata? Poor. Mo duty, Jude. Oh, basta kay kaya lang. Pero pag ato ang pamilya na gani gid ang mubigay, like need good intervention, need good nga na ang imong presensya, then dili gid ka pwede nga makasibat bikay. Oo. Life is just too short. Anyway, karong gabi una, mi maghisgot gihapon kita sa mga butang-butang na dili na dapat unta hisgutan. Pero naalam gid gihapon, present kang gid gihapon, kay magdala gihapon siya og kasamok og dili na to tarungon. Bitaw, ang atong programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa pampalig-on sa inyong immune system, ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Uy, labi pa karoon na, na ang panahon na to, biis ulan, tapos init ulan, dili masabdan. Sometimes ang panahon na to is kanang nasa'y mga bitbit ng mga sakit-sakit nga basig maigo ka ba, delikado mong gumenta ka ng anak lang, mild-mild lang. Pero what if mabigay ng imuang immune system, di na mo sukol. Walang importante gidbi nga ligo ng imong kaugalingon pag inom sa power combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa taong Sir BB question for tonight. Apa di ay? Turi. Excited manggid ka ayo eh. Sige ah. Ingara ko ka ng na ha. BK, ako sa ning lugaran ni akong buko. Katul ko yung bukton bi ay. Unsa on day pag unsa tambal day aning ka ng paakon taog ka ng liguan. Kasi na may mga idea di ha. BK, kuan kay siya ay. It's so katul. Bitaw katul kay siya guys.

0: Katul kay sa onay na to ang Sir Vivi question! Hay nako. Ang atong Sir Vivi question, hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga di kalidad, di basta-basta. O kaya yun, o long-lasting na pagja-drive experience. Kanang diligid ka mahot dance, tunga-tunga sa dalan. Pagpagasolina po sa maskin asa nga El Ilion Shell Mobility Station. Kundari ka sa Bukidnon na akitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay, we have Atbang sa Polymedic and Atbang sa Malaybalay City Hall. Unsaon pagpadako? unsa na? amazing po kaya ng imuhang letters would be bijaw kay all so nakakapsla wala nakakapsla pero dagko kayo. Mitaw, wala ko kabalo sa pasabot gid ani pero ang question niya is unsaon daw pagpadako? Saan di ay? Na may idea on sa mga padako. Wala ko yung, ako, seryoso, wala ko yung idea. Pero, I think, sa inyo ha, kamo, mga bright manggit mo. Kabalo ko nga na, yung mga nagdagandagan dihan ang mga idea sa inyo mga utok. Though, i-text na sa ako, B. 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong live karong gabi una. Paliwag ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment, live sa XFM Davao Katropa Digital, and of course sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Akong tingog ba kay naawag yapon sa process of healing? No, mukarat na po ni siya. Dari na kay siya, lisod mangod ka ayobi ka ng gamay kitag tingog ba niya. Magsige kitag siya gitsagit parts tong trabaho. No, di ka mulingkod? Sabak kay ka, paglingkod ba? Alagod niya. Dili ba yung madala o ka nang hinahinay mong tingog niya? Hinay o gidbaya kay tagtingog. Naglapil na kay tano. Pero wala lang din gihapon. Pero I hope na magkasinabot gihapon ta ninyo. I hope nga okay lang sa inyo ha. Ngayon kung ano lang ato ang tingog gamay nga. Gakarat gamay. Kulang lang gid ni siya o ka nang naay matulun. No? Na ako'y kinahanglan kaunon. Na ako'y kinahanglan tunlun. Aron maayo ni ako ang tilao kon sa man. Sa mukha, oy. Unsay pwede ka unon? Unsay pwede ka unon nga makapaayo sa imo ang tilao kundi na ka mapagaon sa man. May gabi, Mami Jacqueline Labi.
1: Thank you!
0: Yes, Mami, wala ko kagabi. Emergency cases. So, kahit ito siya, Mino. Hi, Kang Arnel Mansamay. Happy, happy birthday daw.
1: Happy birthday!
0: Ikaw kinsa man na nag-celebrate sa ilang mga espesyal nga natawahan karong gabi una o garong adlawa, happy, happy birthday po!
1: Happy birthday!
0: Unsa niyang giingon, okay, I have to go to the mall. I need your back now. I'm in the Agra. Oh! It's very English. Why is that, bebe? Ka-English-English eh. Arnel Mansamay, di magyapon ito magkasinabot ani kay we don't speak English, ha? Si ko anong itong guy story yung si Melanie. Hello po sa mga taga Bugaon ng Tapan, especially po sa Tinambunan family. Paano palakihin ang negosyo? Dapat sipag at syaga ng pamilya. True. Speaking of negosyo, kung ang imuhang negosyo, imuhang sagulan o kabuang, dili gyud na modako. It's very wrong. Mayroon ka nga, ay, naningkamot man ko. Ay, okay ra. Muda ko lagi na ako negosyo. Kaya grabe akong paningkamot. Halos di na manggali ko matulog. That's very wrong. Ang imong negosyo, inubanan sa imong pagpaningkamot, inubanan sa imong pagka-loyal sa imong partner. Sa gulang ganyan, imong kabuang na... Wala talagang maglalaki. Oh, hindi talaga magdaku. No? Bakit pumilit na naman ako dito? Mukha, wain. Anak lang, dapat na kung gusto ni mo nga padakon, unsaon pagpadako, kinahanglan nga seryoso ka sa imong negosyo, dili nimo sagulan og mga kabuang, di ba? Monski anin yon kwerpo? O mo agree ba ka ana? Dapat agree ka ana. O kay bawo di ka mo maneho og motor, ma'am? Yes. Maski asa ko nimo imuta ibutang, mo maneho og motor, mo maneho og sakyanan, kabalo ta ana. Mo maneho ko og unsa pa may dapat imaneho? Kabalo ko nga magmaneho sa dagan sa kinabuhi. Kabalo ta ana. Oh, nganong gipaak man kaugligon, ma'am? Naligo man gud ko. Wala, actually nagkuan ko sa gawas eh. Na ako'y gibuhat-buhat sa gawas nga mga something-something nga nagigilig. Plantita man gud ko bi. Iligay ko man ano, og bulak unya maang ano nga kan tawag ana sa gawas sa mong balay, daghan kay migtalong. Ginahan paborito mo gud na ko ang talong. Unya karon bukabalo nga naade ay nagkuan nagrubing nga liguan na nagpadako sa iyang hasyenda. Giagi pa ako pero mo kabala ka bika na nga yung mga paak-paak sa mga parihaan na liguan or tambubuyog. Pwede rin na ninyo siya haplasan o ganing Santon Plus Herbal Oil. Mao ka na siya ang tambalha. Simple lang gidgayo bi. Inyo ha lang gina siyang ihaplas-haplas. Sa area nga katul, nindot kayo na siya bi. Tambal gina siya. Yung magkabala ka kaya. That's very safe for all of you. We are also halal certified. Ilabi na sa mga tambal ng imuhang pag-ainumon. Mga tambal, mga food supplement na gama sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Labi na ang Turbo Men Enhancer. Nindot kayo ng Turbo B, labi na sa mga mag-asawa karon nga kulang nagyud sa panahon sa usag-usa. Isa sa mga rason nga nung dili mo dako ang pagmahal. Nga naman, dili na mo dako ang pagmahal kay wala na may salig sa usag-usa. Kay ang uban, kay ang pag-isa ka partner, luya na. Ang isa ka partner, mangitag silunganan. Laing sayal. Ayon, tao na ninyo buhata, bibi, ha? Dapat honest mo sa inyong mga partner, loyal mo sa inyong mga partner. Regardless kung unsay rason, kung gikapoy niyo ba na yung asawa, solusyon nilang. Naakitay solusyon sa kakulangon sa kusog. That is our Turbo Men Enhancer. Nako, B, barato lagi ka na siya. Tag 85 pesos lang po sa mga suking butika sa inyong lugar. Makapalit ka ani o ganang 85 pesos ni mo, enough na siya sa duha or tulo ka adlaw nga kagahi. Magpadako sa dapat nga mudako o mugahi. Mao lang sa mga problema sa mag-asawa, ilabi na sa panahon, sa pakiglabing-labing, ang solusyon, ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Kumaya na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting! Yun ka! Yun ka, nahanap ko! Ayaw ba kayo makusog ang ulan? Gatalitihi ba ya, bibi ha? Bito oy sa mga nagbiyahe karon, magamping-amping bayo mo ha, hinahinay lang git sa pagpadagan bi kay medyo ang dalan dangog tungod sa atong masigig ulan-ulan. Unya pa kapinanjo ninyo og pagamping bi, ikaw na lang magamping sa imong kaugilingon kay wala ka na baya niya ampingig yon. Ay sorry.
2: Ma-prison ka.
3: Bito man.
1: Sorry po. Huwag naman kayong magalit. Eh, seryoso ng istoryahan nato eh. Pero tinuod, ang atong kaugalingon ato, yun na siyang ampingan kay siyempre din nato ma-please ang ubang tao nga mag-amping sa to. Ano, maskin kung saan pa nato og hangyo og pagbeg sa iya ha, kung dili ganyan ampingan, then wala gihapon siya'y pulos. Manang importante nga ikaw na lang ang mag-amping sa imong kaugalingon. Pinaagi pod sa pag-inom sa mga healthy food supplements na gama sa Yes to Health. Kapag ka po ang ito ang lawas mo ng hisgutan, syempre singgikan ka, nagjaging-jaging siguro, asa kagikan ka ron, nga medyo singot man kay ka, nanimaho naman o ka ng kilikili powers, no? Dili na siya pwede kay pasin mo ka ng maglain ang kanang ilong sa imuhang katapad diha. Dapat every time maligo ka, manglugod ka og tarong, tapos maggamit ka og sabon na Santon Plus Herbal Soap. Naakin na siya'y antibacterial properties. Makatabang kini siya nga maalibyuhan ang imuhang mga baho-baho sa kalawasan with a pH normal to 7 lang yun, o neutral 7 lang yun ang iyang pH para yun sa all skin types. Made from the natural ingredients, sure jud ko binga makauyon jud ka ani, o kung nagtipid ka nga gusto niyo mga diligid siya dali dayon nga matunaw, pwede niyo mo siyang tungaon sa ikaupat. Ha? Tungaon niyo mo siya kaupat. Nga na kung ginabuhat bi kayo, magkatipid-tipid, pagbaya taro no. Okay, kinahanglan po nga humuta, aside sa napatay extra budget, humut po daog gili-gili. Santon Plus Herbal Soap, mapalit na po sa mga suking butika nationwide. Balikan gihapon nato ang ato ang Sir BB question for tonight. Unsaon da pagpadako? No? Tama rin ito kung giingon ka ganina, binga mudako gid ang inyuhang negosyo kung dili ninyo saguran o kabuang ang inyuhang ginabuhi. Diba? Hello kay Sir Randy Santisas.
4: Thank you!
1: May gabi i, may pamamino daw kang Roy Alvaro, gikan ni Randy Santisas. O si One Pop Solirap, may gabi i pod crush. Aloy. Hello daw sa mga naakaroon sa Cebu. Si Paolo Avelito, ana siya nga di daw manabi sa Balite, Cinderella. Anak daw ni Tadot nga naminaw sa Los Amigos, Davao City.
4: Thank you!
1: Para unsaon pagpadako, di ba nga itong ginalikayan, pag-ingon ana, dili ka pwede nga mangihi sa punuan sa Balite, kaya basig mo dako. Ay, kurik! Mapunay giingon sa kuang lola sa una nga, kung gusto daw ka nga normal lang ilang imuhang tiil, dapat dili ka magsipa-sipa o ganang mga kahoy, labi ng mga dagkong kahoy. Kay kana daw siya, ginipanag-iyahan sa mga, you know, something like this and something like that. Basing mudako daw ng imuhang tiil, lo? So, yung una, di ay na siya, Paolo Avelito, isipa-sipa lang sa... Uy, tabi. Oh my God. Ma'am Ann Abapo.
4: Thank you.
1: May gabi, Ma'am Ann. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, Bugang Ems de Guzman. Ano siya nga mga fam daw, sindi para mudako ang balay. Yes. Pero dili beta nan, Ems, ha? Emj, si Emj. Dili tanan, solusyon. Dili tanang afam solusyon sa imuhang kahirapan. Masing naapod na'y rason, no? Masing ikaw po ang solusyon sa afam. Ha? Diba? Kapag amping-amping intawon mo, ka ng mga hilig kayo mag-afam-afam, ay, nako talaga. Hi, Cinderella. Okay na ka di, ha? O, may gabi kang Armand ng Buhol. Thank you kay Armand, ha, sa imong pag-care-care. Lamat ka ayo si Bongbong ng Buhol. Bong, may gabi i Bong. Kumusta naman ka, Bong? Nagkagubot ng Pilipinas, Bong ba? May gabi i din ha. Bibi, Mami, Dini, gipili nga texter kay... wait lang, atong balikon. Isa lait lang. medyo taas-taas ni iyahang kuan. Atong tanawon ha. Wait lang ha. I-greet ko ni Kuya Rick sa Valencia, Bukidnon. Kuya Amping, I miss you from Langa of Cebu. Pagtarong Jod, baby, pa-request ko og honey, my love, so sweet. Naabayan na sa Bible ang madudahon, mabinamuhatun. Halakagang, kaura tingali, simba ko, dili na ako, wala ko nagdudami, nagsulti lang. May wrong sense, tagad ni. Si Mami Dini, ang akong gipili nga texter kay responsible katawanan lang ko, bibisayang akong feelings. Ay. Hoy, kamu ha? Bitaw, kamu kung nanagani mga nag-text me sa inyo ha? Seryoso ha po ninyo, oy. Maybe nga ganahan more sa dili, basta seryoso ho ninyo, you will also get the same energy from them. Diba? Loon Yuson, may gavi. With the letter V. Oh, may gavi sa imo, may gavi ipod. May gabi, Lon. Salamat, Lon, ha. Ikaw si Lon, ba joker kayo ni si Lon. Cinderella, good evening. Bugnaw ka og boses, maka-inlove naman ka, kaso taas lang ang imuhang standard from Si Ray ng San Franz. Ray, dili nga lang kataas ako ang standard, Ray. Ano lang, siguro imuha lang huna-huna, Ray, taas akong standard. Siguro nagbase ka sa ko ang tingog. Or unsa ba, asa ka nagbase anang imuhang judgment sa ko, Ray? Or I'm telling you, diniingon ana, anong patasan pa man na to ang standard sa uban nga? Kung halimbawa, magpataas pa itong standard na to, o niya, lisod na ganito siya kabuto na madalagat ang kwa nana. Hangtod sa hangtod. No? Ray ng San Fran, dili man. Tama-tama lang gini akong standard, Ray. Simple lang gina akong gusto sa usa ka lalaki, Ray, ka nang seryoso lang yun. Dili ko pulihan, dili ko singhagan. Ang gusto lang nako sa lalaki, Ray, ka nang kaya kong mahalon hangtod sa hangtod. Kaya kong dawaton sa mga butang na wala ko og na ako. Kaya ko panggaon. Unya lang bingon ko every now and then. No? Tapos, Ray, andam siya mugasto sa kong thesis. Mura gid na ako ang standard, Ray. Delikado ni Cinderella. Tabang. Ay, naku. Makuya-kuyawan, masataan yun. Hello sa kong mahal. Nga sige raman igbukot sa habol. Wala man tanig itog now. From Ruel Makatiag of Masbate City. Ano man ang... Nganong ingon na mo na nga, nagbukot-bukot mo na. Basta yung kailangan lang na siya sa imuhang hug, baby. Kanang inyong mga mahal din ha, nga nagbukot-bukot sa habol karon o niya, dili man tating tugnaw. Basin bugnaw na kayong feelings with siya, ha. No? Basin need lang niya o ka ng mo-comfort siya sa panahon na wala na gid kayo siya ka ng wala na mo-comfort siya. Munang pagangin nyo ha, mga pinanggad as kinabuhi, mga bibi ninyo, ipang tugnaw na... gaksa lang na siya o niya inyuhang painumon og kape nga Santon Gold Coffee Mix na apagin na siya glutathione and collagen. Uy, B, sa mga mahilig magpulaw ha, strongly recommended po ang atong Santon Gold Coffee Mix. Diba, testing kay magsigag na imong mata. Pero matingala ka, siya lang ang naay. Kanagong gitawag na capacity ng pasigaon ng imuhang mata, pero sa panahon nga tingtulog na, dilikid ka mag-insomnia. Kana bibi amping diha kay guwapo baya ka. Oh? Sa kadaghan-daghan imong giingon Arman kan murag karon pa jud ka nakatama. Joke lang ha. Joke lang to Arman, si Arman ni eh, magseryoso man dayon. Ehem, ako na ba itits? Si Juan Pop Solera murag dedikado naman kay kakaron kay murag embalmer buhi ta ani ha. Living things. Funeral services. One Pop Solar Rap, bitaw. Pamilyar ka sa kuha. Pamilyar sa kuha yung pangalan. Murag ka tong usog. Lagi. Katong murag usong sayo-sayo sa una. Pero bitaw, biatangin ninyo yung taod-taod na nga to ang live putahe confession. usa na pod kakaagi sa to ang bibi ang ato ang paghisgutan karong gabi una. Ang bibi nato nga naay problema sa iyahang pamilya, particularmente po sa iyahang boyfriend. At ang iniyo niya taod-taod sa pagbalik po sa to ang programang Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines.

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, ka na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayesto, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kada mata na ko sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Ang pakusog.
6: Turbo.
7: Ang padugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: 7 Plus Herbal Soap.
15: Stone! Nagpilain yung gasolina?
16: Uy, tay! Prato na kayo diri tay. Mapultang pana nato.

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina bag-o manunta ni gasolina manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man ni, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Alas G's sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa tawang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imong emosyon. Andam na ko nga magawasan sa imong problema. Pero bitobi oy, ang ato ang programang Putahe Confession hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung ikaw o sa kakamanganakay or kanang magpa-prenatal check-up ka o yung wala kay budget, bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic nga naa mahimutang sa may barangay size, corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop at bang po sa Terminal Pacanayan. For more details, pwede po ninyo silang i-contact sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Ang atong programang Putahe Confession once again is rated SPG. Naakin na siya yung mga eksena bi nga basing dili mo maganahan. Ilabi na sa mga anak ninyo din haakaroon nga naminaw. Supposed to be this would be like the source of lesson, pero basing magug na yung mga maistorya nga dili sila ma kanang dili suitable sa ilaha. Mo naghangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kamo na lang ang bahala ha, kay wala mi diha para mag-explain. Ang atong kaagi karon o sa kakaagi sa kaning mag-boyfriend, mag-girlfriend. I did my best. But I guess my best wasn't good enough. Gihimo ra nimo ang tanan para dawaton ka sa iyang pamilya, pero feeling nimo kanang aloof gihapon ka. Feeling nimo kanang behind gihapon ka, ayo ka. Kay maskin unsa may buhaton nimo, dili og dili ka dawat sa iyang pamilya. Ato ka na siyang tanawon karon, ato ka na siyang dunggon karon. Atong paminaw ng istorya po sa rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting. Exciting.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Lani. Gikan ko sa probinsya na ako diri karon sa syudad og nakakita og tarong nga trabaho. Diri na ako nailhan ang akong uyab. Nailhan sad na ko ang iyahang pamilya nga mata pobre. Ambot lang si Cinderella pero feeling na ko every time nga makita na ko ang iyahang pamilya, kanang kong tipong nga marugwe mga batasan, kanang tipong nga dili nimo kaya pakisamahan. Labi na sa yung may igsuon nga babae, Cinderella, di man sa pagpanghinaway, mura rabag mga gwapa. Pero kung makatanaw sa kuha, o makajudge sa ako, daw murag mga sikinsa. One time, Cinderella, niyahang mga igsuong babae, nang invite nga mag-travel daw me out of country. To be exact, mga to daw me sa Hong Kong. Ila kong gipangutana kung adun na ba daw kuno ko'y passport. Ang tinuod na agyod. Pero naingon ko nga, magguha pa ko. Kung gilahadan kong giingnan, malabo daw kuno nga makalusot ko sa immigration knowing na usa ko kaprobensyana. Ginaingnan pa ko na nga wala daw ko'y work. Good luck daw sa ako ah. Nagbook na sila og ticket, Cinderella. Og ilahadyog kong ginaingnan. Natan-aon lang gid daw ko nila kung makalusot ko sa immigration. Kada adto na ko sa ila, Cinderella, ila kong gina-remind. Hapit na ang among biyahe. Basin daw ko nung madenay ang ako ang entry. Ginaingnan na ako ang akong uyab sa ilang mga ginaingon sa ako. Pero ang akong uyab, wala'y pakialam. Moto, Cinderella nga. Wala sila kabalong, adun ako'y ipon. Ready na ako ang mga requirements. Ug dili tungod kay probinsyana ko, gikan ko

umuuyab Cinderella. Wala lang. Moto, Cinderella nga. Pag-abot na mo sa immigration, nauna pa ko nga na-approve kasi sa ilang duha. Moto, Cinderella nga, nagtinanaway na lang untaon sila. Ug ilahang ginaingon silang kaugalingon. Ug unsay naa sa ilaha. Ug nga nung ako pa ang una nga nakasulod. Moto, Cinderella nga, kaluyan pod. Nakalusot silang duha. Nakasakay nami sa eroplano. Ug naabot nami sa Hong Kong. Pero Cinderella ambot. Pag-abot na mo sa Hong Kong, imbis ka magpahuway mi sa usa ka hotel, ila kong gibiyaan. Moto, Cinderella nga may gani na ako'y kwarta. Intahon, nagpabook na lang ko nga ako lang usa sa lahi nga hotel. Naglagot pa ang yung mga igsuon kung kanong maka-afford daw kuno ko na mag-solo travel. Nga osa raman daw kuno ko kaprobinsyana ug wala kuno ko'y kwarta. Ang akong ikalagutan lang, Cinderella, sa tanang pangmaliit sa iyong maigsuon sa kuha, ang akong uyab. Wala lang. Wala ginaingon. Hindi man lang ko kayang depensahan. Kanawang murag. Gatago lang gihapon siya sa sayal sa iyong pamilya. Moto, Cinderella nga, tungod sa kong pagka-independent woman, nag-travel kong ako lang isa. Wa na ko misabay sa ilaha. Nag-enjoy ko sa tanan akong gilakwan, nakapamalit o mga pasalubong. Ug niuli ko nga single Cinderella. Di ko ganahan sa may igsuon, ug dili ko ganahan sa iyaha, sa kong uyab mismo. Nagahilom lang, samtang ginalibak ko sa iyang pamilya ng harap-harapan. Munang ako ang tambag sa mga sama na ko ang kababaihan. Kung kamo, puhon makauyab. O kung di mong nudawat sa ilang pamilya, ayaw pugsa. Pili ang lalaki nga kaya kang panindigan. Nga kaya ka ipagtanggol. Kaya kang labanan. Sa panahon nga daog-daogon ka. Para sa Putahe Confession, Lani.

0: sa kong likod. Nakadungog ako kay Sirin doon. Natistingan daw. Itryin ako inom anang Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo. Eko ana. Sa isa lang. Ganito. Sa kabulan. Gamay mga kong bukol. Nako isispa. Una, gamay. Kaya munggos lang. Ako nagkadako na siya. Marag uulin. Pero ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil. Na paano yun? Dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

Maayong buntag and welcome na usab. Yung itong programa, The Secret of Health. And ano yan, nasabi yung mga kauban, your health consultant. Si CJ ni Duda, mga katropa. Huwag kitamusta ang tanan. Kamusta atong pagtulog. Unta uway pag ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhod, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kadiin adunay arthritis na. I hope and I pray, mga katropa, kadiin hapsay o nindot gayod ang atong pagtulog ng tuhod niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then, syempre, ano yan usab ang programa, The Secret of Health. Ang programa maghatod kaninyo ang informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod na malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa ato agayong adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Sa kining programa, ha, mo'y maghahatod kaninyo giya aron tungod ni Ana. No, bisan no, ginagmay nga mga balatian, ato gayod kining malikayan. Kaya syempre, ato gayod ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. So, gani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power. So therefore, kung gusto taog tawag ni ini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan ado na kita igo nga kaalam. No, bani ako mga katropa, nini atong programa, The Secret of Health. Pinagigid sa pagpadalan sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Mahitungod gayod sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamumapahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-17-628-44. Once again, ha, pwede ka mamumapadalan sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-17-628-44. At syempre, gini atong programa. Atod gihapon ka nato sa Sanson Plus Gold Herbal Capsule. No, ang capsule lang adiin usa ka food supplement. No, adiin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts. Adiin kining food supplement usa sa solusyon. Adiin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon. O gani, no? Gisigutan pa ganinan ni Katropang Arnel. Adiin sa atong mga ginakaon, matag-adlaw mga katropa. Adiin kinahanglan, mahimot ang wais sa pagpili ini. Kinahanglan, dilita sigig karne, dilita sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan, piliun dyan na to ang gulay. Apan makasubo lamang, kaya nga naman, sa ato abitang klinik sa mga pasyente na to, mutubag man dayon. Saan manidok nga kining mga gulay na to karon? Daghan man kayog mga preservative sa gihapon, no? Daghan og mga spray, mga chemicals. So moingon sila, asa na lang tani, no? Nga diin na makaayo gid sa lawas or unsa na lang tong kauno niini. Apan di ta magka problema niya na mga katropa, no? Kining mga chemicals or mga spray nga naas gulay, dali ra magudunta na tanggalon, no? Ayong problema ha, dali ra kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Mga gulay, kikadalasan mo, maging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray on sa pana din ha, para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. Ayaw ininitubig ha? Okay, laya, basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw ininitubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antim plus tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kay gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So, human niya na, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo. So, tanggal lang chemical, na? Inana lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, kining gitawag na to, karning baboy, mga katropa, ang bakterya ni ini, di jud daw mamatay, na? Inana, kagahig ulo ng bakterya na nasa karne, na, especially sa baboy. Mauna sa mga hilig kao karne,

naman na, di gid matawag nini, di gid ma-absent. No, sa isa katuwi, kining gitawag na itong bacterial problem. And take note ha, kung doon natin mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungdan nini is a bacterial infection. So muna, ginalikayan or gina-advise dyan, dapat especially kung permanent na lang si gitag adunay infection sa lawas, no, ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi na nakasanay na ito ng mga katropa, di man ito na mapugnan. O ganyan, sa mga pasyente na ito, nag-atos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang ato is only to give advice. Muna, ang ato alamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon mo gina, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, na bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha, gitawag nini ka gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Santon Plus Gold. No? Ay kung mayingon magutag Santon Plus Gold o food supplement, base giisip sa uban, para lang ni sa mga adunay balatian. No? Very wrong, mali dyan na concept sa pag-isip mga katropa. No? Ay nga naman, ang food supplement isang pagwa kay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutas, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Okay, asa man nagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Kadiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaagulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ang lagitlog, prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No, so ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. O gani ang malnutrisyon, no, sa kiniin sa gitawag og global crisis. No, and then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema, kining gitawag na itong malnutrisyon. Sa pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipang kaon. Muna, nangita og pamaagi or solusyon ang ato ang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na maugayod ang food supplement. Muna, gina-advise na ito permi pag-inom, no? Og Santon Plus Gold, mga katropa, bisan pagwa kay balatian, tungod kay kinimo tabang para madungagan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no, or wala nagampanan sa imong mga gipang kaon. No? So inana kada nindot mga katropa. Pag inom, bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula buntag o gabi, dako na kay ng tabang. O ba ni pag inom og Santon Vitamin C, kaya ang vitamin C mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naa gayud sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. Unsay pamaagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sinyo kung mutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kaya alkaline mani, o di mani parehas sa mga vitamin C nga din adunay acidic, na? Na din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kini ato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore, I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pag matas buntag, no? Kaya directly absorb yun siya sa lawas, na? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom? Sa ato ang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observe bari imong lawas.
Kung anaon nimo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, mao nang aduna dyoy gitawag na tog pag-prevent, no? Bisan unsa pa man nga problema panglawas karon, especially kanang gidalas panahon, na, no? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nang butika nga dol sa inyong lugar. And also available sa bha ato ang mga produkto. Ano, yes to health the products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no, Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix na available kana mga katropa sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani sa mga moadto sa klinika and then mopalit sa ato gayong mga products. Especially ha, sa ato ang mga senior. O ay na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mo maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwag pa mo kasuway sa atong pagpanambal, i-grab na dayon ang opportunity, na? Di lang sa pagpalit og tambal, syempre, mas maayo mag-avail na usab sa atong free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine, mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina, and then minerals, no, sa atong lawas. Especially ha, kining mga nagluyang mga organo, nadinwatan na sayon, basig dugay na diay, nagluya ang atong atay, nagluya ang atong kidney. Kunya, wag yapunta nag-amping, sige yapunta kaog mga lamian nga mapagkaon. Nako po, usa na nagtawag nini, nagihatagan o pagtagad sa dihang lisod na kayo iihi, na? Orga sakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto, gasakit na, ay nako po ang mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ay nahulata mga katropa, kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes to Health Clinic, tungod kaya free ang ato ang check-up at consultation, especially health counseling and the free dietary guideline. And para sa pagkala na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agayong pagbasa sa ato agayong mga texters, tungod kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon, wala na ito natubag. Karon ato silang hatagan o katubagan ang ilang ipadala ng pautan na okay, for now, aduna na usap kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon na ipadalang mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit nining atong gitawag na programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha! Labi na sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan. Good day, Katropan CG Nitrido, watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropayan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan. God is good all the time, yes po, mga katropa. No? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon matag-adlaw. No? Pagbata pa lang sa kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no, ay inyong mga concern. And then, nato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ma. Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato agayong avid listeners, no, from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X unsay angay buhaton. So ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na itong medyo seryoso nga kondisyon, ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarataw niya, dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himo ang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon, no?
kanahan, kinahanglan na matuman dyan na nga dosage at the same time yung oras na sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede butangin na po og pipino para mas daghan siya og duga or juice. So, kung wa kay blender, paning kamote, ato si banggod ra sa na. Kung na kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Unya, 1/4 nga calabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagandaghan na nag mga gitawag ni ini na? Na mga hugaw. So, paniti, mas maayo unya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag ayo. Pag nahalo na pugaan sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Unya, maghimo na po dugbago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay Theridium or mismo biso gagitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kaya ang imong himoon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. No, kinibang dropper nga kanang atong ginapaanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, uman maligo, pataki ang duha ka mata. No, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. No, kana imong mata. Pagmatas buntag ha, uman maligo, unya sa gabi bago na pod matulog, papatuloy na pod ang imong mata, no? Tagduha ka tulo matag mata. Unya kinahanglan presko nga carrots ha, dili kay basig katong gihimo gigamit imo sa buntag na pangtulo sa mata. Mao na po himuon nimo pangtulo sa gabi, di jud na maayo. Kinahanglan presko, no? So maghimo na pod ka pagkahapon or pagkagabi, nya kuha ang duga. Mao na po ipatulo, duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog. Mauna ha, una nang i-check Mama Mercy, no? Isama na yung kaila o ikaw ba mismo. Ipacheck ang yung kidney, basig aduna na yung problema. Ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, okay, aduna kini spirulina and malunggay, andiin mo tabang para mahinluan. Og matabangan gayud ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayud sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit. Daghan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms, kining gitawag natog lower extremities, na? Pang

Ang imong problema sa imong tiil pang laylay, especially kana mga ugat sa imong batiis, ginhanan tuldukan sa nato na imong diabetes na. So kung dugay na imong diabetes, unya kung aduna kay maintenance, wa gihapon natanggal. Unya kung duol ra kastong klinika, I highly advise try to visit our clinic na. Hatagan nato nagpagtagad imong diabetes for just a 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tudukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matudukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapaka sa inyong balay, ilabi na, gasakit gina imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat magud ay mong gibanggit. So basig, dili ra na ugat. Basig, barikos na dyan na, no? Man giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am, Jing, pabukal ka og tubig na may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butangig usa kaluya. Ang luya, dukduka sa ibutang tubig. Unya, usa kutsarang asin. Pabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayo init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol nimo ang imong duha ka tiil. Dinha gayod sa init nga tubig. Di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no, basaa dito sa tawag nini sa tubig nga init, kunya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit, ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Mo na gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imong mga veins, no? So, kadalasan mo among good ni pag adunay barado na mismo tong dugo, maapektuhan jud ng mga veins nga diin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes na. And then after ana, pahuway ka for 2 minutes and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imo nang usbo na, Ma'am Jing, imo ni mo na every other night. What pasabot, hambawa karong gabi na maghumol ka, the next night pahuway, and then sunod na pod gabi usa na pod ka maghumol. Ayaw kalimot pag-inom dyan ng Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minuto, suman ka mamahaw. Gabiin na po, human manihapon. 2 kapsula, 30 minuto, suman ka manihapon. Okay, siguro, no, usan na lang ka pangutan na itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isle May in Sagundanon. Kitaw Tao Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isle May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po, ha, sa Ampuan family, especially to Ma'am Isle May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192, ayan, kay Ma'am Honey. Ato hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey Mangati City. Akong pinsan, 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas, 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa, ha, ang problema raba pag muisgot o gitawag na itong constipation. Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wa na kay nato ni ginahatagan og pagtagad karon, no? Which is nga diin sumalang sa pagtuon, regular bowel movement kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan, ha. Take note mga katropa, kay basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days, unya pangisi-ngisi ra mo din, ha, mura og way na hitabo. Ay nako po, ha. Kinahanglan atiman na dai na samtang sayo pa.
basing matingala na lang mo nga din maabot ang pila kapan.

panahon, ang anong daghan na kayog balatian. Okay nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na hands na ng sakit, no? Kining gitawag na ito constipation. Kaya nga naman, kung ato man yung tunan pag ayaw kining constipation, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat. Nung adiin na nakakonek, no? Sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sadyang ang mga hugaw, no, sa ato ang lawas nga diin wa na pagawas, nga din sumala sa pagton, dapat in 24 hours eh, dapat mapagawas doon nato na. Apan kung wa nato na ipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagton, katunga hugaw nga naas tong tinae, pwede na masupsup pabalik, no, katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas, mahimong toxic or mapoison, malason mga katropa, mo nang in the long run daghan na kaayo og balatian. Mo na samtang sayo pa kundi normal ang imong bowel movement at imanadayon. No, ang inyong himuon likay sa mga pagkaon nga tawag niini kulang or wala jud siya, gitawag na tog fiber. Unsa man na jud nang mga pagkaon nga walay fiber doc? Number one, kining gitawag na tog instant, no? Una sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig hilig siyang pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsapan na din ha. O, ingna siya ay nagpakaon na niya na, kaya musamot yun na. No, nga din maglisod siyang paglibang, no? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. O, unsa man eh, mga pandisal. O, unsa man eh, mga pandisal. Na, mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan likayan, no? Unya, kining gitawag na to bugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon o puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice, but for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon as or kasab kauban na siya sa gitawag na itong junk foods. Kung anong junk foods man, no? Pag-visit ka ni tag junk foods, buot pasabot, wa na siya'y nutrition. Mauna sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrition mga katropa. Especially, wa na nay fiber. Kaya sobra na kayo nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagikinhanglan sa atong tinae para normally adunay movement na mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka ni anak, ka ng puti nga bugas, unya, tawag ni ini, inubanan pa ay mugugsudan nga lisod tunawon, labi nagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Kunya, hilig pa dyan ka mukha og tinapay, hilig pa dyan mukha og noodles, auto ara na. Siyempre, hilig pa dyan mukha og mga pasta, mga spaghetti, sa panadin na, bihon, sutanghon, auto tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No? Labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Bisan paglalaki, parehas naman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Ulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po ng black rice ron, ay, no? At tukos palingkit, tag-utsinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, dihan na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinood. O, kung di dyan po makaya sa brown rice, o, dihan na lang kita sa mais. bisag asa, basa taas og fiber, dako kayo ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag mata ni mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then, butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. Dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lamas. Kunya, pag inom dayon,
og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Okay, no mas ang imong pinsan, ma'am honey, o sa kabaso alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon. O na tayo ikong oras, mga katropa. Og dagan salamat sa niuban ini atong programa, The Secret of Health. Apan, wa na tayo ikong oras. Dagan salamat sa niuban, hilabi na sa nipadalan sa ilang mga pangutana. No, sa ilang mga message. Og niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Ina inyong health consultant, CJ Nedruda. Sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay magaingon. Og baga pa hinumdom, amping ang imong lawas. Og ang imong lawas, mag-aamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: Horrasca tropa a las 4:35.
1: Ya sa karon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.
0: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Southern Mindanao, good morning, Tagum City. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, katupa. Ah, katupa, takda na minungko ni katropang bongal. Karon mga katropa, bubaos ko ni katropang bongal Gabri. I-greet na ako, punta na ako mga parinti. Kaya iya, may gina-greet niya mga parinti tanan. Sa tanan ako mga parinti ni Smaku, alias sa New Corilla, alias sa Purog Limoncito. Ako na mga parinti niya, ka na mga Lagumbay pamili. Salamat kayo. Dili lang tamo isa-isahon. Dili lang po ko mo... Dili lang po ko mo sulting anong nag-aagaw ta, ha? Mga nagparinti ta. Kay, kato si... Bukal Gabri, kay mukhang man to, detalye pa mag-yun niya kung anong nagparinti sila. Anong nagpuan. Anong bumot sa ito yun yung kalakihan eh. Ha? So, manuman tayo na last alas 6 buntag mga katropa. O ka maglingaw-lingaw tawa sa tayo kwa nun, ma-headlines, mag-bamina, inyo manungan ang mga nindot kay mga sunata rin ni Umax, ha? Ani, kan bali, yo ni Max Orban ba, naon sagod mo gon. Ha? Mao na nga. Asa man ni, sige ba katawo ay no ni diri ng lakihan eh. So, ana na mga ladiri itong mga katropa na itong namino, mga silingan na ito, mga angkol o ante, mga lulog lula, nga nang mata na rin, asa mo napita rin, gibutang, no, mga angkol! Alas, sige, ubanin ko ninyo. Master inay tanini, musugot mo sa dili. Ako inyo, makauban karong puntaga. Sa exciting Pilipinas, so di natudugayon kahit nagpanikad na ang mga Bayuta Warriors, ani ana? Gika ni Yoyoy Bilyame, mga katropa ni. Sila naaraman din yung kalakihan ni. Anya, 1, 2, 3, kandos! Oras, alas, 4, 38 na! Piti-piti na saan!

0: Yes, mga katropa! Oy, unsa ko na ining lakawan ni alas 4, kulay 4 naman di ay!
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya, wala pa mahatagan og solusyon? Ania na ang Santone Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santone Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pod kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santone Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santone plus Gold sa Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
1: The Secret of Health Santone plus Coffee Mix.
4: Ang kunti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santone Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santone Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santone Plus Coffee Mix.
1: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santone Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santone Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santone Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
2: The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santone Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santo Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Kailangan kong mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. 107.1 XFM Tagum.
9: Exciting. Exciting.

0: Imong bunol sa baile tumban. Oh, baile alas 4:58 na mga katropa. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape. Exciting Pilipinas, kaaban ninyo Master in Daitan nini.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, excited!

0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting!
2: Exciting!

Ayaw na, ayaw na, ayaw na. Ayaw na, ibda na na diha, oy. Ayaw na lang, sige ka, itaan yan. Naunsa ko daw na yung kalakihan eh. Ay, say. Naunsa ko din yung kalakihan eh, ha? Ayaw na itaan, ayaw na ibda na na. Kayo sa nang orasa, ha? Ala, sige, shout out sa mga katropa doon sa may Mercado Publico doon sa may Tagum City. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Yoyoy, magsurbanda karo mga orasa, mga katropa, no? At ito na alas 6 buntag sa programang Exciting Pilipinas. Aga siyempre, master rin ito nini inyong kauban. Shoutout ato mga silingan rin sa may Dabao de Oro. Diyan sa may Crossing Gabi. Diyan sa may poblasyon, barangay poblasyon. Shoutout yung tanan niya. Sa mga naminaw na doon, galanog-lanog doon mga katropa. Oga sa may Mawab. Diyan sa Nuevo Iloco. Aba, salamat kayo yung tanan niya mga katropa. Oga Tibok Tagum City. Oga Tibok Dabao City. Sibog-sibog ta, sunahan! Aga, siyempre, kanyang itong programa, kaya-tun-katun sa magkababaton sa Santon Gold Coffee Mix, no? Magtimpla sa koron mga katropa, kaya pwede gining lami, agini dim-dim gini ron. Kaya, bagikan akong Dabao, nag-inom ng gugudaag sa katasa, bisag mo ng utana, kaya, hinglo ng gito mo daan, ni-shot yung kong isa ka mag dito nga Santon Gold Coffee Mix, pakabodre mo, mula ala na saan ko. Klaro na, latog mo, ha? Mana, so, siyempre, sa panahon karon mga katropa, ay gigis mo, kumpiyansa di taon. Ha? Kaya, usay, muulan, muinit, pista sa langit. Nya, magkasakit ka niya, nya, lakang kay kagpamilya, lakang napayo kay mga didang. Sama mo na mo. Di ba, mapakyas yung kanya, madawat ang imong atras. So, sino ako? Himni na ka, Santon Gold Herbal Capsule o ka Santon Vitamin C. Here's another song from Max Urban. Ano yan ah? Bunal kay nanganal! Alas 5:07 na! XFM! Exciting!

0: Manghaigala, pamina mo bayo. Nindot ka ning tingog, ako na. Bati gani, yoyoy na.
1: Sabi niya, oy, manghaigala, ayaw mo ka to ni Max, kay butbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay mistiso ko. Kala siya, bisaya.

0: pre, kung saan ko na lang nagigira sa mga hapon?
1: Patakka ka man, ha? Hindi, ang nalita, kasi kung sulog lang kunin mo.
0: Sunod, wapang ni hapon, ito panahon na.
1: Ito panahon pa ito sa ibang uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon, patuspisot pa ka.
1: Ah, may paatong usbon, ilakirun na ito.
0: Ano na ito, ang madali, ha?
1: Oh, sige, ako malagay.
0: Oh, sige.
1: Okay.

0: Da, ah. Oh, sedako. Ha? Pataka-taka magag dako, dako.
1: Imo raman litra niya.
0: Imo litra, pataka magag dako, dako.
1: Imo na.
0: Dumi dako, day.
2: Ah!

0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Oras ka, tropa! Bisagwa mo ng utana! Alas 5.26 na!
0: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matadong ako kay Sirin doon, at istingan daw. Try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kekuana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abong, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto ng Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon niya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-turbo.
7: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona. Senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: resist the pain.
1: Kasi boom, isang mekaniko, talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang resist the pain. Resist the pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-resist the pain ka na rin.
0: Resist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain. Symptoms persist, call your doctor.
2: Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dahil sasangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang hinihintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gold tawon, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Parpar, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?

Hala, sige! Ang hirita sang bunal kay nanganal! SFM! Exciting!

0: La la la la la la. Ato tapa kasal sa diwalwal mga katropa. Warday oras, it's bye bye time. Dagang salamat mga katropa diri sa may Davao del Norte, diri sa may Davao de Oro. Salamat kayo tanan og tibuok Tagum City. At ang inyong totoo na ang atong express balita kauban si Lars Añol. Master ni Tanini sa programa Exciting Pilipinas. Bye-bye! Good morning!
1: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Wayne Magellan discovered the Philippines. On March 16, 1521, when Magellan landed in Limasawa, the people met him. What did the people do? Clap their hands and co, kick and roll and smile and glow. That is why we love him so. Then Magellan answered to the people of Limasawa, good morning, good morning, good morning to you. Good morning, oh how do you do? Nakaintindihan din sila mga kaibigan. Ngunit sa Limasawa mga kaibigan, hindi nagustuhan ni Magellan dahil wala silang palingkiron. Mahirapan sila pang shopping, kaya sila nagpunta sa Cebu. But when Magellan landed in Cebu, Raha humabon meet him. Raha greeted Magellan. Oh, Sir Magellan, good morning, pretty rosebuds. I pray you tell me true, to be as sweet as a red rose, what must a body do? To be as sweet as a red rose, a little girl like you, just grows and grows and grows and grows, and what must he must do? Then Magellan answered, oh, yes, Sir Raha, of all the queer birds I ever did see, the owl is the queerest by far to me, for all the lungs set on a tree, and when the night come, away fly she. Nakintindihan din sila magkabita. Then Magellan asked, by the way, Sir Raha, what is your transportation around the city of Cebu? Dahil wala pang kutsi noong araw. Raha humabon answered, I had a little pony, his name was Double Gray. I lent him to a lady to ride a mile away. She whipped him, she lashed him, she rode him to a mile. I would not lend my pony now for all the lady's hire.
0: Nagintindihan din sila.
2: Then Raha humabon asked, by the way, Sir Magellan, how many days did you travel around this world? Magellan answered, 30 days of September, April, June, and November, all the days of 31, except February as 28.
0: Nakitindihan din sila.
2: Then, Magellan baptized the people of Cebu. When Magellan baptized the people of Cebu, Magellan recited, twinkle, twinkle, little stars, how I wonder what you are, up above the way so high, like a diamond in the sky. Then the people of Cebu answered, rain, rain, go away, come back another day. Rain, rain, go away, little baby want to play.
0: Nakintindihan din sila magkaibigan.
2: Then Magellan visited in Mactan in order to Christianize them everyone. But when Magellan landed in Mactan, Lapu-Lapu met him on the shore. Lapu-Lapu shouted, Sir Magellan, I shot an arrow into the air. It fell to earth, I know not where. Then one of Magellan's men came and said, Sir Magellan, we will go away from this island because Lapu-Lapu want to kill you. But Magellan answered, no, my man, don't be afraid. You know, all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all.
0: Nagintindihan din sila mga kaibigan.
2: Then one of Lapu-Lapu's men came and said, Sir Lapu-Lapu, don't fight Magellan because Magellan has thousands of men. But Lapu-Lapu answered very briefly, no, my man, don't be afraid. You know, I have two hands, the left and the right, holding up high so clean and bright. Clap them softly, one, two, three. Clean little hands are good to see.
0: Nakintindihan din sila mga
2: Then Lapu-Lapu ordered his men to fire. Now, my men, are you ready to fire? The men of Lapu-Lapu answered, yes, sir, bow-wow-wow, bow-wow-wow. Come on, my little master. Come, let's race, to see who run the faster.
0: Nakintindihan din sila mga
2: Then the battle began at dawn. Cannon to the left side of them. Cannon to the right side of them. Valiant and thunder. thunder down to the valley of death. Roar the 600s, charge the light brigades.
3: Nakatindihan din sila mga
2: Then when Magellan hit by the bulo of Lapu-Lapu and his neck, Magellan cried, Mother, mother, I am hit. Call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mommy, do not cry. And that's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago. Nakintindihan din sila mga kaibigan.
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
4: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. This portion is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
5: Yes to health.
6: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santo Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Epektibo yun ang Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang plabutanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang plabutanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
1: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton o maayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The Secret of Health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Wednesday.

0: exciting.
1: Good morning. Oras ka-drop sa XFM alas 2.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa pamunuan sa Elizalde National High School. Mibalibad magpa-interview sa media.
2: Headlines.
1: Lalaki patay human gipusil sa wala mailing suspect sa Tagum City. Droga nasakmit sa crime scene.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, pasyente sa BPMC. Mireklamo human niya gisingkahan sa admin aid sa ospital.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, US agipahunong ang pag-atake human. Mihangyo ang Iran na kang Trump.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, mga katropa, Lila Fernandez naghulat kang Alex Ayala sa Washington Open. Posibleng duha ka left-handed showdown.
2: Headlines.
1: Og sa headlines sa balitang showbiz, Bini misabay sa pagkanta kauban nila ni EJ Rafael o Alicia para sa Forgotten Island.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Good morning!
1: May buntag Luzon, Visayas, Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. And then ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si kawasa. Inabta adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Katropa, may balibad magpa-interview sa media ang pamunuan sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Sa diyang gisulayan og o sa XFM News Team, ilang panig og kuha kalabo sa tabong kagubo tali sa magtutudlo og sa mga estudyante ni atong Hulyo 27, 2026. Sumalapas sa mga school guard sa mga eskwelahan nga nagbando o mimando ang school principal nga dili una sila mutingog kalabot sa mga insidente. Samit pa rin matutpang ilang imbisigasyon. Sumalasab sa nahipos nga impormasyon sa XFM. Naitabo matutpang insidente atol sa recess time. Diin gisita matutpa sa magtutudlo si, nga si Ruan Pascua ang magsuong lalaki aron ipatanggal ang aryos. Sangit ngilad kining tanahon sulod sa campus. Hinungdag nga miulbo ang tensyon kung asa gitabangan o sumbag sa duha ang maestro. Samtang sa interview usab sa XFM Tagum News Team sa mga gidikanan nga dunay estudyante sa naasoy nga eskwelahan. Dako ang ilang kadismaya sa hitabo sang nitula matudpay gibuhat nga sayop ang magtutudlo nga igo lamang midisiplina sa kabataan. Samtang gisulayan usab og kuha sa XFM ang panig sa gidikanan sa mga bata aron makuha ang ilang side. Apan pagsulat ng balita, nagpagayon og husay ang eskwelahan tali sa mga dalambigit sa maong panghitabo.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Alas 6 na ngatong oras, mga katropa, dugang pagdetalye sa balitang lokal. Lalaki patay human gipusil sa wala mailhing sospek sa Tagum City, droga nasakmit sa crime scene. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
4: Patay on the spot ang usa ka lalaki human kini gipusil sa daghang higayon sa Purok Size Lower Apokon, Tagum City. Pasado ulaon ang takna sa kadlawon, Hulyo 28, 2026. Nailhan ang biktima nga si Angelo Romanillos Palmahil, 33 anyos, Ulitao, usa ka mekaniko, residente sa nasampit nga lugar. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, alauna 30 ang takna sa kadlawon. Dadawat ang report gikan sa 911 Bulacan Central, Davao City, nga nag-inform kabayan sa report sa concerned citizen tungod sa nadungog niining tuloh kakusog ng mga buto sa armas, dungan sa kusog na ulan.
5: Di sa iyang pisto sa may 46 Lower Apokon, na siya ay morag gamay diha nga tindahan. Dito siya nag-anapta na to sa area nga patay na.
4: Gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Bahan ang pag-responde, sudapit, kauban, ang inter-operatives. Di nariskubrihan ang wala na'y kinabuhi nga biktima na nagbuyod sulod sa iyahang tindahan. Kansang adunay samad nga pinusilan sa naglaing-laing bahin sa iyang kalawasan. Narecover sa mga personay sa suko team sa crime scenes ang tulo kabasyo nga bala sa 45 nga pistola o usa ka deform nga bullet sa nasampit nga kalibre sa armas. Usa ka improvised toter o usa ka plastic sase nga adunay sulod nga gituwang shabu.
5: Aside sa kalibre 45 nga narecover, napoy mga lain nga kuan ang narecover. One piece of deform bullet believed to be from caliber 45 and one improvised toter, one piece small elongated heat cell transparent plastic cellophane containing white crystalline substance believed to be methamphetamine hydrochloride or itong ginatawag og siyabo.
4: Mato di Bahan, duha ka angulo ang ilang gitanaw sa motibo sa pagpamusil na naglakip sa personal nga bangi o kalambigitan sa illegal nga droga.
5: Duha nga to ang ginatanaw karon, personal grudges o kaning ano kaning sa illegal drugs.
6: Pero ang biktima sa
4: dugang sa opisyal, aduna sila duha ka mga person of interest kon POI sa krimen kini base sa revelasyon sa inahan sa biktima nga padayon nilang giberipika o giimbestigahan. Aron maligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail and answer, matagdulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Duratri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat kay tropang Darwin Duratri sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Sa laing bahin sa balitang lokal, katropa gipaligon sa City Government of Panabo ang pakiguban niini sa Department of Education Region 11. Pinagi sa usa ka launch courtesy nga gihimo atol sa ting katang forum sa School Division Office sa Panabo City. Ang kaliuka nagpunting sa niusang pagpanan pang-panan-aw sa lokal nga kagamhanan ug sa mga lider sa edukasyon alang sa kalidad, patas og inklusibong edukasyon para sa tanan kamatan-unan sa dakbayan. Ni presentar sa LGU Panabo sila ni Executive Secretary Joanne Rilampagos, City Councilor Josie Marie Rilampagos, City Administrator Pedrito Misules, City Information Office Michelle o Michael Angelo Desueño, og Local Government Operation Officer Mary Lou Montifalcon, isip timailhan sa padayon nga suporta matod pa sa syudad sa mga programa sa DepEd. Mitambong usab sa panagtigom si Johanna Lentera o Lenterna, presidente sa PISPA Panabo Chapter, o mga opisyal sa PASHA. Ubos sa pagpanguna ni Manuel Esperanza nga napakita sa nagkahiusang suporta sa mga school heads sa mga prioridad sa DepEd. May nito nung sabi ng giabi-abi ni School Division Superintendent Jinky Ferman o Assistant SDS Basilio Manaay Jr. si DepEd Region 11 Regional Director Maria Ines Asuncion o ang uban pa mga bisita samtang ipalig-on sa maong panagtigom ang panag-iusa sa edukasyon o lokal nga pagamhanan alang sa mas maayong kaugmaon sa mga estudyante sa Panabo City.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Oras, katro pala sa isjes na sa buntag o karon sa ulang detalye sa balitang lokal. Presidente Marcos gibisita ang panayong gikonstruct nga People's Village sa Kalinan, Davao City. Tulunghaan laraw itukod sa lugar. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
7: Personal nga gibisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang padayong gikonstruct nga Peoplesville sa Barangay Riverside, Kalinan, Davao City ning milabayng adlaw. Ang nasangpit nga Peoplesville naglangkob kini sa 14.23 hectares nga gilapdon o gagikatakdang tukuran sa 72 ka mga 5-story buildings o anaa sa kapin 7,200 ka mga housing units. Laraw sa pangulo nga matapos kini sulod sa iyang termino, uban ang gilantaw nga posibleng posibleng pagdugang og mga pasilidad sulod mismo sa development tungod sa nasutang gidaghanon sa posibleng occupants sa lugar.
6: Mahirap tirahan kung wala naman puntahan yung mga bata, walang malapit na palengke, wala naman hindi malapit sa trabaho.
7: Sumala sab ni Department of Human Settlements and Urban Development Kundisud Secretary Engineer Jose Ramon Aliling, ang Peoplesville sa Davao City mao'y usa sa pinakadako nga proyekto ubos sa expanded 4PH nga programa sa gobyerno. Tun-an usab sa ahensya ang mga sugyot ni Presidente Marcos kung unsa gayud nga mga pasilidad ang kinahanglanon tukuron sa maong komunidad.
8: Una-una nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umikot siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may tatlong bata bawat pamilya, makikita nyo, 20 or less more than 20,000 ang magiging bata. So aaralin natin, nakikita nyo doon, nandun yung space natin, isang block ito no, para sa amenities. Pag-aaralan natin mabuti kung anong talagang pasilidad ang kailangan nitong komunidad na ito.
7: Nasairan nga ang 4PH o ang pambansang pabahay para sa Pilipino program, mao'y usa ka flagship housing initiative ni PBBM nga nagtumong sa paghatag og minilyon ka mga affordable housing units ngadto sa mga pamilyang Pilipino nga nagtinguha nga makabaton og kaugalingong balay. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropa ang Marvin Ebano sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Oras katropa lasay, 13 na sa buntag karon. Ato ang balikan katropa ang balitang lokal. Dugang detalye sa balitang lokal, top 1 most wanted person sa Davao del Norte. Narakpan sa Kapalong. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
9: Narakpan sa inyosang operasyon sa Kapalong Municipal Police Station o Davao Norte Provincial Intelligence and Investigation Unit ang top 1 most wanted person sa provincial level atol sa gilusag ng manhunt operasyon sa Sitio Kapatagan, Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. Ang operasyon na hitabo alas 12:14 sa udto niatong Hulyo 27, 2026 di nasikop si alias Iboy, 40 anyos, minyo o residente sa Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. Sumala sa report sa kapulisan, ang pagdakop gihimo pinaagi sa warrant of arrest nga giisyo ni Honorable Emily Sin Chua, Executive Judge sa Regional Trial Court Branch 6, 10th Judicial Region niadtong Nobyembre 21, 2025. Gikatahong nagatubang ang suspetsado og kasong murder ubos sa criminal case number 13150-2025 ug walay piyansa nga girekomenda alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa pagdakop, gidala dayon ang suspetsado sa Kapalong Municipal Police Station din siya karon nagpailalom sa kustudiya sa kapulisan. Gianda musab dayon ang formal nga pagbalik sa warrant of arrest ngadto sa korte nga nag-issue nini aron mapadali ang pagproseso sa mga dokumento alang sa pagpagawas sa commitment order. Katropa, siguruha nga baskog kanunay imong lawas pagtumar og Xanthone Vitamin C para immune system lagsik permi alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa, ang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropa ang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Oras mga katropa, lasay 15 na sa buntag karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatog na ito sa Xanthone Gold Herbal Tea. Katropa, aron ipermintin magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Xanthone Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag.
1: Pasyente sa BPMC mereklamo human gisingkahan sa admin aid sa ospital. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
10: Nireklamo ang usa ka pasyente sa Bukidnon Provincial Medical Center sa Malaybalay City human sa dili maayong pagtratar kaniya sa usa ka admin aid atol sa iyang follow-up check-up sa doktora. Adlong Lunes, Hulyo 27, diyang nahinabi sa XFM News team ang pasyenteng si Sara Per Abunda, usa ka magtutudlo. Gibutyag ni ini nga niadtong Abril 14 nagpa-check-up siya sa BPMC human sa iyang laboratory, girisitahan kini og ipabalik human sa tulo ka bulan alang sa follow-up check-up. Hinungdan nga niadto siya pagbalik sa BPMC niadtong Hulyo 22 ug samtang nag nagulat nga matawag ang iyang ngalan. Nagdahom kini nga makasulod sa room sa doktora. Diyang gipangutana siya sa staff kung unsa ang iyang gibati, iyang gitubag nga wala. Kay niadto lang siya alang sa follow-up check-up ug didto na siya gisingagan. Gingnan pa kini nga ang follow-up check-up angay lamang sa mga gikan na admit.
11: Nangutana dayon ang katong staff sir og kanang unsa day kuno akong gibati. Ginun ko nga wala man ma'am, mag follow-up check-up lang ko. Hindi siya wala man day kay gibati. Wala man ani makadiri din ako. Check-up naman ako ma'am. Hindi siya nga kanang wala kabalo naman ang doktor ug unsay mo gibati. Kanang follow-up check-up gani, angay ra na siya sa na-admit. Unya wala man ka na-admit.
10: Dugang sa pasyente, nibuti

0: sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat ka tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
2: Samtang doon ay motorista patay human ma side sweep sa pasaherong jeep o di pasaherong jeep. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Pulunan.
1: XFM Report.
3: Nagpabilin sa sulod sa presuhan ng usa ka jeepney driver human nga may surrender sa kapulisan tungod sa pagkalambigit sa bangga ning niaging adlaw sa National Highway Barangay Tinagakan Jansan alas 4:25 sa hapon. Giila ang motorista nga si Diocarlo Florentino, 32 anyos, nga residente sa Digos, Davao del Sur, samtang ang driver sa jeep mao si Elizardo Bercero, 68 anyos, nga taga Yuson, nga taga Yason Village, Barangay Lagaw. Subay sa imbestigasyon nga samtang ginasubay sa mga nasampit ang Digos Maca Road gikan sa Malandag Road padulong sa city proper, kalit matud pa nga may overtake ang jeep aron mukuha og pasahero apan wala na bantayan nga na side swipe ang motorista. Sa kakusog sa impact, nawad-an og kontrola ang motorista sa gimaniwan samtang ang driver na lagpot matud pa hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Wala magdugay, ni diretso ang driver sa Tinagakan Police Station aron nga mag-surrender. Sa pagkakaron, nadala na sa Digo City ang pateng lawas samtang ginahulat ang mamahimong paghusay sa mga nabiyaang pamilya aron magpabiling protektado og ligon ang kabukugan. Tumar og Premium D3 Soft Gel Capsule alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonand, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat ka tropang Ivan Pulonan ano kagikan sa XFM Jansan.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
2: Hulga batok sa mga tunghaan sa patinay, giaksyonan sa kapulisan og barangay. Publiko giawag nga magbinantayon. Alang sa kumpleto detalye katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
4: Dali nga giaksyonan sa kapulisan og mga opisyal sa barangay Patinay Prospere de Dagusan del Sur ang usa ka seryosong threat gikan sa wala mailhing account nga naghulga batok sa mga tulunghaan sa maong dapit. Ang maong mensahe naglangkob sa pagpanghulga batok sa mga estudyante sa lungsod sa Prosperidad. Din gisgutan ang Patinay National High School og Patinay Central Elementary School. Human madawat ang impormasyon, gilayon nga nakigtimbayayong og nakigcoordinate ang kapulisan og ang kagamhanang lokal sa barangay aron masiguro ang kaluwasan sa publiko og mapalig-on ang seguridad sa mga tunghaan. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong imbestigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang responsable sa pagpakatap sa maong hulga og aron matino kun do na ba kini kamatuoran. Dunga niini nanawagan ang mga otoridad sa publiko nga dili dayon motuo o mopakatap sa mga wala pa napamatud ang impormasyon sa social media aron dili makamugna og panic og i-report kini sa kapulisan. Giyawag usab ang mga ginikanan, estudyante og mga kawani sa eskwelahan nga magpabiling alerto og magtinabangay sa mga otoridad. Gipasalig sa kapulisan nga anaa sila sa ground aron magpadayon sa pagpatuman sa hugot nga seguridad samtang wala pa mahuman ang imbestigasyon.
5: Good luck Patinay. So elementary og Patinay High School ang ilahang target di reserve at ikuha na po na ako ni sa PNP nga murag klaro man nga nagpapansin ra but ilagya po nga tuan dapat kay mas may man ang nagpapansin na pero ready gyapon ta.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Kapitan Nexeroldan. Mga katropa, paligo na kanunay ang kalawasan og immune system sa inyong mga kabataan pinagi sa pagpainom sa santo na vitamin C. Alang sa Dekesong Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat ka tropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta.
6: Express Balita sa Punta.
1: Balitang nasyonal.
6: Balitang sa nasyonal.
2: Alas 6:21 atong oras mga katropa, og karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, grabe ka taas imong blood sugar level. Tuldoki ka na pinaagi sa adlaw-adlaw kapag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express Balita sa Punta.
6: Express Balita sa Punta.
2: Atong sayron katropa ang mga balita na nanugad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal.
6: Balita sa nasyonal.
1: Express Balita.
7: Sa detalye ng mga balita, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga panukala

0: magpapalakas sa transparency at accountability sa pamahalaan kabilang ang pag-amyenda sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act upang mapalakas ang laban sa korupsyon. Ayon sa ulat, matapos ang kanyang ikalimang sona, layunin din ng Pangulo na maipasa ang iba pang priority bills na magpapataas ng tiwala ng publiko at mga mamumuhunan sa pamahalaan. Kasabay nito ay ginit ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects at pananagutin ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa katiwalian anuman ang kanilang posisyon o ugnayan sa gobyerno. Dagdag pa ng Pangulo, paigtingin din ng administrasyon ng e-governance at digital systems upang mabawasan ang pagkakataon para sa korupsyon at mapabilis ang paghatid ng serbisyo publiko.
1: Express Balita.
0: Umabot na po sa 45 na individual ang kinasuhan sa 26 na flood control corruption cases isang taon matapos ilantad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y anomalya sa mga proyekto ng flood control. Kabilang sa mga nahaharap sa kaso ang mga opisyal at dating opisyal ng DPWH, mga kontratista at apat na mambabatas, habang dalawang kumpanya mula sa top 15 contractors na binanggit ng Pangulo ay nasampahan na rin ng kaso. Ayon naman sa isang public governance expert, normal lamang ang mabagal na pag-usad ng mga kaso dahil sa lawak at komplikasyon ng investigasyon, ngunit mahalagang maging masusi ang case build-up upang matiyak ang matagumpay na pag-usig sa mga responsable. Una nang sinabi ng pamahalaan na mabusising sinusuri at iniimbestigahan ang mga isasampang kaso para hindi agad ito mapasura at masayang lamang.
1: Express Balita.
0: Inatasan ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez at ang kanyang mga kapwa-respondent na magsumite ng counter-affidavit sa loob ng 15 araw matapos matanggap ang kautusan kaugnay ng mga reklamong isinampal laban sa kanila. Kaugnay po ito ng Supplemental Complaint Affidavit na inihain noong July 20 para sa mga kasong plunder, direct bribery, graft and corruption at money laundering laban kina Romualdez, dating ako Bicol Representative Zal Bico at iba pang respondents. Nagpasalamat din ang Ombudsman sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA o State of the Nation Address sa pagsasabing independent ang tanggapan na gampanan ang constitutional mandate nito. Samantala, sinabi ni Romualdez na iginanggalang niya ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at handa niyang patunayang wala siyang ginawang labag sa batas.
1: Express Balita. Balita sa international.
2: Oras katropa, alas 25 na sa buntag, o karon sa detalye na sa balitang international. Gahatod kanato sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, para makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tin permitin ato ang vision. Inamtaado-adlo og Vision Express of Gel Capsule.
1: Express Balita sa buntag.
2: Gianunsyo ni US President Donald Trump nga gipahunong sa Estados Unidos ang mga pag-atake niini batok sa Iran. Human sa hangyo sa rehimen sa maong nasod. Matod pa ni Trump, samtang sakay sa Air Force One, matinahuron nga mihangyo matod pa ang Iran nga undangon na ang pag-atake og magpahayag. Usab kini og interes sa nga makigpahigayon og panagtagbo. Gipasidan-an sab ni Trump nga andam sila mapipadayon ang pag-atake kung napakyas ang duha ka mga panig sa pag-abot sa bag-ong kasabutan alang sa ceasefire. Samtang giklaro usab sa tigpamaba sa Iranian Foreign Ministry nga si Ismail Baghaei nga wala sila o nga walay kasamtangang negosasyon tali sa Iran o Estados Unidos. Isan pa sa pahayag ni Trump nga gipahunong ang mga pag-atake aron hatagan o gigayon ang mga paraghisgot alang sa usa ka kasabutan sa ceasefire. Duwang paniya, dili usab tugutan sa Iran ang Estados Unidos nga maoy magdikta sa gubat o kalinaw.
1: Express Balita sa buntag.
2: Oras mga katropa, alas 26 na sa buntag.
1: Balitang sports.
2: Detalye katropa sa balitang sports sa tagdan nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lang siya pang kama kundi pang sports pa. Para mas maligo ng tuhod, baka sugakon bisag mangluhod, mag Turbo Meal Enhancer na matag dulog. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga dal mismo sa inyong mga lugar. Katropa, posibleng masaksihan sa Mubadala City DC Open ang usa ka talagsaong nga duha tali sa duha ka mga left-handed players nga si Pilipina tennis sensation Alex Ciala o Canadian star nga si Lila Fernandez. Naghatag og komento si Fernandez nga interesado siyang mahimong sunod nga kontra ni Ciala sa kaduwang hugna sa torneo. Usa ka duwa nga gila sa mga eksperto nga mahimong usa ka pinakainit nga showdown sa kababayen-an nga dibisyon. Si Ana parayon usab sa pagsaka sa international nga tennis scene o nagdala sa paglaom sa Pilipinas. Samtang si Fernandez adunay kasinatian isip dating Grand Slam finalist. Kung mahuman ang ilang panagtagbo, mahimong usa kini sa high level lefty battle nga siguradong tutukan sa mga tennis fans sa tibuok kalibutan. Ilabi na sa mga Pilipino nga nagpaabot sa laing dakong pasiklab ni Alex Iala.
1: Balitang sports, balita sa sports.
2: Oras ka tropa alas 28 na sa buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Detalye katropa sa balitang showbiz sa tutganato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis niya, mga maring, mga palangga ha. Ay nako mga palangga, ilisin na ka na yung sabon nga di mo komportable sa pamanit. Pulihin na ka na og Clear Skin Herbal Soap. O sa ka-herbal nga sabon, gihimo sa Yes to Health. O papalit na sa mga parmasya butika nga dolmis mo sa inyong mga lugar. Sa headline, ang Bini katropa misabay sa pagkanta kauban sila ni AJ Rafael og Alisa para sa Forgotten Island. Ato kating Siron, pinagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Yes, good morning mga maring! Usa ka maayong adlaw nga Miyerkules today! Naka mga maring, napakita ang gilas ang P-pop girl group nga Bini human mikanta sa kantang A Parallel World uban sa Filipino-American singer na si EJ Rafael o sa iyahang asawa nga si Alisa at kini sa press event sa pelikulang Forgotten Island sa California. Sa giposts ni EJ Rafael, miduyog sa pag-awit ang walo ka mga miyembro sa Bini nga naghatag og kalipay sa ilang mga fans. Matod pa ni EJ mga maring, gipasigarbo niya ang daghang mga Pilipinong kabahin sa proyekto sa DreamWorks. I-share usab ni Liza Sabirano ang maong post sa iyahang social media. Diwa sabi ni mga maring kabahin usab sa soundtrack sa Forgotten Island si Liza Sabirano, Lia Salonga, Here SB19, Sophia Lafortesa sa Cat's Eye o Ruby Ibarra. Ay nako mga maring, naghampan ito sila uy. Ang mata mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako na si maring Indo Erica de la Guapa de la Mestesa. Apan ayaw ko piyansa, basig mapuhon maako na ka. Naghangkaing salamat, bye-bye. Thank you for watching.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Nagkasalamat maring Inday Erica sa detalye sa report. Wa naman si Kuandrino, si Subirano, si Laysa Subirano, bagwa para ba itong bata ato? Idol, biyan ako na ito mga pari ay. Sige lang, kay namagaya po siya sa Hollywood na Malaysia di ay. Oras mga katropa, alas 6:30 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Huwag mo ka ito, naglangkob sa mga balita. Karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Mga balita nga hatog na ito sa mga produktong gigama sa Yes to Health. E kung tabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang himsog sa ito ang mga panglawas. Sa ngalan sa ito ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. At kung hawa, musunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Hanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: Kung maminaw ka sa X.
6: Sa una, pobre kami. Ang sud at tag-isa na dyan kabuok bulan.
5: Kung maminaw ka sa X.
6: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
9: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si Duwaka Simana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
8: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
12: Santo Plus Coffee Mix user.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santo Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo, office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santo Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santo Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga pugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
14: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
14: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Bush amo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
15: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa iyo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
10: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
17: Katukoy ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold Trade. Tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na akong menstruation.
18: Zafon Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
19: Zafon Plus Coffee Mix.
20: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zafon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Zafon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zafon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zafon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
19: Zafon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zafon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zafon Plus Coffee Mix.
18: Vision X Plus. User, atong paminawon.
21: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na dahil ko nagpublimaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
19: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
22: Kada adlaw gyud ko nga nagatake og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
19: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
23: Mapalit sa mga butika.
24: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
25: Turbo Supplement for Men.
26: Oh, yes.
25: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
26: Mas lalakas ka pa.
18: Zafon Plus Herbal Soap.
27: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zafon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Zafon Plus Herbal Soap. Gamit na. Zafon Plus Herbal Soap.
19: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
18: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Good morning friends, sikat kumusta ug maayong buntag kini yung tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igalas ng pagbanag ubanuban sa tulumadong Bullseye. Adlaw karon mga igalang Miyerkules. Pizza 29 na ta mga higala sa bulan sa Hulyo 2026. Bullseye! Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako giyapon ninyo magkauban katropang Arnel Cortez hangtod alas 10. Aga takda may galas buntag. Bullseye! Alas magtunol ninyo mga igsoon sa nagunang katikaran. Mga balita, isyu gisgutanan di ikaw ako igson dure da kong kalambigitan. Apan sa dili pa bagay galas po aginod sa nantong titas pagtunol. Sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa tanan. Nato mga pinalangga og suking tigbaminawan o mga miyembro may galas agwanta partilis. May buntag rin yung tanan sa mga gaagwanta garon mga higala ha. Ito mga solid members mga higalas agwanta partilis. Payong morning, ganin yung tanan. Di anasad ni ako cellphone mga higala nga magsig advertise. May adlaw mawa na si adlaw may higala nga mubalik. Dakong binuang ako na itong gihimo ito yung sa atong tigbaminawan pero mubalik man lang gihapon na daot na gini. Ay nako, mo ni problema mga higala mo. Pailis ko siguro na eh. Pero di sa kay di na importante. Agwantahan na siya ng mga susama ni ana. Maing buntag, ganin yung tanan. O sa manimong kahimtang karon. O sa may mong plastada ron, gabarog ba ka? Galingkod ka ba? No, gatukong ba ka diya ron? No, galigid-ligid, gatikangkang, gatikongkong. Alam mo yung buntag ninyong tanan. O sa man ninyong plastada karon mga higalas kinabuhi.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa 23, kabagabarangay, naglangkob niya itong syudad sa Tagum. Good morning!
2: Good morning!
1: Maing buntag, Tagumenios!
2: Good morning!
1: Mga katropa nato diya sa mga barangay, mga igala sa hilit-hilit ng mga bahin. Okay, pero sabi, igala itong mga barangay diri sa sentrong bahin sa itong Dakbayan, mga downtown barangays, o mga Ninas Terminal, o Magugpo West, o diri mga igala sa ato ang palengke, o sa West Gihapon, o kumusta mo diha mga kaigsunan, labi na ang ato mga kugihan, no nga mga naas palengke mga higala. Ay kini sila mo ni akong kabiliban may higala kay adlaw-adlaw sa gini sila nga why puas may higala pag panarbaho. Kinahanglan gyud nga magtinda kay og isa sila mga abli mga higala sa ilang mga pwesto o sa mampuntahoy o sa mampuntahoy income. Sa income nimo mga higala magtukong ka. Ya magpaabot ka mga higala hinabang sa gobyerno pilara man ang 2,000. No? Ubo na imong saligan. Nandigin ta magsalig, may gala ng hinabang sa gobyerno kay sa tinuod lang, salin ranas na bilin. Ora na imong saligan, imong bata, tulog ka buok, kay eskwila tanan. Na, layo na kayo sa kasimana, anak, kagamaya ng 2,000. Kaniyad to, ng 2,000, may gala, dako, nakain na. Pero karon, no, sa presyo mga higalas mga pamaliton, taas tanan, napabay barato ro, no? Wala na. No, sa kini mga higala ang atong kahimtang ron sa inflation. No, wa na gani may isguti mga higala sa SONA kang ining unsay maayong buhaton aning nagtunhay bitaw nga provincial rate nga diferensyado dito mga higala sa sweldos taga Manila. No? Kay but subayon mga kaigsuonan. Kung pilang kilo mga higala sa Manila. Pilang kilo bugas, maora man sa dire. No? Sila nga mas mahal gyud kuno ang kuans Manila. Di ay, tuo man ka. Mas mahal, may galang isda dito sa bukid. Kaya wabay ay isda, wabay dagat dito. Manila nga katapun o bang isda diha, no? Sa bukid, ato ka. No, mga isda may galang isuro, gisakay motor. No? Kining, kuan? Mga warik. Mga piskar. Oh, mahal, ana. Mabuti dito sa lugar, may galang ilarong bagyo, tayo bagyo, tag, oh, isda, diara, labas pa.
3: Ayaw!
1: Dua ka oras biyahe o nang gikan ng dagat, siya, labas lagi. Agusan, no? Agusan. Ay, pinakadool dagat niya. Diri, sa Pantukan. Biyahe o ni muna, mga hapit duha, o ginayinay, duha yun. Sunod nga dagat, Bislig. Pinaka oras na, mga isa pod kapin. O, yung mga diara, isda diara, labas pa.
3: Ayaw!
1: Layo kas dagat Samot ninyo naakag bukid nun. Naakag kitaw-taw, may galaw niya. Mayingon ang nagbaligyang isda nga. O isda, di ara. O wag isuroy, di mamatay.
3: Biluang.
1: Istorya ha. Maoron. On minuto, pasado alas 7, buntag. Nangapi na ba mo mga higala? Kini ako disan ako mahigop kayo. Init kayo na akong kapyo. Nag-aso-aso pa. Santon Gold Coffee Mix gapon ng atong kaubans kanunay ha. Mapalit na mga higala sa Mercury. O kani adto kayo. Ang naalang sa Mercury is kung ano lang eh. Santon Plus, Santon Coffee Mix lang. Katong puti. Katong soya mga higala gani. No? Karon mapalit na po ang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Napulaan na sila. Sige mo mugod pangita. Unya, upo man sila itinda. Kadugayan mga higala. Ilan na yung gitinda. Ana-rana. Sige, alas 7:02 may galang tag na sa itong pagbanag-ubanuban. Mayang buntag ninyong tanas, mga driver on gamanay ho. No, ga, subay may galas kadalanan, amping mus kanunay. No, kinanglan may galang atong subayon, labi na sa mga dagkong sakinan. No, sa mga bisagun sa sakinan, may gala. Mag-blow baguettes ta. No, blow baguettes mga kaigsunan. Sa mana, no, atong i-check mga igala ang tanan, no, ng mga kining... essential sa atong sakyanan, no? Brake, lights, oil, water, gas, sa pa na? Mga igala, o tanan lagi na. Sa pa ni engine, o tanan na. Basta i-check na yung makina, bibor ka mo larga, kapoy pa memorize. Para di ka mga higala ma-apikhan sa dalan. Safety, good pod, mga kaigsuna. Okay, malangan ka sa imong mga lakaw. Maing buntag po sa itong mga katropa, dinhi mga higala sa lalawigan sa Davao del Norte. Kumusta mo?
2: Good morning!
1: Itong mga katropa diya sa Igacos.
2: Good morning!
1: Diya sa Panabo. O, diya ni, labi na may higala, diya ni Mayor Joe Rilampagos. Good morning diya sa mga taga-Panabo.
2: Good morning!
1: O, sa ito, mga higala ang, sa ito ang provincial governor. Diri pod mga higala sa Davao del Norte mening atoning lampor na son silang panimbaya kay moingon pa sila nga makaingon pala sila nga na ako'y gidapigan. Wala ko'y gidapigan diha nila, no? Ay buntag diha sa to ang gobernador Kuya Gob Edwin Hubahib. Og sa vice governor. Og diri sa mga higala sa Tagum, of course ang atong mayor, Mayor Ray T. Oy. Ayong buntag. Og sa ato mga katropa, diri mga higala sa Carmen, sa Santo Tomas. No, diha mga higala sa Brolio Duhali. No, may buntag diha. Diha mga higala sa Sawata, sa Kapalong, Asuncion, no, sa New Corilla, og sa Talaingod, maayong buntag ninyong tanan.
2: Good morning!
1: Diri sa areas Davao de Oro, sa Laak. No, may buntag diha sa Mawab. Labi na mga taga-Mawab may higala, labi na diri sa... Nuevo Iloco, Mawab pa ni. Pagkanto na ni mo dito mga higala sa paingon nag-Elizalde, Mako na na. No, may buntag sa mga taga-Andili, Panibasan, taga-Elizalde, no, taga-kining Manlamudaw, no, Tagbaros, paingon na dito sa New Leyte. May buntag ninyo tanan diha.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mga namina ron, diha sa Andili, parte kusuga. Good morning diha ni Rinaldo Villapas. Og ni Ma'am Bernadette Maslog Villapas. Good morning ninyo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ito mga katropa o sabderis na bunturan, no? Sa may nabunturan, Laostag Montevista, Mungkayo, og diha mga higala sa New Bataan, o Compostela, og sa Maragusan. Dirisad sa area, mga katropa sa Mako, Mabini, og Pantukan, mga coastal areas nato. Good morning. Ito mga silingan, yes, Davao Oriental, no, diha mga higala sa Davao City, labi na sa mga taga Marilog, no, taga Kalinan area. Narabas BBM sa inyo gahapon, no. Ni ani sa to diri sa amo gahapon, diri sa may Davao de Oro. Pero wala na namin sugat kay basig di mi pasudlon. May buntag diha. Oh, sa mga taga Davao City ha, diha sa may komunal. No, maabot man nato signal diha mga higala, no, sa 107.1 XFM Tagum. Ya sa Kalinan, kung unsay mas klaro ninyo, pwede ra kayo kung klaro ninyo ang 89.1 XFM Davao, pwede ra kayo mo tune in dito. Depende na sa asa mapabor inyo ang radyo. Yung asa mas maklaro. Pero maklaro ninyo ang XFM Tagum, wa gyud po problema. Pwede ra kayo mo tune in diha, di po may mubawal ana, no. Okay ra kayo na. Mga taga kuan no? Diri areas bukid nun. O, na may mga partes bukid nun, may galamaabot ta. O, diri San Fernando, no? Mulahos pa mga siguro ni kuan ni Atua, mulahos pa maning atong signal, may galamaabot pag Balinsya. Bili signala, eh. Sa Agusan del Sur, ayong buntag ninyo diyas mga taga Loreto, no? Taga Beruela, taga area may gala sa Trento, no? O dinis La Paz. Ala kana layo-layo na maigala din na siguro na maabot pero naman ta magaygalay sa ni kining social media abot kaya pun.
2: Bullseye.
1: Sige, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa tumaga suki di maigala Cebu. Mga Cebuano maigala nga ari na Minaw na to. So salamat kayo ninyo mga bay, mga angkol, mga auntie, salamat kayo ninyo sa inyong waypuas nga pag paminaw. No, layo pa mas kadaghang radyo di kadaghang komentarista banggiitan di Cebu. Wari mo na minaw ani mga bagito. Ano lang. Oh, hinaot na nakasanton na mo diha, ha? Balita di as butika bay, Santon Gold Coffee Mix. Sigupan sa nato ni me. Ah, pastilan, dolor. Oh? Alas 7:07 na. Mag-check-attend dan sus ako kay para di mo daghan, mo di mo taas. Unahon ako din mga igalas Facebook, ha? Si Nathaniel Codera. Alfredo Hicali, Aguanta Party List present sa Australia Chapter. Mayang buntag niya. Sa paman, Erlinda Lariosa Kilio Verga. Good morning, katropa. I-greet na ako akong silingan nga si Evelyn Gallo. Mga Gallo family member na ni sa Aguanta Party List. Very good. No? Mga membro na din sila sa Aguanta Party List, mga kaigsunan. Si Romeo Carillo Lubiano, mayang buntag. No? Si Kuya Toto Villanueva. Kuya Toto, good morning.
2: Good morning.
1: Anali Lara, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Ismaila Sabiliano Asuncion, mayong buntag. Good morning. Share shout out sa customer for trusting Israel Printing Services. Good morning. Thank you. Ma'am, salamat po kayo ha, sa mag no, nga gihimo sa Israel Printing Services. Nga naa nga kong dagway. Na... Wala gyud gi padala sa akong partner, no? Wala gi padala diri sa istasyon, di dito ra daw to sa balay. Kay may daw iniginom niya kape, ang ako daw naong iyang makita. Maoron. Anali Lara, good morning. Jun Jampon Hugyaw kaayo ang taga Dioro, naabot ang tuktuak. Sige lang kay para muna ginaingon nga paldo-paldo lang ah.
3: I talk to my
1: Ay! Oh, Libakira Himantayon. Yawa gini mong pangalan Libakira Himantayon ay eh. Pangalan pa lang mura kag ikaw ang pinaka og mag-CI ang taga LYR. Ikaw dapat ang pagutan-on.
4: Ayaw!
1: Kaya murag kabalog yung kasadagan sa palibot na Libakira Himantayon ba? Muna ginaingon nga, kung magusto mo mangutana o kinsa ko, pangutana lang mo at doon lang mo pangutana sa akong silingan.
4: Ay, yeah!
1: Kaya murag kahibaw, gina... Do, si Edward Lara from Panabo, Robert Camiging, no, si Fausto Gulayan, diha sa Asamatapulapo, Lapulapo, Mako, Davao de Oro. Daghan na minaw o nagtanaw ni mo. Sige, mo dool ramagod ang Lapu-Lapu. Dool ramagod ang Mako sa Tagom. Pero if you want, kung gusto ninyo nga mag-karabanta diha, no, uban si Doc CJ na ilibring check-up, pwede kaayo. Kaya ang Mako magod og Tagom, pila na mga igalaw, raka mo 30 minutos. Dool ra kaayo. Pero kung gusto ninyo nga special, nang itatag barangay diha sa tamagkatapok, pwede kaayo para meet and greet na lang po sa itong mga tigpaminawan. Oh, sige, comment lang katong mga gusto ha. Kaya ito nang lugaran mga kaigsunan. No, si Dres Picas, kisa man ni si Nudge Kostner. Good morning.
2: Good morning.
1: Jim Busano.
2: Good morning.
1: Vivian Labawan, Latimbang Lucero.
2: Good morning.
1: Yasumay Katanduanes, Ray Gonzalez, Pisidas, Maying Buntag.
2: Good morning.
1: Arandi Santisas.
2: Good morning.
1: Noel Yeses, Marajaw na Buntag.
2: Good morning.
1: Jojo Amarillo, Maying Buntag. Diha, membro yapo ni sa Aguanta. Malabog pakibato. Ayong buntag diha sa mga taga Malabog ha, si Evelyn Francia Remigio. Naglantaw karon mga higala sa NCCC. NCCC Mall. Shout out sa Roca Agency. Laban lang, aguanta lang, no? Dres Dakbayas Tagom na. Gina Mahinay Ligaspi Soria. No, dia sa Kauswagan, Cagayan de Oro, Manolito, Bacolod. No? Taga-asa po, taga-Bacolod, saan eh? Nini Ansan, Bacolod daw. Merlin Herbosa, das may labangan. Shani Mori, good morning, full support. Good morning.
2: Good morning.
1: Rix Halalon, dia sa may Subanen, Sambuanga, Peninsula. LC Asikire, mayong buntag. Si Rix Halalon, Ellen Malasarte Chu, no? Mga membro sa kuane, Aguanta Party List. Si Jetron Datulay Tagador, mayong buntag, Yas Padada, og Niljoy Bermudez, no? Diya sa may San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur. Kusog daw ta diya, yung Bus Macrons. No? Diya labi na diya sa may area sa Hubang. No? Nagpalanog-lanog daw na sila diya, Permi. Sige na, pamatod idaw ninyo, be. Ginaari kita diya na, yun sa maninyo pagpaminaw diya, be. Rimotigi Maricel, good morning, katropang Arnel, shout out eh, Diaz Guards, Tagum Junk Shop, nakalimot ko sa pangalan, basta always na siya naminaw, katropang Arnel. Kung saan po itong junk shop man? Sige, basta, ang naminaw ron, ganda ako na sa junk shop, maayong buntag.
2: Good morning!
1: Johnny Angoy Mulato, pa-shout out, doll.
2: Good morning! Wala,
1: good morning ni Muriha, no? Kining sa mukha ni magsig-advertise niya ko ang cellphone. Nathaniel Codera, maayong buntag, shout out na ko, akong Layla, nga Layla o Kaila di ay. Karon nga na John ba? Nga guard ya sa Rocco NCCC Tagum. Ingos John Jampon, no? Si Nathaniel Codera, buntag namahaw na tatanan, mamahaw na tatanan. Ang way pamahaw, aguanta lang. Oh, arita sa YouTube kay gatapon og na mga katropa si Bads Badong present na. Wow! Bads Badong ha? Oh, pulihan na ilang demo ni kuan, sa kumubasa ng imuhang kuan badge kay gubatong kamada magampo pa ta badge. Nina Sanchez katropang Arnel. Good morning, pa shout out ra ko ni Lola Nena sa Oroqueta og City og Aguanta Party List Oroqueta chapter. Si Yums Adriser, good morning, Jay Promising. Hugyaw daw ang Davao de Oro pero hinakot ang nangadto. Amo? Oh. Ginapugos pang uban. Clarix kayo nga supporters ni BBM nga maka-share sa flood control. Mausab na. Sa karon mga yagala, survival of the fittest daw ng inaing tirada ron. Sir, good morning. Aguanta Party List from Cebu chapter. Si Charlene di ay ni. Ay, good day ni Buda Charlene. Si Romulo Tampos, no? Di sa may Mactan Agos chapter, no? May buntag. Mga sagaguanta diha, may gala silang kinabuhi. Noon, sinumbar, gikan diha, sumaya, tituan. Sambuanga City, buenas dias, muchas gracias. Ikaw, Jod, ang maminaon, si Raidol, Marina Dunio. Joel Bunag, Gabs, mayang buntag, isinggit ang taga-Tuban, Santa Cruz, gikas, kuwa. Mayang buntag ni Mulia, Gabs.
2: Good morning!
1: Kumusta mang Amerika ron? Mura pong naka-add to. Pohon, maka-add to na kuwa na, Gabs. Pohon na. Ayaw sa ron, diyo, patay pliti. Di pa ganin ikaabot o Cebu ni atong pliti. Kukuri from Talisay City. Good morning. Aripon kon minaw kay malingaw ko. Uy, salamat kayo.
2: Good morning.
1: Bads Padong. Ani, tingog lagi si Bads. No, Florispina Cabalfin. Unya na Bads, magtirada rata Bads. No, good morning. Shout out Tatay Fabian nga nagkapi og santon kay makawalag sakit sa senior. Salamat.
2: Good morning.
1: Okay kayo mga katropa, malipay ta nang mga ingana ninyo nga mga reaksyon ba no nga nabati gini niyo may galaang alibyo. No, di pa mga kaigsunan, Jeffrey Biolango, mayong buntag si Nestor Quiron, no, di mga igala sa Tandang Sura, Quezon City.
2: Bullseye.
1: Edison Gabangpangan, Jans 1028, good morning katropa og sa tanang nag-agwanta. Good morning, agwanta lang. Good morning katropa sa Panabo. Carlo Chato, Marina Dunio, Lilibet Gorospe, Florito Abatayo from Glendale, California, USA. Kung ano sila, Aguanta Party List California Chapter.
3: Ayaw!
1: Badge pa dong, unya na lagi na badge. Hindi magkakasabot. 7:30 na magsugod atong bakbakan. Badge, timbaya sa ta badge. Mga isa nagkatahuran na ni mga tao na nag-usik-usik silang uras nga mutanaw na to. Ba ikaw po?
3: Ayaw!
1: May mga kay swildado man ka. Ang imong trabaho, mutanaw na ako, swildado ka. Hayahaya, no? Kaysa ni mga tao din nga nananaw in town kaya may na lang mabawas-bawasan ilang ka pitos o ilang pag-agwantas kinabuhi. Sa diya pag-birada. Unya na. Relax lang imong feelings diya. No. Bolo man ko nga, wag i-comment ni mo nga pabor kang Sarah. Against mag yung kanunay. Good morning, Marina Donio, Rinaldo Alejandrino, gikas Kananga, Leyte. May buntag dias mga taga Kananga. Kumusta naman tong, kamurag magkasuha naman tong taga Tacloban. Oh, pero ni Hilak, Hilak ko garin, may gala kay sakit ko na siyang kabubuton. May kirot ko no, may gala sa kanyang damdamin. Aba, aba, aba, aba.
3: Hey!
1: Oh, sakitan din sila may gala nga. May kasuhan si Martin. Grabe gano'n na, no? Kuyawag yun mga galas, mga buaya yun.
3: Hey!
1: Ha? Kay dipinsado man yung pagayo, no? Sakitan sila may gala nga gi... Sulti ni BBM nga patong-patong nga kaso ang madawat mga egalang tintin. Pagkada kong bungot sa ito'y ko ng istoryaha, mga egala. Ha?
3: Hey!
1: Wisa mang kait, no? Hulat lang, hulat lang. Samta, mga egala, pagkada kong binuang ni akong cellphone bitaw, ay kasamuka sa daning commercial, mga egala. Sigig pakita na mga...

0: tapo karon diri sa sulop Davao del Sur kay karon ang lubong ni Tio Juanito Ricaport. Nahala, sige, mayong pagtapok diha og hinaot nga magtapok gihapon bisag way minatay, no? Kay murag na mga igalagod kasagaran matapok ang mga magparinti kanang naa na mga igalay mahaya. Ayaw mo ana. Kanang mga tapok mga higala kanang wa pay kan para magkaistoryahan na pagtarong. Okay, lain kay nanay reunion usahay. Pedro Cusari, mayong buntag kanimo katrobang Arnel gikan Santa Cruz. Mayong buntag diyan, hala. Alas 7:38 na may galantag na sa tubag pa nagubanuban. Magampo na ta kay wa pa ta kaampo may galato na kalabay. Unya na lagi buds. I-relax na imong feelings di abads ba. May mga kay swildado ka. Benjili Feliciano, good morning. Guapo kayang Santon Herbal Soap kay na-listen ako ang pagka-oily skin. Maghulat na sad ko asa ang next caravan. Na murag layo-layo ra bang next caravan kay murag sa andili ang next caravan man Benjili, no? Harold Salang, mayong buntag. Ya mga igala sa may new sambog nyo Kurilia, Davao del Norte. Sa mga taga nyo Kurilia, good morning ninyong tanan.
1: Good morning.
0: Ya pas butbut. Butbut na ba? Di promising di ay no. Butbut tanang kasuhan si Martin dugay ra naghinog iyang kaso. Nalata na lang kang Kamilyanoy ba nahinog na daw pero nahilaw sa saved by JC. Dili Jesus Christ, Jesus Crispin. Nina Sanchez, mayong buntag. Maribel, Alisa, May, Febby, and Divina. Shout out. Bensi, Coerce, Claude, mayong buntag. Si Rit Jubert Barbarona, Melvin Kalapuan, mayong buntag. Si Josephine Sibunga, Salviron, Palconete. Good morning.
1: Good morning.
0: Alas 7:20 na may galang dagna sa tubag. Panagubanuban, dirita karon. May galang sa tuwang pag-ampus bullseye. Of course, dilikompleto ang atong kagapon sa mga nakapila kaadlo. May galang marag nakaskip na sa itong prayer. Karon mga igala, mag-ampu. Takay para hawa ng atong paminsar, mga kaigsunan. Alas 7:20 na.

0: uban si Katropan Arnel Cortez.
1: Bullseye. Hinumdami kanunay mga higala. Ang dautan mo sana inining katilingban gumikan kay ang mga tao. Kaya doon ay mahimo o gamatarong nang iugpos lamang.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Sabi ko sa paigala kumusta o may buntan.

0: kaninyo tanan. Welcome mga Iksyon sa itong pagpanagubanuban sa tulumanong nga Bullseye!
1: Bullseye!
0: Adlawrong Miyerkules, pizza 29 bulan sa Hulyo, 2026. Inyong alagad sa kahanginan, katropang Arnel Cortez, makiguban ang sub kaninyo. Hangtod alas 10 ang tekna sa buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alamay galas mag-iskot pagtibawa sa nagunang mga katikaran mga balita. Dinikaw ka kung Iksyon na doon ay dakong kalambigitan. Uban sa itong mga higalang paghatag usap o pagdagad sa inyong mga opinion. O sa inyo mga higala, ikasulti riya. Just keep it respectful. Muna mga higala, kung hangyo, both sides. No, sa kato mga supporter, mga higala ni Bibi Sara, mga DDS kung tawagon. No, o yung manusab, mga higala, katong mga loyalista. Pero duda ko, mga loyalista, magod kay... Untapod kini mga loyalista, naay mo comment, kanang dili trolls. No, kay kanang mga trolls, magod, mga higala, muratag nakig-away computer, anak.
2: Ayaw!
0: Kanang mo anang trolls mo rakag nakigbugno may gala og kuan na computer. Hindi ka mapildi di kay kuan man na, no AI.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kamo ni bahala dia no. Para sa ani mga higala nga bads badong no. Sige hisgot mga higala anang kining sani baha sa Davao no. Bads taga Davao, taga Davao ka bads o di pambulit taga Davao lagi kay trolls man lagi ni no. Taga-encantad diya tingali ni. Anyhow, naanay master plan sa JICA, gisubmiti mga higala, dugay na. No? Ingani, tanawar ko ninyo mga kaigsuunan. No? Luoy mga higala, andak pa sa tabo, ano man? Sa panahon ni Digong, actually, wa siya mga higala ma-priority. No? Manandi, good mo kaingon mga igsuon, nga si Digong nangurakot. Ha? Kay... mismo mga higala, ilang syudad, wag niya mabuhong o proyekto. Isa ra yun mga higala, nakita na ito nga pinakadako nga proyekto na mugna sa Davao. Pero diha pag inintaw na human, nga wa na siya mga higala, di na siya presidente. No? Kisa man to. O, na si Raimundo. Unsa man tong proyekto ha? Kanang kustal. Kinsay nag-ribbon cuttings kustal? Si BBM. Ay ko, inag ka BBM lang gihapon to, pila palang kabulad, gika siya paglingkod, iya na to.
2: Binuang
0: istorya ha. No? Klaro kayo na, di to iya ha, may higala. Pero, tanawa daw si Digong, kung naghilak ba siya kay wa makredit niya mga higala ang iyang project. Wala man. In fact, mga higala, nahimo na ng batasan na ng mga tawhana nga dili mo claim mga higala, binili butangan o pangan ang ila mga higalang mga project. No? Di nila na butangan mga kaigsunan. Dili nila na batasan. Kung ang uban, mas dako pang pangalan nila maigsoon kaysa pangalan sa project, mo na'y batasan sa ubang politiko. Karon, no? Di hanaunta na mga higala pagka-presidente ni BBM. Okay, pwede na ba mahatagag pagtagad? Kay maot magunong naon-naon nga kung taga Davao ang presidente, unya ang priority may higala sa mga project, Davao tanan. Kung imong tanaon mga higala, ang giuna ni Digong o palapad ng mga karsada during may gala siyang incumbency o saya mga higalang presidency, katong mga kalsada may gala nga dili taga Davao makabinipisyo. Tinood na eh. Kay baon man mo ana. No? Dito may gala sa Luzon. No? Bisayas. O to'y giuna mga kaigsunan. Mga flood control. No? Asa man magipanguna dito may gala sa mga lugar nga dili mga higala makakuan. O. Oh. Kay paraway masulti ang tao. Kanang bangkal, abi ninyo, silang Digong mga higala, mayor pa lang, kana silang VP Sara, bata pa, nang lutaw na sila dihadaan sa una. Muna ikaw, General Nicolas Torre, ayaw pagpa-as if nga ikaw ang pinaka-agrabyado diha ni... Huwag ganit mo reklamo silang David Paklipan diha nga. Doon mo nakalabay panahon, mga kaigsuunan. Dayungan pa yung taong lungon silang amahan, gidain taong mga higala, dres kasada, kay gibaha. Kadaganag nahitabuan na diha mga kaisunas bangkal. No? Tanawa daw ng topography anang lugar. Ang nakapait, ana, naanay master plan na gipasa mga higala kay trabaho unas JICA. Gitagaan man yung budget di ay. Gitagaan man yung budget na. Wa. Karon, ang basolon, ibalik lang gihapon mga higala kasama. Nasaan ang flood control project sa Davao City na 51 billion flood control projects? Nasaan na? Pagitaan dito sa DPWH, gigipasa naman na dito. Eh, ako mangunta na, ana. If indeed, na irregularity ang 51 billion, ano man yung kaso ispulong? Ano di ba siya manutan ng kaso? Kumikan kay kanto mga hikala nga proyekto na human. No? But subayon ni mo kagamay ang 51 billion mga igalas kadako sa ilang hatag project. No? Kaya tinuod pa ng inyong kaso, tinuod pa ng inyong pasangil, di lang na propaganda, dapat nadutla na ng tao ang kaso. Oh, nga nung waman lagi, tama naman may galas istorya. Mas tinuod pa na ining makasuha na karon, no? Alas 7.28 na may galan dagna sa dubag managubanuban. Lorna Margarita may buntag. Dirita sa ato ang mga higalang hatagan o sa ubag tagad. No, kining trending karon mga viral may tawag ana no nga kini bagay isuong usa ka maestro nga gikulata og magsuong estudyante diha mismo may gala sod sa eskwelahan kay gisitara ni mga katropa grabe ni mga batan-on ron ba no gisitala ni mga kaigsuonan sa maestro gumikan sa ilang arios no arito sila may gala nga bawal gyud sod sa eskwelahan no. Naon siya ba hinoon nga nasuko man ko, no? O niya, ha? Gisukmag mga higala ang magtutudlo. Ito apoy naaspikas mga higala na slikod ang igsuon ni sukmag na sa kapil. Moto mga higala nga naka-atras ang magtutudlo. Aksyon pa mga higala katumba, gitabangan gyapon. No? May nalang gani kay naang uban mga higala nga mga estudyante mo ay nakauwang karon. Gidali sa namugad to mga higala dito sa eskwelahan sa Elizalde National High School. Mugin ni nakapait mga higala kay kaning usaning deep edge pinakagahi may gala og atong interbyuhon. Wa nay maningog dayon tingala ka nga ang Elizalde National High School masiguro nay gwardiya sa una pagkakuan tulo na kabuok. Ha? Tulo na dayon kabuok. Okay, di sa daw sila magpa-interview kay under investigation. Basit bantayan ninyo ng under investigation ninyo ha. Kay basin ba yan mabaliktad ang panahon. I mean, mabaliktad ang resulta. Basin si teacher pa noong masadaan, ana. Wako'y makita mga higala nga rason nga makaingon katama to mga higala gihimo sa mga bata. Bisan pa tingali, mga kaigsuunan, no? Tawaran ning utok mga higala ning badong. Ang mga estudyante daw mga higala, basta guliro na na-influensyahan daw sa mga Duterte. Hinampak mo. Ay, labot mga igala ni Digong anang mga... Silabot ni Digong anang mga estudyante ng mga mangulatag maestro. Sagya po na ni Digong. Tarantado mga igala nga klase ni.
1: Bullseye!
0: Alas 7.31 na mga kaigsunan ng Dagnas Buntag. No? Gantuan na muna yung kaghapon. No? Atong respeto, hindi ba sila magpa-interview. Ngayon, huwag ganit mag-wagi mo atubang. O, mga ginikanan sa palibot, mga igala, mo ay gusto magpa-interview. Pero kani, di naman nila masagang. Kay na kuan naman eh. No, na balita naman eh mga igalas nasyonal. No, kagapon, ato naunahan dito. Dito ta mga igala, huwag mag-yun, isang kinsang media. Ni Adto, huwag mapasudla. Huwag yung ipasulod. No, ato lang atangan kay basin baog. Kada bang pag sa resulta sa inyong husay diha kunohay, basig si Sir Paisadan. No? Basig si Sir Paisadan. Bisag unsa ka istrikto sigurong maestro, bisag unsa ka makalagot kay sigig sita, wala may galay rason, igong rason. No? Nga mangulata, magahigala ang estudyante o maestro. Sama ra na magaigsoon sa ginikanan o anak. Bisan pag imong ginikanan magaigsoon, makaingon kag badlungon, irresponsable, nagpabilin na nga ginikanan ni mo, wag ya po kay katungod nga mo dapat, ana. Wag ya po kay katungod nga imong pasakitan. O di kaganahan diha sa inyo, hawa diha! Ana ra kasimple. O di ka gustog patakaran sa imong amahan diha sa inyong balay, hawa!
2: Hawa diha!
0: Ana ra na siya may gala kasimple. May gani ni si BBM karon kay mubuhat nag racket, murag muhawa na gyud ni si Maygalas Pilipinas.
2: Hawa. Ayaw.
0: Muhimo na man kod og racket mga igala paingon siya. Oh, pwede ba nga? Og tinuod na mga igala nga kuan? isigwila na ko gamay. Pwede ba nga kining instead nga racket atong imbis nga pataas ta, pata imbis nga paadto tas babaw. Palapad lang usa ta, pwede ba na Mr. President, no? Imbis nga atong buhaton katong muadtog langit, pwede ba nga kanang kayang muabot gikan og Davao paingon sa Buangas isa lang ka pamilok? Oh, sa Japan pa, Shinkansen ba? Shinkansen. Oh. Kanang Cebu. Tanga ba ninyo nagikan mga higala sa kuan gikas daan bantayan? No, paingon sa Cebu? Perting puryabuyag perting gamayas dalan. Tangan ba ninyo na og kanang tren? Malipay pang mga tao, anak. Balikan na nato na mga higala ng kang BBM. Ari sa tagaroon sa kuan. Balikan na to, nagtanaw ka palihog ko. Una akong, una topic one ako, di ba? Ato nagtanawan mga kaigsunan. Sige, kaingon ko na. Walay ego nga rason. Walay pa-ego nga rason. Aron nga ang estudyante, mga higala mo dapat og maestro. No? Di na ko manghilabot sa ginikanan. Kamu nalay comment mga higala diha. Pero looy siya ng ginikanan. Ino na itong awa kadisiplina sa ilang anak. Kaya naamang yun po yung mga anak karon mga higala nga mailasad mga igsoon mo pakita o kaayo di asbalay pag hawa na asbalay mga higala perti kang mga bulay o kaayo awara good niyo balikan na tunig tanaw baga katropa
1: XFM katropa
0: mo niyang nahitabo na sila mga higala sa covered court tabangan nila maestro makita ba yung last video nga giuna mga higala niuna og kauhat no ang sukmag ang estudyante syempre mga higala nilihang maestro pag lingin niya sa likod gilipot ba siya may higala sa igsoon mo yung tao ni mga higala tumba ning mga na tumba ning teacher niya diyan na katumba mo ragi padayunan gihapon ni mga higala kapak-hapak ani mga oh gitudlo sa maestro giana gisumbag sa estudyante niya gitudlo sa maestro oh niya ni segunda o tanakana-kana gisumbag pak mana mana kuan dia nya napoy sa likod ana luoy kay teacher bay ug ako yung teacher ay di ko magpa oh grabe mga higala wa gyud mga batasan tumbang maestro gi kulata lang gyapon ug ako yung maestro kamo magpa ariglo mo di ko pariglo ani oy kulang pang ibutang lang DSWD ni mga bataan ni mga higala oh boni bagong Pilipinas. Unya pasangin lang ninyo badong kasi digong sa labot di digong ani. Ngayabag naman siguro mo. Ang akong kape nabugnaw na kay napasagdan mo si digong mo dahilan ani ba? Tanaw ni mo badge. Nabugnaw naman akong kape. Si digong siguro sa daan ani ba? No? Nabugnaw naman. Nya akong cellphone ba? Sa mukad ko sa akong cellphone kay daghag ads. Daghag mga commercial kanang kuan ba bisag di na ko tuyoon. Nay ads ako nang gi-off tong mga kuan dito. Mo balik lang gyapon. Duda ko si digong lang gyapon sad ana ni oy.
2: Hay!
0: Nga ni si digong mo sad ana ni bay. Ha? Alas 7:36 na mga higala ang tagnas buntag. Oh, unsa may maing buhaton ani? Mga Raimundo Ribucas baha sa Davao. Sala na sa unit team. Kanay bang kung makahype sila sa baha sa Davao mga higala, murag ang Manila pod sukad-sukad wa gibaha. So, kana ba? Kanang baha sa Davao ron gigamit pamulitika mga kaigsoonan. Gigamit gyud sa politika. No, kay gusto nila ipakita mga higala nga sad-an gihapon ang mga Duterte. No? Nya kurakot ang mga Duterte. Mga gusto nila ipakita eh. Ganahan kay sila ana. Oh, pero di nimo kaya mga higala patuohon ang tao ano eh. Kabalo man gud ang tao man. Kabalo ang tao ano. Kana kung tibuok Davao na matabunan og baha mga higala kana. Pero kanang portion lang sa bangkal nga sa una pa mga higala gibaha na. Oh. May gagawa, may gihimo ang project niya, subaya daw. Guwa ba? Ay, dagang project niya. Problema lang mga igala kay ang volume sa tubig diha mga igsoon di ka kapuan niya kay numdum atong diha mga igala sumatina pangi ba na No, diya sa paingon sa Balusong. Na flash flood na hitabo diya mga eksyon, daghag na matay diya. No? Hinamon ko yung mga panahon diya mga higala nga, murag wala lang. No? Pero mukalit lang saka ang tubig. No? Una siya mga higala. Kinanglan pa ba nga? Para lang yun mga higala nga sa inga ni Glenn. Kaming badong sumbagay paderbe. Ha? Ayaw lang dong. Ayaw lang Glenn. Sagdi lang siya Glenn. Ipaampon na yan kay Badong para siya na pud ang makulatahan. Ang mga estudyante ngayon naman na sa pagiging basagulero, barumbado ng walang galang sa kapwa ng mga Duterte. Oh, salamat Badong ha.
3: Thank you.
0: Kuyaw, ganyan siya comment ba eh? Hindi yun, basta-basta. Jing Pigarido, para nako, kasuhan dyan na sila. Kay Mugara, niya, usawa man na ito, makasuhan ba din na may balaod ni Kiko? Ay, makasuhan din na ito. Hindi ni makayag priso, Ma'am Jing. Ronald Limsako, dapat maestro ka, di ka pakita nga kaya ra ka singhagan, pakita ni mo nga dapat kang respetuhon ka. Problema kay gitabangan, magod sila, sir. Gitabangan, magod siya. Gisita gyud niya ni, no? Gisita niya. Niya kay gisukmag naman gyud siya. Plano gyud siyang kulataho na. Tama manggod ang namuno karon sir. Dili tama, tama. Sige lang ang gaba dili magsaba. Good morning. Avoid stress Sir Arnel, mawala ang kagwapo nimo. Ginoo ko.
4: Pinawa.
0: Lamat. Ako ka balog stress ba ko o dili no? Eh naanad na ko ba? Anto Pros gikan dias Cordoba Cebu mayong buntag. Jisa may Kwaresma ani no? Lorna Margarita country late sir no family tigulang retired teacher 72 years old in Cebu City no? Usa may imong kalingawan diha in town ma'am Lorna. Shane D, kanang sige comment nga si Digong Pasanginlan sa mga gibuhat ron sa mga illegal addict na mga kawatan, traidor o bakakon, raman ang mamasangil kang Digong pero maunay gitudlo sa ilang gisunod nga batasan. Si Lorna Margarita, no, dili manapat istoryahon langgod, no? Ang problema ani kay dili man ang teacher ang nang nanapat eh, no? Ang mga estudyante. No, ang teacher ani ego lang ni Sita. No? Ego lang mga higala ni Sita, no? Sa estudyante nga dunay ariyos mga higala. Makasuhan gihapon na with discernment na kaayo na basin bud na dili na minor kung grade 12 nga 18 years old na. Gihapon kay pag-abot dito ibalik na sad mga higala sa DSWD. Labi na mga higalag, naariglo na to, kaya nag-ariglo na sila. Sikat na noong Elizalde ron. Ang Elizalde National High School, mo hindi na sila pa-interview. Pero bisa kung saon pa ninyo diha, ma'am. O hindi pa-interview, nabutang na mo sa tibok Pilipinas. Ang inyong estudyante, ang inyong estudyante, mangulatag maestro. Mahadlok na magpa-assign ang mga maestro diha. Huwag ako yung maestro, hindi na ako pa-assign diha. Makulatahan pa lang ta. Oh, mayra bag. Og ikay estudyante pananglitan, ikay naonhan, gikulata ka estudyante mga higala. Unya makabaos ka. No, pananglitan makabaos ka. Ikaw naman puysadan. Ingnon man ka mga higala sa gobyerno ka, ikaw may naibuot, ikaw na lalikay. Ang pagpatay ni Jose Rizal murag si Digo sa sadan mo tama gyud na John. Oh, adik man na adik lang man og kutaw ang utok ang gapasangil sa mga Duterte. Ang mga nalipay gyud nga na prisos Digong, ang mga nalipay mga higala nga si Digong wala na sa Pilipinas, klaro man kayo kabalo na mukinsa. Once kanang tripping ni bangag nga racket, sakyanan na niya uban na sa mga buaya padulong sa Pluto. Nag-text gani sa ako mga higala si San Goku nga nabalaka na sila dito. Kaya giplanuhan ako noong atuon mga higala ang ilang area, ang ilang planeta. Base no niya mga higala, ilan na po ditong flood control may mawala. Kani mga kesyo, balikan na ito ng isyo. Mga katropa, no? Gisulayan na mo nga ma-interview na to, no? Of course, iskwilahan, no? Apa nagdumili sila. Mao naging giadto gani na to. Okay, at least man lang makahatag mga ilang bisag incident report na lang. Pero kalagi, namanggod po yung mga naa sa DepEd, ang tanaw nila sa media, mga egala, gamay kayo. No? Ang tanaw nila sa media, mga egala, gasamok-samok, ras katilingban. Kaya pong mga, naman po yung mga tiga DepEd, mga taas sa kayong tanaw nila silang sarili. Padayon mo diha. Pero sa panahon karon, adigin mo ka pangulipas o mabalita. Kay, labi na karong tagsahag silpon, mga bata, no? Mag, muhangyo, labi na muhangyo, nga ipadilit. Ha?
4: Pinawa!
0: Bahala mo siyong kinabuhi. Pag-interviewon mo, di mo maningog. Kung niya pagkataon, sir, i-delete lang na ito na kayo. Nakasinabot na sila. Bahala mo. Alam mo na, ano mang ending ni Gab? Sir, i-delete lang na ito ng video, sir, kayo nakasinabot na sila. Sulayin ninyong delete. Oh, di na naman na-deleton. Okay nga naman, mo delete me. Kung niya, kayo nabalita na dito sa GMA, dito sa ABS-CBN, dito sa ubang mga Daigong Network, kagabi eh, kagahapon. Wala, isuri ha, pauna ka sa sila. Okay, atuon bitaw, interviewon. Eh, may mga tubang. Butangan man ka may galag, si SU tulo ka buok. Kuyawa, no? Ni kalit og tulo ka buok ang si SU, may galag nagbantay sa gate. No? Dawata ninyo, nga may pagkulang mo diha sa disiplina. No? Ayaw nyo nagtabu din, gusto ninyo. Napigan pa ninyo ng mga bata? Kay mga bata na? No? Wala eh. Ano masing ang ending ani mga igala? Si sir pa'y madihado. Masing ang maestro pa'y madihado. Ano yung kalakiha mga igala? Siya pa'y nakula... Masing buingon mo nga. Ang maestro pa'y papangayoon yung pasaylo sa mga bata. Ha? Kung di mo kay bawa mo disiplina na yung mga bata, diya. Pangundang mo diya.
4: Hawa! Ayaw!
0: Ganong sala man na mo nakatropang Arnel, sa man na sa mga ginikanan, ah. Magsige na, pinahiray, sige sa isa. Naningog pa mag-interview, ma, dali pa. Yung mga igalang interview, huwag yung mga tubang. No? Pero na yung mga gustong ipahibalo kay magbrigada, eskwela sila, abti kay manurog mga media. Nakapait niya. Pag naan yung mga issue may gala, mag-itago na sila mga opisina.
4: Pinawa!
0: Tinuod mo na! Karon, nasikat mo, no? Kamu ang istoryahan sa tibuok Pilipinas. Viral mo. Trending mo. Oh. Minsan na nga, bantay lag, makadungog ming. Aka nang gabidyo ng mga bata diya. Inyong, kuanon. No, bantay lang. No, kay, diha kita ninyo magtigi. Na pwede na ninyo kuanan. Di ninyo na pwedeng tabunan. Karuhan ninyo na nga di maipit ng maestro. Kay ug di mo mudapigan na ninyong maestro, kami na idapigan na. Kay basig dapigan pa ninyo ang estudyante ba? No, basig ang ending ani sa magudi sir kay nganong gisita?
4: Story.
0: Pastilan. Alas 7:47 na may galantag na sa buntag.
1: XFM Katropa.
0: Tanggalan na nagab kay maglain akong buot na magsurok akong dugo maghuna-huna. Mga kaigsunan og ako'y ginikanan ani mga higala. DSWD. Ako'y ginikanan ani kulataho na ka og bata. Ano sa onde dapat? Ay sir, ano lang pagsabihan lang. No? Istoryahan lang. Dapat nimo nag-istorya mo kulata nagmaestro bay. Ang kini mga bulay-og na magiging nasa syudad mga kaigsoonan pero ani kakulatang maestro ba? Mahadlok pa ni maestro. No, managan pa ni ang mga kalaban ani kanarang ilang mga kanarang ilahang mga ganggang diha mga igalas gawas. Mura na ilang kontra. Pero noon ka mga igalang maestro. Yego sila manghilabot na udo. Mga kanang mga bata noon gusto gud na mo kuan pero makahuna-una pa sila ba nga ay manghilabot na kang sir kay. No? Pero ang taga dito mga igalas sa kuan kuyaw. Oh, mo ay nagpasikat nila karon. Ng ilang duha ka estudyante di abagay gala nga perting kuyawa. No? Unya, pwede na nila abagay gala nga adi po na nila ma-expel. Ma-expel na. Nga naman, katungod mas bata mag-eskwila. Ang ato, kita kayo mag-adjust, ani? Kita kayo mag-adjust, mga igala. Bahalag badlongon na itong mga bata. Sige lang, adjust lang ta. Tanaw na itong na-DSWD makabadlog. Ako, mga igala, matunan, tamparoson. Pero ang ending, ikaw kaya po yung presyo nga naman. Minor man ito yung mga gidapatan. Lukoy ta.
1: XFM Katropa.
0: Alas 7.48 na, Miguel Dagnas Buntag. Ini ato bagbanag-ubanoban hatod ganinyo may gala sa Santon Plus Gold. Duna ra ka mang giantos ja may gala nga taas ba imong presyon? Ayog ya sigi og kumpiyansa nang kuan kay abi nimo mga gala kining high blood. Nako. Ngamit pa nimo mga gala ngisi-ngisi nya muungot ra galit simba kura man in taon. Kanang kining ahos, maayo man ning ahos mga kaigsunan pero kung magsikag ugo mo ahos man imaho sa kang ahos. Pinakanindot ani aron nga makuha nimo tanan dili lang ahos mga igsoon no nindot man nga food supplement no kini mga igala lang Santon Plus Gold tumaro nimo na no kay naa diha may igala ang mangustin naa diha ang palaya naa diha ang garlic nasa diha ang spirulina mga kaigsoon no kapalit na sa mga butika barato ra nya napamatud ana mga igala sa ato mga kaigsoonan affordable epektibo kayo napamatud ana na mga igala sa mga naka sulay. Of course, kung pagkakasulay, di ka kapamatuod. Pero katong mga nakasulay na ana mga igala nga ni Basco ang ilang panlawas. No? Dako na kayo na mga igala nga ining tabang alaga nila. Na-edit gab tong ato ang interview kang Bilyapas? Wala. Wala, no? Kanang ipost siya nga lahi yun siya ba? Katong kang Rinaldo Bilyapas ba? Katong interview na to dito sa Nuevo Iloco. Na-play na to dito sa Bulsay gahapon. Pero ako basabot, na-post ba siya nga, separate post siya as a testimony sa Santo Nola, no?

0: Sige, alas 7:50 na. Atas pa mga adlaw, ato nang ipaposo niya. Ang pangutan, nagnaapa pa basing na-delete na to ninyo. Saya nga good ato. 7:50. Direta may gala sa dugang pa magagadikaran balita isgutanan atong hataga bagdagan sa tubag para gumanuban sa laman ng bursay. Oy, naamay kisa man ni account temporary unavailable. Kisa man ning account mga gala nga unavailable na. Murag nawa na. Na-delete na? Nara? I-post na toon niya. Kanang mahinloan na. Okay, para nindot po na itong dagway dito tanahon. Alas 7:51. Dugang mga isgutanan, mga katropa, maminaw na toon eh kay kagahapon. No? Doon naman mga igalay, gihimo nga kontra sona si Senador Alan Peter Cayetano. Now, nakadungog mangin mo sona. Usa din yung mga igala nga gisaad, no? Kining kasuhan. Ni, mo ba ni pasabog? Mo na siguro ni pasabog, no? Nga kasuhan mga igala si former Speaker Martin Romualdez kay nasakitan gani si Presidente. Ani. Kay iya laging igagaw. No? Iyang kasuhan. No? Ang ombudsman mga igala mo yung mukaso. Karon, matod pa ni BP Sara, sus, to mamuana. No? Di na mo tuman og saad. No? Kamo makasalig ba tuod mo nga basin og ang ato mangudaan ni bay. Basig karon lang ni ba no? Kay init pag abi nimo. Kinahanglan gyud. No, ako naman nag-explain gahapon. Kinahanglan gyud madungog sa tao mga higala. Unsay masult gikan kang presidente? Unsa iyang masulti about Martin Romualdez? Kinahanglan na gyud mga kaigsoon. Ngano man? Una, ang iya mga higalang rating nagkababa na. Kuana, di na kay baba, nalubong na yun pag ayaw, negative na good. Ikaduha mga higala, ang mga tao nga ni tumaw, like for example, Gotesa, no, o katong mga video mga higala kuno ni Saldico, kini mga higala pamahayag sa 18 Marines, nga although gitamay nilang tulpo, o guban pa mga higala, nag-point kini paingon ka Martin. No? Even mga higala katong si Franco Mabanta sa PGMN, nag-point mga higala kang Martin. So, kung padayon mga higala nga magpakahilom si BBM, wala man di niya apilon, musamot ka dissatisfied ang mga tao. No? Unang, there is a need nga kinahanglan na gyud niya mga higala litukod sa publiko. No? Kinahanglan na gyud niyang litukod sa publiko. Aron man lang maigala mapamatud-an o kaha maigala at least man lang makita sa mga tao nga kini nga administrasyon indeed why gipili sa investigasyon. Kay kung inyo mahinumduman nga ang ICI sa diyang gimugna nagyampungad mga igalas Davao sigig pamukikian ng mga blood control kuan diha. No? Nagsigig pamukiki mga igala ng mga blood control. Sa to pa mga higala, mas na-focusan karon ang mga tao na kalaban sa politika. Na priso mga higala, naunag ka priso ang mga mayukmok, ang mga naalang mga higala sa ubos. Even Sara Discaya and Curly Discaya mga higala ni ingon, wa man sila maingon, wa sila isala. Pero ang ilang ingon mga higala, biktima rasad sila, nagamit rasad sila mga higala sa mga politiko. Karon, ipanghinambog na to, kasuhan na si Martin. Pamatod isa ninyo, no? Pakita sa amin nga naagyod na mapariha gyud na kang kuan nga nagsuot nag yellow nga sinina. Yellow ba na orange?
1: Ay,
0: Pamatod eh. Pamatod isa. Kay og taman lang ni sa sona mga higala para lang na ay nindot kay kastorya og naay palakpakan ang mga tao. Mora ni mga higala, mahogra ng istorya ang way resibo. Kaya basi pag-abot sa panahon, karon mga higala, mukalit o imbis kay ang hinog, lata na gani, mahilaw na po. Diba? Eh, okay mong hiusahon, tanan mga higala, gipanulti sa mga mga tao na lambigit, mga higala, ng pagpangawat, ng blood control, mga kaigsunan. Kung imong usahon, tanan, mupoint sila dito ba? Mupoint yun sila? No, kang former speaker? Ang dili lang kaya makasulti ani mga kaigsuunan kadtong mga tao, mga kongresista nga na-identify mga kaigsoonan niya karon nag-restitute ko, no? Ako mga kaigsoonan, dako kay supak anang restitution ba? Mura ka ana may galag nangawat na ana sa imong kamot ang imong gikawat, bawion ang gikawat, paulion na lang ka, wala na kay kaso. Ang krimen nahimo na. Nakumpleto na. Bisan pag mabawi pa nimong item gigikawat mga higala, na doon na nahitabo nga pag bit-bit, pagkuha, the intent of taking or the intent to gain has already been consummated. Nahitabo na eh. Diba? Pero, iuli naman good nila, kay nasakpan man. Pero kung nasakpan mga higala, do you think? No? Diba? Kung ano man naging pahinambog ni BBM? No? Ato sa naman minawang si BP Sara kay, di man kuno kabalo mo, tuman o sabot ni BBM? Sige daw, be.
1: XFM Katropa.
2: Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So, meron bang makulong?
3: Wala, wala.
2: Bago mag-Christmas?
3: Wala.
2: So, huwag niyo na i-expect na makulong niyang dating speaker o mga members ng House of Representatives. Huwag niyong balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas.
0: Mm.
3: Yes.
2: Diba? O din, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanya vice president. Yung isa doon, one pa lang hindi na niya sumunod. Wala pang one year.
0: Mm.
2: Isa lang yun. Related lang yun sa pakiusap ko sa kanya. Sa kailangan kong gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata pa yung mga anak ko. Wala siyang, hindi na tinupad. Sige, sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan, eh. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi?
0: Okay.
2: May makukulong before Christmas. Tinupad ba
3: hindi? Wala.
2: So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng
1: sumunod? XFM Katropa.
0: Hapit ah. Oh, alas 7:58 na magaygala ang Tagnas morning. Na exit na may noon to ako na 11 na 12 na wa na may noon to eh, di ara. Ang ako andito ito imbis kay stop all na exit all na noon ako gabri ara day. Katawa daw usab. Ana ara day. Alas 7:58 na magaygala. Oh, tama ang pud nang ingon ni BP Sara. Mabito ng ang atong masulti ka BBM this time resibo, no? Pamatod eh. Kay wala ra ba kay samot na ni Miguel kay wala ba day, wala ba month gibutang, no? Ang ingon ra ba mga igala malapit na. Hapit na ba eh, no? Kanang medyo duda si mi duda ra ba ko nang iyon ni hapit na? No? Ngayon si Lorna Margarita din nga in saying Sir Arnel guapo. Ano pa pakapin ba? To see is to believe, murag walay klaro ang sulti ni PBBM yun. Oh. Okay. Dali lang. Ang mensahe diri, no? Yursi Katubig, restitute lagi pang pangutana ni Marcolita, insakto ba ang giuli? Isa pa na, no? Pero ako di gyud ko mga higala paboran ng restitution. Para na ko ha. Dako kay nang sagpa mga igala sa to mga Pilipino. Nangawat na pagka nasakpan mga igala mo yung nag-iuli na namo ni. Okay ra mo ana. No, kanil bang mga igala ko tuo pud ning mga alipuris mga igala ang BBM. No. Ang 20 pesos wa jud kaabot diri sa Davao na abaw magani diri sa Tagum. Ana lagi na pero sa ang pasabot mo gudato ana bay, no? Tanan ba makabenepisyo anang 20 pesos per kilo nga bugas? No, kana nga saad ba? No, kay wala man guna niya gisaad para sa mga purpose lang. Gisaad niya na para sa tanang Pilipino, saad gud na bay. Di ba? Kampanya gud na. No? Iyan ang gisaad sa mga Pilipino. Unya karon kinsa may makapalit maka makapalit ba day tadi? Makapalit. Yan naman, wala man as palingke. Yung mga tukag NFA, may gala mo, agi man kagbangag sa Dagom. Ano mga problema din mga igalas Dagom mo? Nga pa-online nun pa sila. Tinuod mo na. Available ba na? Mapalit ba ni mo na? Dayon, dili, uy. Ha? Tanan ba ta makapalit? Dili, sad. Mga katropa. Muna'y pasabot, ana. No? Di ara, mga kuan. Mensahe diri. Mama, ganahan, miminaw ni mo, sir, kay mukomment. Diyon, satisfied ka ayaw paminawan. Anong di man ta mukomment? O, matay utang bulldozer, ana nila. Joel Mante, morning sir, makalago tayo yung magtutudlo. Maunay, mangulata, unsa na, okay, ating sa kuan eh. Diyos ko, Rob Rizzo, morning sir, sa nang Aguanta Partilis. Lain pagpangilad na sad ni, ayun na mugto, ooy, ang statement lang ni Martin nga, wa siya na niguros, appeal ang Executive Marcos Daghang Congress, okay, kaha nila, but. Morning sir, ngano walay report ng estudyanteng nanumbag og maestro. Luoya pod basi gimaneho pod to para wala nay kaso. Eh actually wala pa may gipagawas, no. I don't know kung naabay na, naabay gipagawas basig na na-outscope lang mi, pero dito may gahapon. No, wala may gipagawas. Anyway, miya sa to sila kay makalagot na. Ayya! Deta. May pasi bipisara nga di ba na kabalo mo. Dili man na kabalo mo tuman og sabot. O Mr. President, no, kay mo manay na brand sa imo bong. Hindi ka kabalo mo tuman sa imong saad. Na pa may nabili ni mga 2 years. Pamatud eh. No, pamatud eh. Tapos mo na ininot buhaton ni BBM ron mga higala, no? Ngayon man, not for the sake of politics. Kanang ingon nila nga kugihan daw sa BBM. Pa trabaho ah. Oh, pasag di. Yung mga pabahay program, ayaw ninyo kontrahan, ano mo kontra man mo ng mga pabahay? Ako sa kong kabahin, ayaw mo kontra ng mga babahay. Ano man, di ba po na niya kwarta? Kwarta man sa mga Pilipino. Kwarta niya po na mga igalas gobyerno. So, ayaw na siya baraha. No? Now, sa laing iskutanan, sa kining korupsyon mga kaigsuunan, okay, ang karon ginahimo nila, less talk, more music. Less talk mga igala, gamay rag istorya, dagag trabaho. Di na kay magpa, di na kay mo tumpang ana mga kuas politika unya kuan na lang, no? Sani performance ko, no? Performance. Now, naandan naman gyud dili siguro kay naandan kun dili mo na impression sa tao nga baka kun o di ka ba lumutuman og saad ni Marcos mga igsuon.